0: Mga tugang ang tamang patama-tama. Hoy, dos minutos na makalihis ang alas otso. Kalat ko na, taga-Rusral to na naman. Sundan ko lang mga tugang so pinag-unabi kasubago ni Manoy Lito Sanchez. Punong kang dumansa, nahiling ko actually supposed ni dating kapitan, ngunyan kagawad, Nick Barrios. Punong kan baga sabi, ang presyuan ngunyan kan aggregates. Baan ang alangkawon da tabi? Anyari kita? O tabaga ang sabi baga, ang ordinaryong graba ngunyan, garo na palo na sa 1,000 sanggatos. Diba? 1,100 pesos ang ordinaryo lang ba kuyan so? Kuyan so mga crushed. Oh, so mga ordinaryong kuan graba. And then gurano man subaybay Manoy Ryan. Pira? 700 yugon mo ah. No, dati baga ang aram ko ta ako para aggregates man. Ang aram ko nasa 400 man sana ang baybay o tapos ang graba garo nasa 800. O pinakaalangkaw na ang mga 850 kan pero ngunya nasa 1,100 na. Garo wait lang. Ang kaligayasan. Aldo, nailing komando man so kumbaga naging reaction man ni board member, dating board member and ngunyan, provincial administrator, Rolly, ano ang gusto mo na mak... Hindi ko ma... Alat ko na tabi. Patatapusin ko muna sa kuyang tirada. Dahi, ang gusto ko lang talaga masabutan, tama itong hapot duman kasubago ni Manoy Lito, baga, ano ang mga, kumbaga, dahilan, mayormente, nganing masabing, lihiti mo ang rason para magpaulantukan presyo or magdagdag presyo. Kasi, we need to consider na ang mga aggregates sa pinag-uunabi ta, hali man lang didi sa paanan kan Bulkan Mayon tabi. Yaon lang didi sa nga-ngaan ta. Di ba? So may dakulang problema talaga kita. If ever, itong ipinag-post ni Nick Barrios is true. Although sabi ko na nga ni, sabi man ni board member, dating board member ngunyan, provincial administrator Rolly Rusal, with due respect, dapat ngayon may resibo. Bago ka ngayon magpara-post kung ano-ano, Nick, dati ngayang kagawad, dapat, kuhan, igwa ka ning patutuo, hain ang resibo mo, naaraw ka ng presyuhan. Which is actually true. Iniba ko man sa pagpanginutan, I don't want to act as if nagdudunong-dunungan ako, na may pagkaaram ako kan. Because to be honest, mga tugang, ini po, negosyo ko man ang pag-aggregates. And somehow, sa 5 taon kong pagninegosyo kayan, herak ning Diyos, aram ko man kumbaga piraan, kumbaga prevailing price na pig-aapod Manoy Ryan. Aram ko man kung siisay ang mga suppliers na mga medyo tatao man magdiskarte, hababaan presyong ipigtatao duman sa mga aram kong nasa middle. Kundi hanapot kong dakula, tama man ang katbaga ito eh. Actually, duman sa hapot na ito kasubago ni Manoy Lito, ang numero uno talagang nakapagpapaulantukan presyo kan aggregates digdi sa albay, iyo po ang pagtransportar kan mga aggregates na yan. Di ba? Ano ka rin bawa? Actually, kadaklan bagakan mga big-time aggregates, supplier, so mga parakutkut gan kibaybay Manoy Ryan, mga big-time talagang masasabi na may mga backhoe, ang mga truck na pinagamit, so mga haralang kawo na may mga apod kanoy, so six-wheeler, na ako baga, di karabaw man sana. Di ba? So typical na sabi nga ni kanyan sa Santo Domingo, sabi ni Manoy Andy, kahit nung ngayon SM, eh paman ngayon uso ang truck ang naghahakot, katong ngayon karabaw, sana ngayon surod ganyan, apod ka andigdi, mga para surod, bagong ngayon Manoy Ryan. So anyway, going back, siguro it's high time really tabi PA, Provincial Administrator Manoy Rolly, ano daw kung instead na magpara-diskutir ka mo kan presyo kan kung baga halang ka uba ko, Kamu man ang mga araw kay Manoy Nick Barrios, siguro, we also be responsible. Because, day man kayo araw ka ng presyo, para sa kuya ha, kasi ba kuya ng tamang presyo eh. Kung igwa ka iyan, na nag, papaulan to ning presyo, araw kaan, 1,100 ang ordinary gravel, and then 700 to 800 pesos ang baybay, may problema kitang dakula. Baku iyan, kung baka magkakanigo, baku iyan lehitimong presyo. Oh, may dakula kitang problema. Kaya nga ang sustion ko dyan, bago, dahil na kita kan magpara-iriwal pa. Haloy ko ng pinagsasabi, there must be an entity that will monitor the price. Dapat may price monitoring. Bako sa na-committee ba? Entity. Ha? Ibugtak nindo dyan. O maski dyan sa syudad o bagaman sa probinsya. Na iuural daw ang ma-monitor kan mga suppliers nagpapabakal as well as yung mga nasa middlemen na mga aggregates entities. Mga suppliers, I mean. Kasi pag dahi talaga yan ang mumonitor, igwa mga tugang kimang abusado. Igwa kimang tipikal na nag-aabuso sa presyuhan. Lalo na kung nauso baga ang hoarding, manilayan. Well, in fact, ay mga pwedeng mauso ang hoarding ta. Diyos Mar Yusip, lalo na ngunyan. O sabi ni Pading Oka, o dyan sa may parting Santo Domingo, ngayon pa di. Marami ngayon. Badus-badus na naman ngayon. Ayun mga termino dyan eh. Badus-badus na naman ngayon ang iniktarya mingkwan. Aggregation. Iyugun mo yan. So, buong sabihon, eh ka man pwedeng masabing nagkukulang-kulang. Lalong dipisilon mag-hoarding, Manoy Ryan, lantad bagang marayang paanan kan bulkan. Lantad yan ang mga baybay buda, graba buda, ang darakulang mga pick-upod na mga boulders. Eh ka man pwede mag-hoard ka yan, may mga bantay. So ang dakulang hapot dyan, natapu ini na papangyari. Yun ang nga niyan. There must be a price monitoring entity. Kung baga, sarong departamento talaga, bakong typical na committee basa na dyan sa provincial government? Kasi, I'm sure, baka nga ni kulang-kulang ka mo dyan sa tawo-tabi, Manoy Roli. Kung baga, dapat mag-rear ka mo lugod yung departamento or bagaman entity, na yung sanaan solamente yung trabaho, i-monitor ang presyuhan kan baybay, kan graba, kan boulders, as in iba pang mga nakukutkot na aggregates dyan sa paanan kan bulkan mayon. Because ang katotohanan, hali iyan digdi sa tuya. Sabi nga ni baga ni alcalde, narumduman ko. Dapat, ang baybay, ang graba, as in iba pang aggregates, lalo na kung for personal consumption, libre. Manoy Ryan, iba baga, dapat libre sa mga taga-albay. O bagaman, may kung maganda, siyempre mapagalman, malibor ka kayan, mahauling ka. Pero ang katotohanan na hali yan digdi sa tuya. Grabe, 1,100 ang graba, and then nasa 700 to 800 pesos ang baybay. Something is really wrong. And this happens normally because when it is not properly monitored. Pag wala kinagmamonitor, and I mean strictly, dahil kinagmamonitor talagang suyusan na ang trabaho, ara, pariyo man ang DTI, ilinga ang DTI. Sige, sana ang sabing, wala man ngayang pagtaas ang presyo ng ganito, ng ganyan, mga basic commodities, natata, magyan ka sa public market, iba man ang pinagsasabi ninda sa, kung baga suhay man sa hawak ang sa indang pinagsasabing presyo. Nata, because da isindang grassroots approach na ginigibo pag-abot po sa monitoring kan aktual na presyuhan kan mga basic commodities na sakop kan jurisdiction kan mga taga Department of Trade and Industry. Dapat ko taigwa man digdi ang kwan, ang provincial government. Any question ko man sa natabi, PA, Roli, tangani pong mapundo ang mga araw kayo ng klaseng huring-huding, sabi kan mga gurang. Tangani mapugulan ang mga minsan sa lang impormasyon. Kung baga nang iintriga sa naman, it's really high time you create an entity that will serve the purpose. Because otherwise, kung talagang daikimamonitor matutok dyan permanently and strictly speaking, wala. Dakulon ta dakulon po na mag-aabuso sa presyuhan kan aggregates digdi sa albay. And it's very unlikely. Very unlikely in a sense. Nata, hali ngani digdi sa tuya ang nasabi ng mga baybay, graba. Diba? Kung tutusun, dapat man talaga libran sa mga taga-albay, yaong sa kangahantay, nasa teritoryo ta. Ang presyuhan, arong kayan. Imbis ko tayo matabangan ta na sana sa mga saradit bagang mga gusto man makapagpatugdok ng simentadong harong, oh, at least, ang problema ko na lang ninda, typical na simento buda ining mga kabilya, dangan labor, manurayan, and sa mga pampurma, bako, pero kung mabakal ka pa sa nakibaybay, kigraba, nasa asang ribo na, eh, ka man makapatugdok, pati kiharong ki, sarong kubiko, sana manurayan. Diba? Subot sabihon, dakulang, kumbaga, katabangan ko ta, dakulang kagianan on the part kan mga taga-albay lalo na, kung an presyo man kaining mga aggregates na nakukutkot sa naman dyan sa paanan kan bulkan, magkakanigo asin tama. Pero kung an presyuhan abaan na, labaw pa sa presyo kan, amin sa height kan bulkan mayon, naman kita. Ha? Grabe man kaya, an kadaklan kaya sa mga, bakuman kayod gabos, pero kadaklan, mga labi man kabentahuso. Di ba? Grabe man magkabentahuso yung gumawa 1,100 kung baga totoo ang pig-post ni dating kapitan ngunyan kagawad kan barangay puro puro baya si Nick Barrios na baga ang sabi man ni PA ni Rolly bago ka ngayon mag-post ka yan may resibo may patutuo ka hay ngayon patutuo mo na yun ang presyo ngunyan. Kasi taon-taon nga ni maluwas ako i-monitor ko naman ta hilingon ko kung baga yan ang talagang presyuhan because otherwise kung arong ka na nang i-intriga man sana si Manoy Kagawad, si Kagawad ba't abarkada ta ini si Nick Manoy Nick what ano totoo yan pahilinga daw tabi sa kuya i-post mo man lugod ang UR hilingon ta nga kung baga gura mo mananggat tako kaya bilang sarong responsabling media personality in as much as possible habo ko mag-re-air ng intriga Manoy Ryan. Habo ko magpaluwas din sa rong issue o kaya magtukar din sa rong issue, naram kong day man akong pundasyon na pwedeng sabihin na iyo, totoo, matud, magkakanigo asin may basyanan sa kuyang pinagsasabi. Pero kung katuyuhan ko sa naman mang intriga, alat ko na. That's not being responsible. That's not being responsible. Let us all be responsible, lalo na taang social media mga tugang dahil pong gatekeeper. Sabi kan mga terminong journo or journalism courses. Ha? Sa terminong day ngayang gatekeeper, but sabi yung wala kin nag-i-edit, wala kin nag-filter, kaya abay pa, anybody could actually post ha? Without knowing na ang sinda pala pinag-post or bagaman pinag-copy-paste, as in pinag-share, baka umampalan totoo. O araw ka nag-aging aldaw. O, sinabihan ko si Pading Nelson. Pwede, nyako, ano man yan? Aliw mo nyako, ang tapeke yan. Sinabihan ko si Pading Nelson. Nyako, pwede, ano man yan na pahit mo? Di ka kan mag-post na, peke yan. O, yun nga yan. Inali man tulos si Pwede. Kasi, a responsible media man, a responsible official, knows very well na dapat, pag may mga isyong gusto mong, kumbaga, maipasabot man or maipaaraman sa iba, isihon mo muna, first, i-verify mo kung baga factual, sa'in hali ang source. Is it reliable? Sisay ang source kan nasabi ng impormasyon. May mga patutuo ba ya? May mga resibo ba ya? Na na-generate ka, tanganing masabi mong, uy, iyo, tama, factual ini. Lalo na kung medyo kaduda-duda, ang tawong nagpo-post kaan Manoy Ryan, adego kan ma-share. Because in the very first place, sabi ko na nga ni, gabus kita igwaning responsibilidad sa pagpapakalap sa pagdidistribuer sa pagshishare kan anuman na klase ng impormasyon the very powerful bagan information Manoy Ryan kaya nga ni baga may radyo may periodiko may social media kaya bago ka dyan magshare or bagaman bago mo sabuton ang isyong yan isihon mo na kung baga iyan paktual makatotohanan asin may basihan because kunda eh ay halat ka. May problema ka. Ayan, sabi ko man kay Manoy Rolly, ini kun ako uninduan sa kuyang kautakan, more than the creation of a committee dyan sa provincial government na sa imong pinamamayuhan, I would suggest you create a department or bagaman an entity separate from these committees you have created. Na yun siya na ang trabaho. I-monitor ang presyuhan kan mga aggregates. Tangani pong mahali ang mga huring-huring na ini. And tangani pag siyempre, pag may monitoring ko, ano yan, may monitoring entity ka mong manilayan, ang tendency, pwede ka mong ngunyang kima, pwede ka mong may madakop dyan. Tayo ko baga kikwan, may ordinan sa baga. Oh, and pwede nga ni ka mong makipag-ordinan sa iba pang mga agencies kan gobyerno. Oh, di ba? O kung baga man di ba ka mong naipasar na ordinansa na nagbabawal sa pag-overprice kan mga arog kan, I'm sure iguana yan eh. Oh, di ko ka mong ngunyang kipapipenalize. Igo ka mong ngunyang ki additional na pwede pagkakitaan. Dapat ko taarog ka yan, ang pag-imponir kan lay, tanganin kung baga, may imponir nindin yung tultul as in husto, dapat igo ki monitoring entity. O ba kung araw ka no, may nag-crop up na naman ng mga huring-huding. O, kamo man ang mga pag-iriba. In as much as possible, hindi pa kiulay kumasara, hindi man sa kuyang punto di vista. Kung unrahon nindo, okay, kung day bahala man kamo. Pero para sa kuya, let us all, bakulang po mga taga-media, let us all be responsible in posting any issue for that matter, lalo na po sa social media. Because ang social media, utrohon ko, mayo po ning gatekeeper, mayo ning filter. Ah? Anybody, pwedeng mag-post. Ang problema kung nang ipinost mo, iping-share pa sa iba. Oh, tapos ibang nag-share kayo ito, ang paghuna nila, totoo, paktual, as in may basihan. Ito palan, ah, chismis. Pakaraot man sana. Ula na naman ang buyo. Ako digdi mga tug, di man akong pigpapanigan. Naman lang kita sa kumbaga paagi. Ah, so, pwede kitang makatabang. Solusyon ang tanasana ang problema. Kumbaga talagang halangkaw ang presyon ngunyan kan ano ini, bye-bye graba. Then, makikutiil kita dyan sa PA or bagaman kay Gobernador Rosal mismo o gibuhan mo ini kime Diyos. Tanatarong kita kan ngunyan. Ako nga, malakala ako tanto. Tatalilingon ko talaga dyan. Tara mo, may connection man ako dyan sa mga para-aggregates. Maraman ko tungkol kung talagang paktual o bako ang nasabi ng 1,100 per kubiko. Ang grabang ngunyan. Pati ang bye-bye nasa 700 to 800 na. Maraman ta. Because that is too much. That is too much. Something is wrong. Ha? And ining sala na gawin na ni, dapat as soon as possible, makurihiran. And that is supposed to be the job kan provincial capital. Otherwise, pag dainindo ni nagibuhan ki Kwan, magkakanigong pagtumar aksyon, kami na mismo ang makikikutiil sa indo. Kabisado yang siyensya. Nakaantabay man pala si Manay Lidia Astillero. Manay Lid, Marina Aga Tabi. Mababakal pala Tabi ang Best Cafe Green yan sa tindahan ni Manay Lidia. Iapit ko man Manay Lid, so nins kape dyan sa imo at dyan ha. At hapitan ko naman diretso, so alam mo na. Sayang man ka yan, laman loob pa. Laman tiyan palan kan mga manuko. Sa pangarap po kasubago ni Manoy Tupi Aydalia na pinagtrukisa naman ni Manoy Ryan. Madali na ang piyesta dyan sa barangay Dita. Kapag alam na dis ay nagiging suliranin konting ba. Sabi ni Manoy Ryan, sir, nasa sanggatos kilos na ngaya, so mataman kong pinaghahanda. Dapat nga sir sa pizza sa ispasa na ngaya. Ibinubugan magtaga si Rip ka na sir kung lo nag-aso-aso na ngaya, so harong mi higante dumuman ka na ta, okay na ngaya ang tahada buda ang dinuguan tulad natin. Ano pa man, alam na dis karaniwang tao. Sama na kanta may punig di sa Radyo Ragon Pirmi sa lamatunong bukan sa inyong padagos man na pag-antapan. Liwatin din po si Papa Rod Perez, Marin na pagkaaga.
1: Mula pa noong taong 1996, ang Chera V. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera V. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera V. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera V. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera V. Balon Travel and Tours in Chera V. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
5: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
5: So, ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
5: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Pagkasama

0: Uy, pare, Marcafe pala ang kape mo? Diba mahal yan?
1: Naku, mali ka dyan, Mare. 1221 kaya yan.
0: Ha? Ano yun?
1: 1221, Mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box ng Marcafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
0: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
1: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, Mare. Ugaliin maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
0: Ngayon alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Marcafe pala.
2: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Marcafe. Ang Marcafe at ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.

0: Philippine Standard Time. It's 9 o'clock in the morning.
1: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Tuhod. Siko. Baywang.
2: Aray!
1: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Broadcasting live on air and online, this is MBM 90.7 Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos region.

programang Mayong Paredo sa pagtukarkan mga isyong kontrobersyal. Urago ni Randa Bicolandia. Tuyong piglilikayan kan mga politikong pasaway. Urago ni Randa Bicolandia. Maisog alagad may pagbakulog sa mga taong mahuyo ang buot. Ini Randa Bicolandia. Uyan ha ang lalaking salitsana. Alagad

0: Baray na aga Pilipinas.
1: Pagmaganda ang katawan.
0: Baray na aga tabi Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang morning, makontrobersyal na probinsya kan Albay.
1: Hindi pa rin naman kami.
0: Asinsado, progresibong syudad kan Legazpi, magandang umaga.
1: Hiling kami sa pagkaganda.
0: Uy!
1: Aming nakikita.
0: Aldaw na Lunes.
1: Akin pa.
0: Primera dia bulan kan Hunyo taong 2026. Welcome na ang gabo sa laog kan programa sa liwat uni na naman. Kita na naman. Ang magralabo-labo mag-iris krima inian sa indong lingkod amigo sa radyo.
1: Ipagkalalaki pagpero
0: solamente the one and the only nag-iisa wala pong iba si Aka Aki kan Albay Eric Sevilla po lamang. Mag-iribanan kita poon alas 9 sagkod alas 10 Lunes sagkod Biyernes.
1: Wala kami
0: sa programang Uragon Birada Bicolanja.
1: Hindi naman kami umapal.
0: Ang sulamenteng programa na nagtutukar kan mga sensitibo, makontrobersyal, mga delikadong istorya. Tagabuyagyag kan mga isyu nin korupsyon na panagos na pinagtatakloban kan sa tuyang halal ng bayan. Namamati ang programa sa pandiurag na 90.7 Radyo Uragon News FM. Sa pangaran ni SM Rod Perez, sa pangaran ni Pading Ryan Salcedo sa technical side, George Valderrama sa tower. O may nagbabalik! Makakasabay ta ang pobring tikoy. Ang pagbabalik ni pobring tikoy, ang lalaking biyo nag-uulsit daa sa bulsa ang daradarang imbutido. Ang lalaking may pandiurag, igwaki pambihirang imbutido, tabiyo daa nag-uulsit sa bulsa.
1: Katawan, katawan, inat.
0: Sabi iyan ni Idol Jess Magayan. Bukas tabi ang text line, pwede kitang magpalagatak sa 0995-943-9391. May nag-upload na digdi, sige na, baka si pa din eh. Ay, nawala. Ang oras, ay ka na ine. Sige, ang oras, igwa na kita ki 14 minutos, lampas ang alas 9 kan aga, nasa ibong na linya na ang nagbabalik ang pobring tikoy, ang nagtataglay ng pambihirang imbutido, biyuda ang nagaluwas sa bulsa. Please come in.
2: Yes, maray na aga pa rin. Maray na aga sa mga parantabay. Yung kita mo niya dito sa barangay San Francisco, particular sa San Francisco Integrated School. Sa inyong ibig sa nag-ibong mo niyan, na inaugurasyon ka sa duwang iskalo na school building na iguanin apat na classroom.
0: Hello?
2: Hello?
0: Sige pa rin, go ahead. Otrado pa di sa ano mo ta dai ko na isakat pa lang sa microphone. Sa cellphone ka na sana pa di tapos otrohon mo sa balita mo. Tanali nga wang kong isakat sa microphone. Bata, ang imbutido mo pala. Biyo nag-uulsit da sa bulsa.
2: Sa barangay San Francisco, particular sa San Francisco Integrated School, kung sa kay na ipinagsagibo sa kanya na inaugurasyon ka na Duwang Estelona School Building na ikawin na apat na classroom. Naging pinanginaw pero nasabing aktividad ni Apubicol Party List Congressman Alfredo Pido Garbin Jr.
0: Okay.
2: At yung si Mayor Hisham, hindi kasi si Mayor Hisham Ismael, si Mayor si Congressman Pido Garbin nakahalin na at medyo may importante itong lakaw. Yaon din mo yan, medyo yaon pa sa laog nag pagpumahaw si Mayor Hisham Tontod, aranihan ta.
0: Laogun mo na, pwede, nantig yor. Madali sa nanantig, bangala, 3 minuto sa nanantig, baka nantig pwede kang makauron regarding kading activity. Pait man ang alkaldita, maurag yan eh.
2: Roger, to that, yung kita rin eh, kung yung story ang ba, masingit kita, sabi pa rin.
0: Atis di nga daw.
2: Nasa likunan na kita, sabi pa rin, ni Ligas na City Mayor Hisham Ismael, agad ang taki mensahe manong ulit sa aktividad na itig sa gibong niya sa San Francisco Elementary Integrated School. Tinganing pag tinagurar din yung two-story building na ikonin apat na classroom na pinaging chairman ka na Bobby Colpartis. Mayor, good morning po. Live po dito sa 90.7 Radio Rato. Nasa linya po si Paling Eric Sevilla.
3: Hello?
0: Hello, maray na aga tabi sa pandiurag na Mayor Canligas City tabi. Opo. Sabi ka subago ni Pading Alan, garo labo-labo na ngunyan ang inaugurasyon kan mga classrooms adik di tabi sa siyudad kan Ligaspi. Tama tabi ako, Mayor?
3: Yes po, ito mga proyekto inisiatibo po katotoyan for former mayor now Congressman Alfredo Pino Garbin na real sal na po. Na-realize na at the same time mapaginagpangan na po niya ng school year ka mga sabuyang mga estudyante tabi Sir Eric. And makulang po ito una na aldaw alam yung nag-irar kita ki 2-story 4 classrooms pero dahil ko duman matapos huwag po kita giraray allocation for this year na additional 3 more classrooms hindi pa po giraray sa San Francisco Integrated School tabi.
0: Opo, aram mo tabi Mayor ang problema talaga saro sa mga problema kang DepEd iyuan backlog kan mga classrooms. And ini pala na mga projects na inio, initiated pala ini kan ako Bicol Party List, specifically ni Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. Tama po?
3: Tama po, Sir Eric, para maibsan and tama-tama-tabi para mahabol na sa mga backlog. Then, bahali ka naman tabi sa mga shifting pang pagklase tabi. And hopefully, sa panagos sa pagkakit classroom sa tabang ka mga national agencies, ano, sa kaya mga partners and siyempre sa local government fund man tabi, mahabol na po yan ang kakulangan ng classroom sa'yo.
0: Initabi Mayor, parte kan maurag makusog na programa kan Ligaspi City in connection sa edukasyon tabi?
3: Tama tabi, dapat pagkigwa si oportunidad ang sa kaya mga panabang Ligaspenyos, lalo nang dapat pagkigwa magising opportunity. Ngayon na taon po, ngayon na aldaw, willing sa katapos po din Sir Eric, mapapiling man ako sa barangay po yun para una naman po ang Bigada Eskwela Digdi sa Kuyang Sudan. So, pakulang po ito, ang pinagtapang mo po ang NGO Ligaspi na magnauki 100,000 na Bigada Eskwelaan po para sa mga ikurinda sa mabot na Bigada Eskwela. So, kaya pwede pong kung kuryente bang kayo po rinda, bumilya, pintura o kung ano pa man pong panglinig ng mga materialis na hindi ng pilahan, napulang kitabi ko niya sa on. And pakulang po ito.
0: Ayos ha?
3: 56 na skulahan po, nagkalapar man kita for this 2026 na kanas skulahan, mga pong 500,000 at their own request kung ano po ang priority nindang proyekto, programa sa hindi ng school. So, sa ibang skulahan po, iwasin ang mga dilapidated na mga ceiling na yun po ang tinang pinabudget ng tatuya.
0: Opo.
3: So, ibang po, fence and so ibang man po, kung ano pang pangangaipo, kayo rin natin dahil sa 500,000 pesos na yan.
0: Ibang klase ka talaga, Mayor. Imagine hindi sa nang 100,000 na itinao mo sa mga eskwelahan digdi sa Ligaspi, parte kan Brigada Eskwela, kung dahi tabi ako nasa sala, garo first time ini sa istorya kan Ligaspi tabi.
3: Tama po, Sir Eric. Yes po.
0: Mara, talagang grabe ah. And aside ka yan, igwa ki 56 na eskwelahan, tabi Mayor, na riniparo mo, may mga request sinda, kaya pagpapagayon o renovation kan sa indang mga eskwelahan, and iyan palan ay may pundo na o lalakawon pa ang pundo na 500,000 kada eskwelahan po yan.
3: Alokar na po for this year po do.
0: Matindi.
3: Kapag po kang engineering office, planning division and construction division, so kapos na plano po kaya ng eskwelahan na yan.
0: Matindi kami yun.
3: Ang pondo, and at the same time, ang kita naglakaw-lakaw, ganang tawag ito, school bus cluster tabi, Sir Eric.
0: Opo.
3: At the same time, natakulong mga cluster bus na makante, pero ang route naman sa ito, so iba ang route naman sa naisip is Quintana, sa naisip Pintuan, pero sayang, in amount na 500 pesos, kaya na po magpabukas yung mga tulusan po dapat naglasan sa po ng mga pinabayan, at least mapakaray na po ginamay para magamit yan sa po yung mga estudyante.
0: Talagang garo ako na speechless ako, Mayor, kan sa imong performance talaga eh. Kasi dakol nga na akong namamati, overheard sa mga gilid-gilid na ibang klase nga ya ang Mayor kan Legazpi City. Ibang klase nga ya, dahil nga yang namumuliti ka, pahit siya na nga ya ang trabaho, may guson, pig-ipnuan, sumanga pangangaipo, kan mga taga-Legazpi. And Mayor palan, salamat ah. Sa ngarang kan Legazpi nyo, so subsidy ba ga sa Albay Electric Cooperative garo implemented na tabi, tama?
3: Yes po, so mga tayo po naka-receive yung bill tayo po mga dita pagluwat ng bill kang Aleko kunya na bulan kan June, ma-reflect po yan na kayo ng 300 pesos sa 42,000 kung 42,000 plus na household tabi.
0: Opo. Balikan ko tabi, Mayor, ano, samantala akong kinaini. Balikan ko, Mayor, so naalokar ng pundo duman sa mga eskwelahan na may kaipo na renovation. Yan po ba ay pundo ng local government, tabi?
3: Yes po.
0: Okay.
3: Kapan po yung LGU Legazpi tabi na tigalokar sa mga problema. Ano, minor problem sa school, pero magdagi ko po sa kulang impact.
0: Aram mo, magayunon ini sa mga eskwelahan. Balikan ta sa 100,000. Kasi ang mga eskwelahan, tabi, Mayor, iguanan kang pigaapod na MOOE, tabi. So, aside pa lang kan MOOE na pundo galing sa DepEd, by additional 100,000, kada eskwelahan yan, Mayor, ano, sa bilog na Legazpi, naali man sa local government.
3: Tama po. Tama po.
0: Ah, ito. So dapat pala, Mayor, dahil nakaining collection, ano? Sa mga eskwela. Minsan kaya pag may brigada eskwela, may collection pa.
3: Bagi ito, Eric. Baka may ikaw pa may pong ibang pangayay po sa eskwelahan. And at the same time po, pag po ang eskwelahan, mapuna naman po mag-distribute ng LGU Legazpi sa tuyang ipadago sa programa, and kung yan po o tanong ordinansi, yan na, pinuna ni Tatuyang former mayor ng Congressional President Pino Carpi ng pagtawag sa school supply. Here po, naka-prepared na kung ito magtawag po ginamay. Kaya ano, sa almost more than 25,000 estudyante sabi, kung kinder sa good grade 6 sabi sa mga nagkaklases sa pagpuginong sila, Sir Eric.
0: Grabe talaga, Mayor, ang performance mo. And iba ko ini sa pag-umaw, ano, kasi Legazpi News, naiiling yan. Ang programa mo kasi, Mayor, magayon nata, naiiling, nakikita, nahahawakan, at higit sa lahat, nararamdaman ng taong bayan. Bako lip service. Ang iba kayang politiko, naiinot ang tuga, dahi pa, ngani, naiimplementar. Diba? May mga naobserbaran kaya akong politiko na makaskason ang ngaw-ngaw, makaskason ang ngislo, pero bagulbulon ang aksyon, wala nga ni ki-implementasyon. So, ibang klase ang approach mo, Mayor. Kasi, piga Malaysia ang takakaya, dahi ka nagaparadada, dahi ka nagaparatabil. Ngunyan, pag yao na sa programa, implemented na, nakita, nahawakan, at naramdaman na ng Legazpi News, saka ka na minataram. Diba?
3: Siguro, dahil naman po yan sa tatuyang pagiging kapita na noong nag-grassroots level na aram na dapat na implementation muna bago sabi ang mga principal words sa Eric.
0: Ayun po, Mayor! Nakulong pa bagang pagbabago sa Legazpi City? So mga pandiurag sa na, Mayor, enlighten us. Latagan daw tabi sa publiko. So mga highlights kan sa imong performance?
3: Ako sa lang panginutan, ano, mahili na po yung kunya ng taon. And I assure everyone na pariya lang sana tapos yung kunya ng taon ako.
0: Matindi, ano. Mayor! Reaction mo, last night aram ko, garo busy ka dyan. Sabi nga, hindi pa ding alam, garo na mamahaw ka tabi, ano. So, Mayor, last night, ano ang reaction mo kan nagluluwas na may mabalik?
3: dahil natutok lang ito sa pagtrabaho.
0: Opo.
3: And pa-implementar kang gabos sa pang-ipo ng mga pagpapangilang sa inyong sabi. Wala po ako yung natigisip bako pa manood ng politika and pag kinuha rin pambo na yung manahong naging politika ang tao, Sir Eric. So, trabaho lang. Then, tao po ginarayang masaram kung ano po.
0: Okay. Mayor, mabuhay ka tabi. Salamat sa oras. And God bless tabi. Salamat sa maray na public service. Salamat sa itinaumong maurag. So pigaapod talagang nakaangkla sa good governance na leadership digdi o sa Legazpi City tabi.
3: Thank you po, Sir Eric. And mabuhay ka tabi.
0: Opo.
3: Salamat po sa tapos na tabi kasi ito maging programa. At ako nito ang natalagos kita matrabaho. Maingwa para makaray ang sitwasyon ng kuyang mga kapag-ili pa mga tuwa na ligas sa iyan. Salamat
0: po. Opo. Pade.
4: So, yan tapos pali si Ana Pandeora kasi nang bukit na mayroon ka na siyudad ng ligas.
0: Baray nga ni Padita, nasa likod ka ni Mayor dahil mo natukdol kang nag-uldot mo dyan na imbutido.
4: Mensahe para kay isang mga tayo parang isang
0: sige. Francisco.
4: Di ako ira kayo na doon iskalon na doon may apat na building, may apat na classroom. May madagdag na naman pati one story building, may bukit tulong classroom, binutugdok mo niya na taon.
0: Tama. Sinabi niya kasubago.
4: And kasubago nga ni Nahili, natangadan mo ni Mayor kasi Congressman Pino Garvin. So, tampangan ang ito eh. Pinapilation na. And talawang na sa mga kanakang
0: matindi talaga adi. Ako sa totoo lang pade, abo na nga ni kung ta naman ako magparaumaw kay Mayor Hisham Ismail, kasabi ko na nga ni ibaga kasubago, ang performance kan Mayor ay nakikita, narahawakan, at higit sa lahat, nararamdaman.
4: Okay. So, siguro yun muna.
0: Yon si Bukaringo, tawad daw kay Bok. Kakauro nun ta pa di lamang, regarding kay na project.
4: So, yon si Kitalingan ko na ako ni Maray na agad na build up. Yon, kita pa 90.7 na Jorago, si Paningering tabi na sa Akor.
5: Hello, I know
0: Ray. Rob, Maray na morning tabi. Kumusta ang maurag, guapito kong amigong kapitan?
5: Ako ni Pagata ko yan, niyo na itong bisita, si Kamulis Pampito, si Mayor Isham, na ginagyaro kami kang classroom, so ito rin sa San Francisco, ito nagtagan sa mga estudyante sa itali red team ng mga tao na mapukasla ko.
0: Opo, magayunon palang tabi kap, pade, ang plano kan alkalde dyan sa San Francisco, dahil aside palan kaya na pinagurana na ngunyan, sa masunod pala na taon, igwana naman kito tugdok na eskwilahan tabi.
5: Ngunyan na taon.
0: Matindi ano. And syempre, bilang ikapo, sarong barangay official, ama kan ano, kan nasabi ng barangay, sigurado ako ikatabi na uugmaman kap. Opo. Opo.
5: Opo.
0: Ah, okay. Ako tabi, saludo ako sa imo. Kasi talagang yaon man ang sa imong dedikasyon, pagdisponer, pagiging resourceful, tanganing ma-address man ang problema dyan tabi sa barangay mo. And ikatabi, believe ako si imo ta pag-asinso, pigagilid mo ang politika, mabuhay katabi kap. Sukap, salamat tabi, mabuhay ka. Kaya padaba ka kan San Francisco na isa kang napakagaling at makatao at hindi masyadong politicize ang iyong pamamahala dyan sa San Francisco. Mabuhay ka tabi, Kap.
5: Salamat tabi, Rek. Mausap, magkasya ka, maligit naman. Ano lang sa kayo panikad kay Lang?
0: Iyo, pwede. Pwede, mapait kita dyan. Kunde, ikan din magdi sa kao. Pait kita digde.
5: O para mo kita kung ngayon, nasa hospital pa ito, ako, no? Tingo, tingo.
0: Ah, iyo. Okay.
5: Kasi lang tayo mo dyan, kami kasi lang.
0: Sige. Sige, tabi ka. Okay po.
5: Salamat, Don.
0: Opo.
6: Okay, so yun tabi pa din, ang pandiurag na kapitan ka na Barangay San Francisco, si Kapitan na Buk Aringo. Nag-iigop kita si Maynito na kukuha pa din, ta medyo nag-uruang gap sa pikap ta.
0: Marayon iyan pa di tabako iyan maraot sa health, kulang ka iyan ang chemical. Ako nga ni ibaga pa di ang pigtitira ko na sa nadig di tinutong na bagas. Tama, healthy na, matipid ka pa. O tabata bagangon yan, aram mo man sa nagrabi ang pagtiyos. Grabe, crisis ngon yan.
6: Kaya ano na siya, nagparam na sila mayor sa pagkatapos ngayon, so wag mo nabanggit niya man na pasiring man tinda naman sa Barangay Buyo, sa Buyo ng high school, na igawa pa naman school building man na inagurarana na sa kanya na yung pagkao.
0: Alright.
6: Okay, so gika nagbi sa San Francisco Integrated School sa Taymaan ta si Tangkaro na nagparam naman. Tabi si Anan Lopez sa Tetulog, basta Nicolano Dragon.
0: Ayan tabi mga kababayan, si Pading Alan, ang lalaking biyo nag-uulsit ang imbutido sa bulsa. Ang oras, iguan na kita ki 34 minutes, lampas a 9 o'clock in the morning. Pading Ryan Salcedo, hanap buhay, mobile ta ako, taod-taod sana.
7: Basta Bicolano o Ragon!
8: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
9: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Lolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
1: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
3: Hi Kim, tinutin po ko ng 6 days pa lang po. Yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano, dugo. Tapos yung po, nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sakit.
4: Wala na yung
3: bukol.
4: Bukol, tapos yung kape.
3: Opo.
4: So ano nakatulong sa'yo, yung Min's Cafe? Yan lang ang iniinom mo.
5: Ang Min's Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
6: Ang Min's Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
5: Ang Min's Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
7: Para sa sabot-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Ano pong pangalan mo?
10: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daep.
11: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
11: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
10: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
11: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
10: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
11: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
8: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

may posibilidad na ita pwedeng igilid ang possibility na ang maglaban man gilayon ang presenting mayor buda ang mayor na inabuana kan Legazpi City iyo tabi. So kasubago naapot ko man baga si Mayor Hisham Ismail kung ano ang sa iyang reaksyon regarding kang nasabi ng pigpapalutang nindang senaryo. Maliwanag pa sa sikat ng araw na ang sabi ni Mayor na iman ngaya ako as of now nagaisip kan politika. Ang priority ko ngayangon yan, iyo ang makataonin mandate, ay makataonin mandate, makataonin serbisyo publiko, matugunan ang pangangaipo kan Legazpi, dahil ako ngaya ay merong mandato sa mga Legazpenyos. Naiiling na nindo kung ano ang thinking kang sa tuyang mayor ngunyan tabi kan syudad. Naiiling na nindo kung gurano kadakula kakusog ang sa iyang pigpapahiling na dedikasyon and sinceridad when it comes to public service. Public service na di kalidad as in public service na nakaangkla tabi mga kababayan sa pigaapunta na good governance. Kung si Mayor Hisham Ismail labo-labo ang mga proyekto, programa na nakikita, nararamdaman at nahawakan ng taong bayan, so tawo dyan sa Kapitulyo. So tinawan man nindo ki mandato, wara ki ibang pigiisip kundi kun papano makakabalik sa Legazpi ang sa iyang agom bilang alkalde kan syudad. Nahiling na nindo ang pagkakaiba. Kaya baga kung niilingon mo ang Kapitulyo, ang probinsya kan Albay, malangsamok na maransiwal. Nata, ang preparasyon, ang focus, kung paano makadilin siya kikwarta, tanganing makatipon ning pundo sa planong pagbabalik kan Geraldine, digditabi sa mga taga or digditabi sa Legazpi City. Kaya baga ko niilingon mo, warang focus, warang direksyon na maransiwal na ngaya kaya ang Kapitulyo, na ngaya kaya ang satuya tabing namutan or namumutan na probinsya kan Albay dahil sala ang priority. Yo? Sala ang priority kang pigaapod na public service. And iyan na mga pigapaluwas nindang ugong or senaryo. Iyan tabi mga kababayan sarong litrato indikasyon kipagiging suwapang, kipagiging dusta sa posisyon. Iyan pagpapailing or ugali kisarong tawo or politiko na warang kabasugan kung ang piga-iristoryahan ta ay power, kung ang piga-iristoryahan ta ay poder. Iyan litrato or imahe kisarong tawo na daing kakuntintuan kung ang pag-uurula

0: bayan ang pagkakaigwanin posisyon sa gobyerno in pagkakaigwatabi ki power. Tinawanana kit almost 23 years kan mga tagaligaspi na magkapot kang renda kan panggogobyerno kan syudad. Tinawanana kaya lawigon na panahon na magadihadian digitabi sa padaba tang ligaspi. Pero kung ilingunta ang syudad under their leaderships, under their umbrellas, under their administration, nga po ang Legazpi City. Sabi nga ni kan mga maurag na observers, sabi nga ni kan mga matatali na mga taga Legazpi, ang ginibo nga yakan Rosal sa laog ki 23 taon nalampasan na ngayon ni Mayor Hisham Ismail sa laog sana kiduwang taon. Minimo nga ni itong mga spaghetti words na ikaya natawanan ki action. Very common, very basic na problema kan Legazpi na iiling kan taong bayan na tatangad din daiyan for almost 23 years, minimum mag-inabod, mag-ayos ka ng malagbalag na kuryente dahil hindi iyan nagibo during their term, during their leadership. Diba? Ilinguno na ngunyan ang pagkakaiba kan maurag sana magtaram pero maluya ang performance. Ilinguno na ang pagkakaiba kan talagang good governance orso nagpapaluwasan na sa paagi kan ngimot na sinda ay sa Diyosan at sila ay yung tinatawag natin na nakaangkla ang liderato sa good governance. Kang sinda tuminukaw sa Legazpi City, ito po ay reality. Mataram naman dyan sa mga parabudol dahil nada ako nagatunong kiraot sa Rosal. Ito po ay katotohanan. Ito po ay may kaakibat na dokumento, may kaakibat po mga kababayan na resibo. Kan panahon ninda na mayagpag sa mga ghost employees dyan tabi sa City Hall. Diba? Public knowledge yan. Sagkod ka ito sa mga kapitan na nadaog, nagretiro sa posisyon, naka-payroll dyan sa City Hall, mga ghost employees. Kang panahon ninda, nalugi, sukaban kang city, sa operasyon kang Fishport, dahil tabi mga kababayan, sa ababaon na renta or porsyento, na napapaduman sa syudad kan Legazpi na kan tuminukaw si Kung Pido bilang mayor ipinadagos ni Mayor Hisham Ismail yun po ay naituwid at nagbayad sila ng tama pumasok sa kaban ay tama na buwis ng Fishport sa Legazpi City. Kang panahon ninda halos ipabakal na ang syudad. Malauyan na SM. Alawigo na panahon. Nagarkila sa Legazpi City. Merong kontrata sa Legazpi City. Diyos ko po ang renta ababaon. Hindi makatao at hindi makabayan. Kan tuminukaw si Kung Pido na mayor, ipinadagos ni Mayor Hisham Ismail, ngunyan tabi ang SM kinauron, nagkaigwaki agreement, in ngunyan tabi, dakulao na ang naglalaog na buwis sa kaban kan Legazpi City na pinagagamit kan syudad sa mga programa i-proyekto na papakinabangan kan mga saradit na mga Legazpi. Kan nagka-problema kita latest, nagka-problema kita sa padagos na pag-alangkaw kan presyo kan petrolyo na iyan bagatabi may domino effect. Panagtaas ang petroleum products, damay ang mga basic necessity, damay ang mga basic na pangangaipo ang gabos tabi na presyuhan kag anuman na produkto. Ano ang ginibo kan mayor ta? Sa tabang kan local government kang sangguni ang panglungsod kan Legazpi City nagkaigwa ki subsidy na 300 pesos an LGU sa bill kan mga taga Legazpi mayaman ka man o pobre. So mga kakulangan ki classrooms, tabi mga kababayan, sa inisyatibo ni Kumpido bilang representative ka na Kabicol Partilis, paingurag na digde na mga eskwilahan or mga classrooms ang nadagdag, in labo-labo na nga ningon niyan ang pigaapod tabi na mga inaugurasyones, ang patotoo ang latest, so dyan tabi ngon niyan sa parte kan San Francisco, Legazpi City. Naiiling na nindo ang totoong good governance digde. Uyan sa nanganing City Hall kan pag-asumir dyan ni Kumpido bilang mayor, pag-asumir tabi mga kababayan ni Hisham Ismael bilang alkalde kang nakalihis na 2022, ilingunan nindo ang pandok kunyan kang City Hall, ilinganan nindo ang gayon kunyan kang nakakapirang opisina kang City Hall na kang panahon ninda pinalapa ninda ito. Na kang panahon ninda halos ang mga kinaw dyan sa Kisame biyon nalaga sa runtukan. So mga air condition dyan panahon pa nila pulapo dahil naman nagalipo tabi ang City Hall ka ito. Mismong arong kan alkalde, opisina kan alkalde, representasyon kan Legazpi, representasyon kan Legazpi City ang City Hall, pero mo singon pinalapa. Diba? Real talk yan. Nata, dahil naman kaya dyan nag-opisina, tayao na sa arong niya nag-opisina, so mga pipirmahan niya, pigdadarakan mga alalay. Bibitbit sa mga pirmahan niya papaduman sa opisina niya sa arong niya sa mga nagdidilot kan kape bigadara dumataduman na nagapirma dahil natabi mga kababayan naga opisina. O kung mismong opisina mo pinalapa mo, magiging maray ka daw na leader ka yan na dahil mo nga ni kayang pagayunon ang City Hall, na ang City Hall ay puso, sentro ng transaksyon, dapat kayan presentable iyan, inconveniente iyan sa mga kliyente. Ilinganin dungo niyan ang City Hall. Mataram ka mo, nag-autik ako, digdi magayuno na ngunyan ang City Hall, pinag-renovate tabi mga kababayan sa opisina kan alkalde, pinag-renovate sa ibang opisina dyan, sa ibang ani, tapos na. Iyo iyan ang political will. Ngunyan, natatama balik pa. Ano ang objective? Natatama balik? Ang objective, mabalik, not because of public service, nguyapang magbalik maski isinuka na kan syudad, ta ang purpose, magkaigwaki power, makontrol naman ang tagalian Legazpi. Gibo naman nagatasan ang syudad. Gibo naman na milking cow ang Legazpi City. Wara bagay ning kakuntintuhan. Warang kabasugan at masyadong matakaw sa poder. Sa bagay kampantihon man ang kampo ni Mayor Hisham Ismael. Dahil naman nindo kayang daugun na yan, pumustahan na kamo sa ko. O sisay ang mapustahan sa ko. Kung malawos iyan na paglaban ni Geraldine Rosal sa Legazpi City, pumustahan kamo sa ko. Dahil magana na. Dahil ang performance ay mismong magsasalita para sa taong bayan. Dahil na kaipuan ni Mayor magtuga, dahil na kaipuan ni Mayor magutik, tayaon nagabos. anan gigibuhon kay ning kalaban mangraraot na sana ini tasing da 23 years walang magandang performance sa Legazpi City. Mala ilingan ng unya ng Albay na maransiwal masamukon ng Albay daing direksyon daing konkretong plano o ilingan na nindo ka muna sanaan magus ka. Puro yan mamati mo, ano, mamati mo dyan isyo, quarry, waiting, kung ano-anong mga isyos. Wara ka lamang dyan kimamati na balita na papakinabangan kang tao nata habang abala ang mayor kan Legazpi sa pagtugon ng pangangailangan ng syudad ng mga Legazpenos. Sila ay abala sa pag-ipon ng pundo upang makabalik sa posisyon. Sa kamara yun baga. Pako nakaurula na naman susabaw nindo. O mag-isip-isip na kamo sa mga taga-ibang munisipyo, taga-ibang lugar, digdi sa Bisalbay. Dinaog na nga niyan sa Legazpi. Ibig sabihon, abo na ang Legazpi City. Natisting na kansyudad ang didirato ninda. Nabisto na iyan kansyudad, kaya nga niday na ng gana. Kaya lang sa mga ibang munisipyo na daipan nindo iyan bistado na nagatubod pa kamo kan flowering words ka iyan pag eleksyon, nakaburudol kamo. Gibuhusan ninyong panalmingan ang syudad. Daina pigtubudan sa sadiri niyang lugar kung sa insya digdi na mahala kaya lawigo na panahon. Tapos kamo nagtubod, mga bobo! Sabi ni Larry Gadon, mga tanga! An oras na 59 minutos na lampas an alas 9 kan aga. Paaram na ako para miyentra sa laog kan programa sa pangaran kasubago ni Mayor Hisham Ismael. Sa pangaran kan lalaking may pambihirang imbutido, pibring tikoy, Alan Lopez sa Saiton. Sa pangaran man siyempre kan pandiurag na si SM Rod Perez, si Pading Joko, Ryan Salcedo sa technical side, George Valderrama sa tower, ini an sa indong lingkod, an sa indong amigo sa radyo, solamente the one and the only, nag-iisa, walang iba, si Aka Tabi ini, Aki kan Albay Eric Sibilya po lamang. Mabalik ako sa aga, siring na oras, siring na istasyon. Salamat po Diyos ko sa gabos-gabos. Ika na po ang bahala sa kuya. Ika na po ang bahala sa muya. Adios.
1: Masabikulado o ragun?
2: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata. Peace of mind para kay mommy. Camille Ratsiambao po. Nag-flex for Plemex.
3: Pambato lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
6: Kasangga! Saan nga ba mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix?
7: PGP!
6: What about Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra?
7: PGP!
6: E paano ang Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink?
7: PGP!
6: Tama! Ang iyong narinig! Over 2,000 branches nationwide! Mabibili mo na ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra at Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix sa iisang bubong. Ang parmasyang laging tapat na nandyan lang sa iyong tapat. It's the KGP, the Generates Pharmacy. Di mo na kailangang lumayo kasangga. Bili na!

pa noong taong 1996, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. Kung mag-likes ka talang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping

0: sa iyo.
1: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Orakon Retro Morning.

kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Natuwang mo ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: pero ang patotoo mo kay mama mo, kang nagpa-detox siya sa kuya. Pero ang beses na yun, inatake.
1: Tulong.
0: Tulong beses na siya inatake. So, pero may 200 ang BP?
1: Yes.
0: Pero ang nag-detox siya sa kuya, pero ano sa nasa BP niya after 1 month?
2: 30 over 80.
0: Tapos, pero may nagpa-blood chem.
2: Yes.
3: Ang main sumunga center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang main sumunga center Pilar branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang main sumunga center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Uy, pare, Marcafe pala ang kape mo? Diba mahal yan?
3: Naku, mali ka dyan, mare. 12.21 kaya yan.
2: Ha? Ano yun?
3: 12.21, mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box ng Marcafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
2: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
3: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, mare. Ugaliin maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
2: Ngayon alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Marcafe pala.
4: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Marcafe. Ang Marcafe at ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Ano oras po mga tugang sa Radyo Oragon? Eksakto na po nga 5 minutos makalis na alas 5, alas 11 din pagkoto.
2: Time check brought to you by Artrisine Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisine.
0: Uni na ang programang Completos Recados. Tutukaron mga isyong napapanahon. Ididitalye mga preskong bareta. Kakaulayon mga tao sa likod kan istorya. Asin mataong opinyon susug sa tamang impormasyon. Inian Bakbaku Normal. Bakbaku Normal. Uyan na ang sa indong perming kaiba. Kuya Jess Magallanes.
3: Good morning!
0: Ang programang ili hatod sa indong Vice Governor Farida Diday Esco. Asin kansang guni ang panlalawigan kanalbay.

Si Jess Magallanes po ini, kasabay ko sa Lado Technical, si Manoy Ryan Salcedo Dumas, sa Tower, si Manoy George Valdurama. Kung po kamo din komentar reaction question, pwede po kamong mag-apol sa mayang text line 0961355693. Asin mga tukang sa Globe 0977043558. Tangan di pong sarabay-sabay kita kung yan na pagkautulig di sa programa. Primero daya po kita kan bulan na Hunyo 2020 sa isa.

Baka mga tugang saaga magkombina pa ang Senado bilang impeachment court para mga tugang kay Vice President Sara Duterte asin mga tugang saaga Diyo sa maabot na June 4. Mapo naman mga tugang ang House Subcommittee on Blue Ribbon para magsandok talagang investigasyon with regards naman mga tugang sa controversial na flood control controversy. Kaya mga tugang takot ang 11 senador na nag-walkout kaya nag-aging aldaw. Dalang tabo din na mga tugang magluwas ang turi na katotohanan.

0: one friend.
1: Kana kaaging Sabado nagpasiring manig di mga tukang sa Ciudad Caligaspi ang presidente Canlea City League of Municipalities o City Mayor's League of the Philippines. Kasama yung mga tukang si Mayor Francis Zamora kan San Juan City. Pagpapicture ming doa gari abaga sana ako. Alang kaunta. Dati pala siyang player kan token text. Bago siya mga tuwang naglaog bilang alkalde, bilang siya baabon, bago siya naglaog sa bida politika. Sabi nga ni mga tuwang dating vice, dating city councilor, dating mayor, vice mayor niyan, mayor na siya mga tuwang kan San Juan. Last term na po as a city mayor kang San Juan. Ang kahapotan mga tugang kung may planong mag-senador, sabi niya, pinagkukonsidera na niyang planong pagkandidato bilang senador. Kan Republika Kambara Pinas!

Sabi mga tugang ni Mayor Zamora, sa saludo siya ng Maray sa mga programang ipinapatupo ni Mayor Isham Ismael kan siyudad ni Legazpi. Maski mga tugang pigdasabing baguhan alkalde kan siyudad, ang gilibuan mga tugang accomplishment and abilidad. Ang urag mga tugang ni Mayor Isham Ismael de pwedeng tawadan. Kumpara mo duman sa dekadekadang nagtukaw sa Legazpi.

Doon urto po kitang dinagsarabana iyan ka nakaging si man dilanta grabe po ang sa kuyang abo. Sabi ko niya mga itong naburubo din kikurong nabuhok ang sa kuyang alunan. Kaya sabi ko mapay nga lumuna kita.

0: Sabi mga tugang kan maurag na congressman kan segundo lisito kan albay at sinpinatura man kan nakapirang netizen. Grabe naman mga pasuro, salamat. Sabi niya dyan mga tugang sa laog na po tabi ning tulong bulan matatapos ang tulay na minakonektar sa barangay Kilikawasin, barangay Binitan kan Daraga. Testimon ka, tinugaan ka mga tugang bulan na Mayo. Ano na ngunyan, hunyo na, bago na ko lamang tapos na. O pag rin naman natapos, isa naman ang babasuro nindo. Minakuro komentaryo ka mo, pag-una nindo, kamang nasa likod kung paano ang paghanap kay pondo, kung paano ang pag-implementar kang proyekto.
1: Always felt that we were blessed, and I feel that wasted.
0: Bakuro komentaryo mga tugang, pig-umaw si Arog Kenny, si Arog Kenny kayan, tamo natapos ang konstruksyon kantula, isa mala si nindo bumi. Samantalang ang pinakadakulang accomplishment mga tugang, baga para damali ng problema, para mga tugang sa pagtukak ang vulkan, ilipat na mga tugang ang vulkan mayon. Magpasar na mga tugang kiordina sa nailipat ang vulkan mayon, gibo daw yan kitultod na sarong liyas lalo. Tapos mataram ka ang mga aliporis mo sa banuan kan daraga, pag-una mo yung tagsadiri kan banuan in daraga, iyudan mapili kan mga kandidato sa mga barangay officials kan daraga. Yata ang sulamintin kahapote, nagboboto ka sa barangay mi?
2: Good morning!

sa mga nagtugon magatukaw na politiko sa rong taon na tabi kamo sa June 30 anapot ano na lamang ang sadong naginibuhan igo na lamang kamo kiligasiyang iwawalat sa mga kababayan nindo igo na lamang kamo mga ligasiyang iwawalat sa idong mga namamanuan na nagkaturuga nindo naging biktima nindo kay nakaging eleksyon ako na kong iyang mangan araw kayo sa kuyang gigibuhon ang sanggol yung panalawigan ni Kanal Mahan sa Panginoon at mga tukang ni Vice Governor D. Deco kasabay na potabi at mga miyembro kang sanggol ni Anna. Kinatawan Carol Sigas si mga tukang si Kinatawan Melissa Badis sa concert na second day si Kanal Mahan. Ang presidente kan liga ng mga barangay Kinatawan Mila Bahal na nag-attender mga tukang kan pagtiripon kan mga liga duman sa Manila. And siyempre potabi ang SK Federation. And siyempre mga tukang si Kinatawan Brian Arandi kan third day si Kanal Mahan. Sa mga paraw mo para sira na nagantabay na pungunya na pagkautos sa lamatulong tabi sa mga rayon na agatabi sa inyo sa lamatulong man tabi kagawad grace sa pagpasyar sabi ko talagang tunay kang amiga yaon ka na nakatataka na sa samuyang familia maserteo na ko talaging barkada taka.

0: away.
1: Kaya kamong mga taga-Dilafas, maswerte kamo ta may kagawad po kamong arog kay kagawad Grace Marhalino Madrona.
0: His will always felt that we were blessed, and I feel that way still.
1: Sika pamilya ko tabi kagawad Grace, maligawan pagparakantsawan, ano?
0: Hard road.
1: Magmaon ako na nakabisita sa kong si kagawad Grace. Kasi mga tugang kaugmahan mo yan ang arog kaya ni. Bata sabi sa muyakan mga pirang pade ang nagduman baga. Ang taramon kan pade, masurti na napigistaran niya kamo kay mga pade. Sabi ko, kami po sa kapamilya mi, kaugmami man sa kadakul-dakul na kabata, kadakul-dakul na residentes kan barangay mi. Kami ang mapili mga tugang. Salamat to naman tabi. Sabi ko kung ano mo ng grasya ang nagabot sa iyo, iwaras mo.
0: When we were together, it made the
1: dream. Eyo, di salamat na nakipista ka naman.
0: If I had only one friend left, I'd want it to be you.
1: Salamat, tabi ka gawad o ka, Oliver, ka na sasag po na akan magmatnog na nakipista ka naman sa kidako.
0: Stands me, knows me inside out.
1: Basta ako, magmauna ko ta, nailing ko sa mga barkada ko.
0: Together,
1: pero pagali ni Lugari, ako na sibang. Pagali ni Lugari, may nakasibang sa kuya. Magparakaturong ako, nagmata ako, alasin ko, maski na kurong pa ng bisita, nagaranap naman sa kung sabi ni Mama, di ako na talaga kayang buhato lang sa diri ko. Nagparakaturong ako, pagmata ako, nalululo pa ako, di ako aram kong gutom ako, ano. Pero pagkatapos kong pagmata, grabe ang kinahon ko, talagang nasibang ang kaswapo. Hindi pa na akong nasabatan duman, nagari mga tukong may ikim-ikim.

Pero po sa mata ata, sabi niya, araw dakat pagpigis na aray swerte. Di sabi ko, kami po din yung nangyampigisip sa pamilya, me. Masa yung importante, kapos kami naghihiro para sa karayang kan familia. Pato, yan masana. Basta ako magmauna ko because sa 2 years ko lang nakasabay si Kagawad Grace. Inside out. Hanggang mga barangay official pa kami, maski bako na barangay official, talagang sabi nga ni BFF ko na ini. Ano Kagawad Grace? Kaysa magparatalam ka, ngayon maduman ako maduman, di wow. I had only one friend left, I'd wanted to be. Maduman nga ako maduman, maduman, di wow, you are very much welcome anytime. Pero sana lang matunong tabi kadaklan sa mga nagduduman sa muli, mga tukang mga parantawi kang Radyo Oragon. As in sa mga senyusin, napapaulog ako ha. Sabi ko, makaugma, talagang riyan mo na masabutan ka.

Siyempre, mga tulungan lokal ng gobyerno kan Legazpi sa panginoon ni Mayor Isham Ismael. Oy, sa mga kabarangay ko, di kita nag-irilingan niyan sa barangay Hilmunyan. Sa may pigasikaso akong problema ang kabarangay ta, din ako nakaparam kay Kapta. Ang mga kabit pala mo niyan, yun mga maurag ang kabit ko niyan, ano? Nakisabit ka na sa nangani, eh, maurag ka pa magtirada. Kung gusto mong kao ng lalaki, sige, paita rin doon. Iyong? Ang kailing nito mga tukang kang problema ni kang programa ni Tulfo na sa mga kabito yun mga maurag ngunyan ni adaptar naman nito pag nakaigwa ka muna yung problema maurulpok man sa nakanan urag nito. Imagine na mataram ka pa arog ka ni last dosing hapon mailingan niya kita arog ka yan kamu man tabi ng mga lalaking may definition tokto kung kamu tabi mako aning kabit okay lang basta din ang ganito pag ilo ko pa din ang ganito pag ilumluman na talagang mabawasak dyan ang pamilya doon mas grabing urag ninyo ha someone who understand dahil man mga tugang kiminasin sungarukan magmaon ka tabay kabit ka pa kaya mga lalaking may kabit di pusito ipag-aurambog ninyo pares man yung subarkada ako naghahanap mga tukang kaniskandal iskandal iskandal iskandal iskandal dahil kanya ako ka na kukonsensya na mga mailikan mga uriskandal may aki kanya akong arog ka kung sa aki mangyari yan kasi mga tukang nangyari yan kahit tulig ni sa Legazpi igwang sarong lalaki mga tukang nagsige ang hanap kaniskandal sige mga tukang ang hanap kaniskandal di iyo sa madaling taramon sa mga pagiriban niyang driver sa ganapan mga tukang kahit itong video kan mailing mga tukang nasupig hanap niya para ni skandal so aki niya bako mga tukang rin naoblas sa tukawa na ano daw kalalaking tao mga tukang naoblas ilang tisikang hanap na kang pigyasabing skandal skandal skandal skandal tawa na siya ng kopya kan skandal ito pala mga tukang suyaw naman siya skandal so aki man siya na niya bako mga tukang na inguragan kaya pag minsan hindi po ka magparahanap kan day at hindi ka magparahanap kang pigunan yun na magiging kaugmanin yun na ito pala may umasa na mapasubo sa sendo. Kaya dapat siguro panahon ng mga tukang para amyendaran ang bill na pigpasan mga tukang ang Republic Act na ang author mga tukang si Kiko Pangilinan na ang pagkakinsi anyos di ka pwede ikulong auto so barka so bistado ko mga tukang so aki niya sa edad na 15 anyos na kagadaan imbis mga tukang na ikulong sa CISDA ikulong mga tukang sabi kang CISWD o digdi ka muna pagkatapos mga tukang na nagkipigditin sa CISWD o kandigas pwede minulag so aki so tukang na nga bas imagine mga tukang karnaping sumotor na inaabas pigsasalidan mga tukang kipintura dahil man da pwedeng kasuan taaki pa o ano ang gigibukan gobyerno ngayon tama baga po tabi ang pignataram ni dating Presidente Duterte na sabi nga niya mga tukang nagpaparagibo ka mo kikalukuhan daragit ka mo kaya ang gigibong niyan mga tukang ka nagkapirang sindikato pigagamit mga tukang sumangakakian.

0: to the heart. Po sabi Ate Marlene, welcome na welcome ka.
1: We saw it through. If I had only one friend left, I'd want it to be.
0: Ang sa kuyang kapamilya, lalong nagsiseksi ngunyan mga tuwang good morning, tabi kay Daisy Lozano. Times, mahirit pa man, pag-una mo kayo siya, siksiyo nung pa.
1: Sometimes it wasn't fair.
0: Masira mong kabaya, primay pagparakan, tiyawa na rin.

Sige nga po din doon, nagpo-program. Ang kaunang kayo po manin doon. Pasa ko, pipikun-pikun sa arukan. At magkaigwasan na kami kikonfrontasyon. Kang nagagaling tap. Kasama ko, pig-pig duman ito. Nagkaigwa na po kita kikonfrontasyon pagkabagkan oras. Dadali-dali hunta ka. Aram mo nang may agom. Aram mo nang may agom. So lalaki, mahirit ka pa. Mataram ka pa na magilingan ka mong alas dos yung pagkahapon. Gigulugulan ako sa mga tawong arog kaya na. Maringan ito sa pigduman, may biristado man ako. Kaya di ako nag-duty ko niyan sa barangay hall na may pig-asikaso akong kabarangay mi. Magpaparay rin paano mga tugang kan mga pelikulang na iling kitulpo. Dinino araman pigkakarawatan man sa nakawa. Ang mga nag-agad mga tugang ning tabang kitulpo, re-refer man sa barangay. Makuha niya mga tugang accomplishment. Kundi sa mga barangay po yan. Imagine na mataram ka, panarog kayo ni, tatakoto nung pa sa babae. Sige, ilingunta po tabi, tamagampag-ampangan, ining kabarangay ko, di ko man ini papabayan. Sabayan ko talaga ini mga tugang sagod na magarampangan kami kayo ni. Apo doon ko siya. Ano ang namamatyan, may agom ka? Yung pagkati maling, na may pamilya ka na, magibo ka ng araw kayo, tapos isa sakripisyo mo sa pamilya mo. Kaya yung mga tugang na Republic Act na pig-implement a violence, ay nga ba, protection sa their children. Saro yan mga tugang sa kalukuhan. Iyo? Kasi may bisado po ako 15 anyos. Nakagadan mga tugang suaki. Ilinaugman ko ta na sa opisina kang CSWDO pinalibre. Nakaluwas mga tugang. And then, sa tugang nadakop pa ng kakarnap, nadakop lang mga tugang sa akto. Napig sa ridan sa pintura kan motorsiklo. Kaya kami po din, pwede kaming lansihon. Kasi kami mga tugang sa trabaho, may alos mga tugang nagluluwas kami. Ang mga tawong may gibong araw ka, nailing mo yung mga tugang aktual. Kaya sabi ko, ining Republika, kaya yung mga tugang napigbasa ni Onggoy Pangilinan. Grabe mga tugang ni Pekto kayo niso sa tuyang palibot sa mga pabinisan kaakian. Imagine, 14 anos manglupig ka. 14 anos maggamitin ka sa pagbakal ng gamagano ka sa droga. Tapos, na iba pwedeng ikulog, dalanta minor.

Grabe Ate Marilyn, urag-uragan talaga ako magpadagudahog sa araw. Times it wasn't fair. Imagine na 15 anyos makasaksaka. Tapos di ka man pwedeng ikulong ta. Sabi nga ni minor di edad. Now, paano na? Yung paano na mga tugan arugan? Kami po ah. Kami po sa trabaho may nagluluwas kami. An arugan ng mga kaso na i-encounter me. Imagine mga tugan ah. Arog ka yan, mataram so aki, sige nang yan, uy, pangabasa nyo itong iyang cellphone ko, anong yata, dahil nga akong pangbayad sa aga sa linding. Susugo mo mga tugang so aki mo, pag nadakop, di man pwedeng kasuhan, di man magiging subik yung mga tugang, di man makakagibok yung magkakandig kung pagi na mapursige because minor. Natural mga tugang, mabayad ka sumagurang, paano kung sumagurang mismo ang nagturo? Send mo ako ang pangbayad, sabi ko, give mo mga tugang ki mga syunga. I could move a mountain, someone to tell it to. Oh, grabe talaga ang efekto kayo niya. Grabe talaga mga tugang yung Republic Act 1769 na imbis na matapang na kayo magkakanin kong disiplina. Kasi po ika, maski ano man na bagay na ano man na pigigibo mo, sabi nga niya mga tugang, ikan inot na nakakaaram ka yan. Aram mo kung anong magiging efekto kayo niya. Aram mo kung anong magiging biltala kayo niya sa pagkatawa mo. Magibo ka mo niyong kaluko na arog ka yan. Marasa. When we were together, huyan sa nang deng klase. Asa mo isipon mo Ate Malin? May aki ako, sabi kang aki. So aki, sumagurang ang pigapatakot. Sabi kang aki, sige nga yama, dagitan niya ko. Kaya sumbong taka sa DSWD. Daroon taka nga sa women's. Aram mo, deman ko ta na Ate Merke klase. Ang taramon kan magurang ta, deman niya ka mo ke klase. Magaradal ka mo kung tabangan mo kan mga gigibundig di saro. Ang taramon mga tukang kan aki, wait. Power English papagabot, mga tukang ning oras paspas na lamang sungimot kan magurang katataram sayang aki. Deman mga tukang kinangyari. Deman mga tugang nagigibo kundi magparataram ki wait if I had only mas na naman hanggang sa mga disiplina kayo kan mga magurang ano ang disiplina kayo kan mga gurang talagang demo na gano'n pwedeng malingawan kami kayo nagdakula sa tugang kang ina ni mamang daragang gurang ito de kami pigkukulugan sabi kayo kan lulami ataramon ko sa hanggang buhay ka pa kung may isip ka ano man itinaram ko room doon, which is the better. Ito nangyayari kaya pag misan gusto ko man i-adaptar sa mga pamangkin ko. Kaso lang taraman ka, makaluma na dang style, no? Maski po ang pigisabi nila ngayon mo, ano sa education, quality education na kita, no? Mas maraming manggirari ka itong mga tukang nababadulan ka kang maysar mo, papaluhudun ka, mataram sa maysar mo, magdara ka ngayaki steak, ang daramong steak, iyumasan ang ibabadul sa ibong. Ngunyan, sige daw, disiplina daw ang tugang. Ang estudyante, kaya ito po, napakaon kami kipapil. Napalood kami mga tugang sa munggo, napalood kami sa asin, napalood kami kahit sa bote, pinatindog kami sa laog kang klase na may dasuknong mga tugang kilibro, may nakapatong na libro sa kamot mo, kaya yung reklamo. Magsumbong ka sa magurang mo, ikapanagitan, ngunyan, sige daw, sa mga konsentidor na magurang, ay inda, gamitin daw nila mga otak nila.

0: Sir, mga tabi sa lokal na gobyerno kan talaga sa pangilit mga tugang ni Mayor Isyo, Mayor Rick Perete at mga miyembro kan sanggunian. Kasabi na dyan mga tugang si Kagawad Baba, Kagawad Pilo, Kagawad ayon makasinagasin mga tugang si Kagawad Baba. Pagabot sa pagtabang talagang di mga tugang makakaarog kay Kagawad Baba. Siyempre mga tugang pagabot sa kaaraman, pagabot sa ideya, yaunanggad mga tugang si Kagawad ayon makasinag. Kaya ang pangapunan tangunyan kay Kagawad makasinag, dapat tabi Kagawad ayon, magagad ka na kay itong pinag-urulayan nito during the session. Para mga tugang matawa na kay magkakani kung disiplina ang saru sa mga department head kan lokal na gobyerno kan dalaga na supposed to be katabang ka kan alkalde para sa pagpakarhay kan banwan asa department head pero ang siya mong gibo mang bully ka kan kapwa mo mga officialis. An importante mga tugang sukinun sumo tabi na supply ng kuryente diyan mga tugang sa lokal dalaga di dalaga community college asin mga tugang sukinun sumo nindong tubig dapat bayaran nindo sa kaban kan lokal na gobyerno bata sa dalaga community college sa graduate mga tugang nag-graduate kay guwaning graduation nang nakaging Marso 30 inabutan mga tugang kay alas 10 diyan sa dalaga sa Big Bio compound diyan taso nag-valedictory speech da mga tugang alus masarong oras haram lang kadakul-dakul mga tugang ani estudyante duman po tabi na iling kuan reaksyon kan mga magurang an komentaryo mga tugang kan mga magurang talagang itinaram ninda kung ano nang gad ang problema sabi ko makamurumudo na arog kayan.
1: If I had only one friend left, I'd want it to be
0: Father Roger Avila, good morning Father.
1: You.
0: Si Manay Ophel, absent kahapon si Manay Ophel. Pag-alat ko sa beauty ni Manay Ophel, wara.

the best. Sa mga opisyalisyon niya, sarong taon na kamo. Kaso, Sabado mga tugang, diyan kami sa Marison. Nailing ko mga tugang mga programang pig-implementar po ni Mayor Isha Mismael Can Legazpi. Sabi nga ni mga tugang, kapaki-pakinaba. Sabi nga ni Mayor Zamora. But we always saw it. Nog mo siya because sa mga tugang analkalde Can Legazpi talagang pagabot mga tugang sa implementasyon kan mga proyekto. Kadakol-dakol pala napigda taong pundong unyan mga tugang kan na si League of, kang League of Cities of the Philippines. Through Mayor Francis Zamora. Sometimes it wasn't fair. Igwa ka mo kipondo para mga tugang sa edukasyon. Igwa ka mo ning pondo para sa agrikultura. Sa siyudad kan Tabaco, ang sabi mga tugang ni Mayor Ray, nakatutok siya duman mga tugang sa pagpapag-ibon ng mga eskulahan. As in mga tugang sa agrikultura. Pero sa siyudad kan Ligaw, sabi mga tugang ni Mayor Gonzales, nakatutok siya mga tugang sa pagpakarekan agrikultura sa siyudad kan Ligaw. Ang iba mga tugang, abo man sa ano, abo man hindi mga tugang sa ano, abo man hindi sa agrikultura, takadakol-dakol mga tugang ang desin ng madidilin siya. Helped keep me together and believes without a doubt. Good morning, tabi kay amigong Rodi Candano. I could move a mountain for someone to tell it to. No. Grabe talaga, kadakol-dakol tabi sa kayto ati Mali na nagpabot sa kuya ng reklamo na alawigon mga tugang sugaw ano duman sa Daraga Community College o Valedictorian. Grabe alawigon daw mga tugang bata dakulon. Paguna ako kayto, sabi ko basa na niya ako mga alas 8 tapos na ini. Kaya sabi ati Mali kan mga barkada ko, hindi lang kami maimbitar sa emojis sa tibad niya mamatayan. Sabi ko, okay lang. Ngayon hanggang inabutan mga tugang kay alas 10, hindi lamang na konsensya sa administrator, hindi lamang ito tinaraman. Naarog kayo ni Alipot sa nang siya mong itataram because dakulon kamo mapasakat kamo sa isin saro-saro. Pipiluton pa ako, Bill.

Mura gun bil super money kwan kay ba ko bil gana bil? Naka tennis siya, naka short pa. I could move the mountain, someone to turn it to. Basa po, sarong taon na kamong mga public official. Ngunya na June 30. Ang mga tawong nakapalibot sa indo, pakiriparo tabi nindo. Baka mga tugang pagabot kan oras. Yan ang mga tawong kanon nindo. Iyuman sa nang mapaula sa indo. Namin na pretend sa opisina, paguna mo sa dirinan opisina. Baka tabi mga tugang pagabot kan oras, magbasol ka mo. Iyong, lalo na mga tugang si Kendi Pangilinan, si Kay Aman, si Bonjing, asin mga tugang si Vice Ganda. Sana tabi, kung kamo nagkaputing arog ka ng mga posisyon, siguraduhon tabi nino na makakatabang kamo sa sidong amo, bako na protehiran nino ang sidong sarili. Ikaw, ikon ka sarong department head, maging humble ka. Di ka man kinakay po na magasakan na pag na ka ng pinakamawarag na tao sa kinaaban. Di ka man kipoder namang bully ka sa kapwa mo department head because magka-same level lang kamo. Nagkataon lang na iba-ibang department ang pigkakaputan nino. Iyo? I had only one friend left. Kan sarong aldo igwa kita gaban niya dero na nagpaabot sa muya ning reklamo tali da siya mga tugang nakarisibi ning ayo dali sa farm al sa municipal agriculture office Kandaraga. Igwa po kaya na ginibong survey kaya kamu duman sa kapwa ko pagiriba na mga barangay official o sa mga pagiriba ta sa broadcast sa pagmahinsan may mareklamo sa mga barangay official. Dapat po bago sa inyo magabot ng reklamo, sabutin muna ni Duling Mara ni pagre-reklamo ninda. Sabi nga ni kinakaipan adalan mo muna ning Marhay, ano ang mga rason na nagpaabot ka ng reklamo? Kapamilyang Edward Mallorca, good morning. Si Manoy Willie Milliana, good morning. Si Man, good morning. Kila Yaman Sanil, yan nalala mong nagagayon. Ay, Leia, saan ka nag-graduate ni ano? Sa nilang graduate ako si mo, Leia? Di ko si Man, Leia.

Kang naging commencement speaker ako at imalin duman sa Kilakaw Elementary School. Kan ako naging commencement speaker. Sabi ko nga niya, ang itinaram ko sana, ano ang na-experience ko? Ano ang rason niya tata naabot ko sa kuyang profession? Sabi ko, naabot ko ang profession ko without, dahil ko man sabi ko, maabot ang profession ko without my teachers when I was in elementary. So medyo, ako pig-estimate ko, inilang ang itataram ko. Pero kung so, alaawi ko na, pa, kaya baga pag misan ka mo mga speaking ng araw, dapat din naman kinakaipan na magparaori English ka mo, ang kinakaipuhan,

na kamo ang magdesisyon. Ang solamente magdesisyon ang sangguni ang barangay. Iyo? Again, sana masabutan ninyo ang ano man na bagay na i-implementar kan kapitan, di pwedeng i-implementar without the approval kang sanggunian sa mga kagawad. Kasi kami po ang legislative body kan barangay. Indako sana kung nagbomonitor man lamang ang DILG kayan. Iyo? Kamutapin ng mga barangay secretary kung may mga dugo ang pandok nindo, padugo man lamang tabi nindo sa supog, bako na kamunan may na-desisyon. Ha? Nagkaribok duman mga tugang sa 20,000 napigtao mga tugang kuta na. Tiniripon ninyo sa mga portier steward incoming portier na kay Guaki Pagon. Kasi po ang ma-decision kayan di barangay council itself. Bako mga tugang secretary, tada ikang pakilabot yan, ikatabi.

makakadesisyon kung dae ang Concord Mora 50-50 ang barangay election. Because mga tugang pra, wakita ki imagine, sabi ko, higing barangay katong leader ang mga tugang kulang, mga tugang alawigo na. Kaya ako mas maray pang tumabang ako, bako usan ako mga tugang magtabag. Lalo na pag may pigranian ka baga, natutuga-tugaan ka, sabi ko nga ni Oral daw, dahil bali sa yumahan, dahil sa napagtugaan, kaysa magpaparaasa ka na dahil. Iyo baga, pasensya ka, arog kayo ni, arog kayo ni, arog kayan. Pasensya ka, arog kayo ni, arog kayan. Kaysa, dumigdi ka, balikan mo, dumigdi ka, balikan mo, dumigdi ka, balikan mo, mag-follow up ka. Pag-abot mga tugang ni oras nga, nainguragan ka wag ang balik-balik. Alam ka ang pamasay sa lugar nino. Pag-abot sa pigdunan mo, tawang kakisang gato. Bako nainguragan, supig para balik-balik mo duman kung tinipon mo ito, pwede mo pa itong nakitabang.

0: It wasn't fair.
1: Ang sa kuyang panabang barangay sa Panginginot po ni Barangay Captain Nelson Magallano, kasarabay na po sa kuyang bilog na pagiriba, kagawad Ting, kagawad RJ, kagawad Roland. Sa mga maigusming barangay taro, Pading Rocky. Pading Rocky na mamagpadi na parang kita, no?
0: Come true. If I had only one friend left, I'd want it to be you.
1: Kung ikaw sarong leader, di mo man kinakay po, nakadakol-dakol kay kialalay na politiko. O kaday, di mo naman kinakay po, nakadakol-dakol kang alala. Ang taramon kay to sa kuya, mga tugang ni dating vice-alkalde Bitoy Roses Canligaspe. Siya mga tugang nagtuko bilang alkalde, vice-alkalde naging konsyal. Siya mga tugang ding ala po, sabi niya, aram mo nga, Jess. Pagkatapos, si kanuros kan, bakuna ako official. Pag bakuna ako barangay, bakuna ako city official. Di naman niya ako kinakol-dakol na bodyguard. Marum dumang ini mga tugang naitaram ko ni for several times sa kuyang programa. Kan panahon kay to at yamali ni Governor Romy Salalima. Alos kay to mga tugang napapanupo kay to ang Kapitolyo Provincial. Sasayang mga tao, sasayang mga alipores mga tugang, kan siya bako na politiko. Dahil na siya mga tugang kitabo, narumduman ko. Nagabot mga tugang sa Legazpi City Airport. Dahil lamang nag-aalat pa siya mga tugang nakatindog duman sa gilid. Nag-aalat siya mga tugang kan tawong masabata sa iya. Dalanta, sabi nga ni Haling Manila. Now, sabi ko, kang bako niya siya public official, dahil na lamang mga tugang kinagsabat. Ako, rinani ko personal, sabi ko, Sir, good morning po. Ako nila ang mabit-bit kan bag mo. Kasi sabi ko, depe galat mo ngayon. Bain na ngayon, sabi ko, Sir. Nyata, ang apot sa ko'y Ate Malin, nyata daw taginibo ko sa iya ang arog kay itong bagay. Sabi ko, aram mo niya ako, tabi, Sir. Kahit to niya ako kan barangay official pa ako, saro kanya ako, sa provincial governor kanya ako, kay itong kang albay. Kami niya ako ng mga barangay official. Dahil nanggad kami minaali kay ito na dahil mo nagad pigtatawan kay Puan May. Sabi ni ko ni Governor Salalima kay ito, aram mo ngayon oy, sa kadakol-dakol na tawong natabangan ko, sa imo ko sa nangyay namatay narukan, arog ako kan mga tugang magrumdum kan utang na buot. Kasi mga tugang pagabot sa utang na buot, dahil mo naman pwedeng bayadan ba ko? Kaya sabi ko, maski ano mga tugangan mangyari, talagang magbalik man sa bida politika si dating kagawad Nonoy Marceliana, 101% ang itatao ko mga tugang na suporta kay Nonoy Marceliana because kang ako estudyante pa kan college. Alos mga tugang nakatapos sa kuning accountancy. Kaya aram ko man

Kaso lang sa iba mga tugang susunod ang obligasyon. Pagkatapos mga tugang na pakinabangan, nalingaw na. Iyon. Maski may kasabihan kita mga tugang na naman isa na lang joking at leave alone. Siguro mga tugang tawang nagtabang sa mo, nung ka mo nang gad malingawan. Ako till now. Ang mga tawang nagtabang sa kwede ko piling malingawan. Without a doubt. Kaya kamutabihan na nakapalibot sa mga politiko. Ayan, da kolonya na leksyon, mga tugang sa kuyang amigo. Kikagawad, Warren Miraflor, kan Barangay Sagpon. Kasi sabi ko mga tugang sa mga taga Sagpon, kag nakaging alaw, nagtaram na sa kuya, si Kagawad Warren. Na makandidato ngayon ako, Jess, kaya ano, makandidato ngayon akong kapitan. Now, siguro mga tugang pigimbita na, kansarong politiko digdi sa segundo distrito ko ng bay, amak-amakon mo yan, ha? Ika ngayon, deka na muna magkandidato. Wow, ang primerong apot ko man sana dyan, iyo? Kamutabi ng mga politiko, lalo sa ibang politikong dito tao magpadaba sa inyong mga amo, rumdumuntabi nindo, binagana ka mo sa barangay, dala sa inyong mga leader. Kung kamu-kamu man sana, dahil kamu pwedeng gumana basta-basta sa barangay nindo o sa lambang barangay mga tugang, because paano ka paano may paabot ang sa imong kamautan? Paano may paabot ang gusto mo mangyari kung ikayaw na dyan? Kung di mga tugang sa imong leader, pero kung naarog kayo, pagkatapos ka nileksyon linga muna, pakiriparo tabi, pakirumdum tabi kan mga tawong nagsakripisyo, ang mga tawong nagdamay, kung paano nindo naabot ang sa inyong naabotan. Kaya sabi ko, kami po kay tukan mga panahon bako mga tugang sa pagkaraw, mortal po ako kay itong kalaban in terms of politics ni Papay Imperial. Because ara man kay ito ni Papay na yaon ako kay Marceliana. Now, kan maging close kami mga tugang ni Papay, de ko nagad pwedeng malingawan kung gura no. Duman ko mga tugang natisting kung gura no magpadaba si Papay kan mga tawong nagdapa sa sa iya. Kan mga tawong nagkamang. Sabi nga ni mga tugang tuminabang para sa iya. Pero ano bang politiko? Dain na. Pagkatapos ka mga tugang natabangan, dain na. Lingaw ka na. Iyo? Always felt that we were blessed. Nagkababot na po ni Good Morning sa bilog ng mga taga-kaya ko, si Kevin Soto. Oy, Tito Tony niya, tata-absent ka Tito Tony kahapon. Nagpisa baga sa amon Tito Tony kahapon. Pagkanap ka mo ni Papa. If I had only one friend left, I'd want it to be you. Ini pa ano mga tuwan, mga kapamilya ka naman, ako na talagang close sinda. Sabi nga ni Papa, kaya ito ka naki, basi nasagod ko niyang krulo sa sinda. Sabi ni Papa, din daw niyo sa mga primoon ko sa busay. Kaya dyan sa daraga, no? Mag-urik matabi ka mo. Kaya katabi, amigong Warren, mag-mundo. Idiritso mo sa iyong plano. Dalan ta, sabi nga ni, anuman ang pakilabot, ha? Maanuman kita duman sa tabang kan mga politiko. Anapot man sa dyan, ano ini magtabang, ining mga tawong ini, magboto daw niya sa barangay niyo. Dahil, man, marunumduman naman ka mo kayo ni pag ma-eleksyon. Saro pa kayo sa deko mga tugang malilingawan ang mga politiko kung paano magpadaba aning tabo. Si dating alkalde Pas Muñoz, kan ba naman aning kamalig? Pigluluko na yung mga tugang kan mga nagduduman sa'yo. Sabi kan aki, ngaya mama, ang taramon kang ina. Hindi, tabangan tiyang tanang nga ipo yan. Pero mga tugang in return, ang mga tawong nagtabang sa iya, iyumasanan inot na naghuda sa iya. Kaya pag misan ilungunin doon mga tugang pigpapailing sa mga dating videos. Ang mga tawong hudas mga tugang talagang maski along gibuhon mo, ang okay mga tugang baduan mo okay manggiraray. Ang alas maski nagiluno okay, alas manggiraray. Bako, oy, good morning tabi kay Gawan Ryan Marbella Malihana, asin si Kapmir Marhalino Candelapas. So mga nag-travel na kapitan sa daraga, ano lamang tabi ang efekto kan sa inyong pag-travel? Paano nyo may babalik ang sa inyong pig-atindiran sa inyong mga kabarangay? Because aram ko din sa big money involved duman mga tugang sa mga nag-travel na mga kapitan kan daraga, ano lamang tabi ang makipakinabang kay ito? O nag-atindir ka mo duman sa Liga Convention, ano lamang ang dara kay itong dara? Ano lamang ang benepisyo kay itong maladara para sa barangay nindo? Makaigwaman lamang ka mo kiri eko seminar. Makaigwaman lamang ka mo kiri eko na inyong pinagadalan mo duman asin. Paano? Ha? If I had only paano may mabalik ang ginastos nindo para sa karahian kan barangay? Ano mapakinabangan lamang itong pigatindiran nindo ng seminar o nagsayang man sana kamukan pondo kan barangay? Matravel ka mo, taro garo kanya arog kayan? Maturo travel kamu, aro kayo ni marabas kamu, marabas kamu.

0: Yung duman, mapa for picture kamo, mapost kamo. Ano po? Ano ang pakinabang kayo sa barangay? Kamo mga sa mabibinipisyaran, ano lang, ganyan na po. Kung kamang nabinipisyaran, dapat igwa malamang kamo kimi horas na ibalik nino. Ako ka nakaging Sabado, maski dahil ko kayang mag-irograb ang pagalan na mamatian ko. I-inform ako kan pag-iriba, mag-attender kang ito may pa-meeting si Mayor Francis Tolentino, Francis Zamora, kan San Juan. And then may pigdara mga tugang na mihoras para sa mga taga-almay. Ang syudad kan Legazpi nakareceive mga tugang ni 100,000 para po tabi mga tugang sa mga although ang Legazpi ay paman mga tugang ki-evacuees. Ang syudad kan Ligawasin mga tugang syudad kan Tabaco, igwa na mga tugang ki-evacuees. Sometimes again naapektado po kan pagtuga kan bulkan. Sigwa mga tugang ki 120,000. Hindi natawang kami kitansa na magkipag-ulay. Sabi ko, Mayor, I am Jess Magallanes. And at the same time, sabi ko, incumbent barangay official ako. Now, sabi niya, kung since incumbent ka, ano ang plano mo? Now, sabi niya sa ko, itaw ko sa iyo ang sa kuyang personal account. Mag-chat ka sa kuya kung anan may tatabang ko para sa barangay mo. Sabi ko, salamat po. Kasi maski po mo paano, aram nindo mga tugang kang nakaagi pang aldaw, dakulon akong big plano para sa barangay. May kaso lang, bako man ako sukarang kadago na kagawad. Nakari ka nakarang kadago na turumpo. Kaya ako mga tugang pelosopiya, kung magtabang sa barangay, bako na magtabang sa barangay. Sabi ko, recipient ako. Kan computer mga tugang ali sa lokal na gobyerno kan Makati. Alagad, sabi ko, yeko pala ko ka because I want to use, ipipick upon kan mga tugang because of my personal money. Dahil ko mo niyan pwedeng iasa sa barangay because mga tugang diamang kami kibudget na araw kayo. Sabi ko, nagtipon ako kikwarta para mga tugang makuha ko na nasabi ng gamit because makakatabang pa ako sa kabarangay ko. Sabi ko, nangangaipo pa ako ng araw kayo ng kantyan. Kaya sabi ko, yun pa ako ligdi. Pag ako nagbakasyon na, igwan ako ang mga tugang kikwarta. Although everyday nagkakaigwaman ako ng komunikasyon, duman mga tugang sa General Service Office kan Makati para mga tugang sa pag-request ko. Pag nakompleto ko na yan, so okay na yan. Oy, good morning tabi kay kapamilyang Dick Anyo Nuevo dyan sa barangay dyan Logan Pilar Sosogon. Absent ka mo primong Dick kahapon ha. Itang ililuna, good morning kasi mangkinang basyon. Kaya sabi ko nga yung mga tugang kami po sa barangay Mina, kaya gawa kami ng fundraising. Aram nito mga tugang deng gasos and solamente pong pigagad kumasa ng tabang kan mga senior sa magpabakal kitiket. Ang gabos mga tugang washing machine, bagas. Nagagad kami mga tugang kibagas din awang kami ng sarong sako ni Mayor Bic. Alagad sa kung sangunya, hindi pa nakukaso kwarta. Napigtaw mga tugang kipambakal kibagas. Kaya that is my personal money. And binamit ko mga tugang consolation prizes, pag-ibo po kan ba mga papers at mga paraffle ticket mga tugang free. Kaya ito nagpag-ibo man kuta na kami siningil mga tugang kijismil. Maray nga ni mga tugang tatatao man kita mag-isip ano? Oy salamat po, salamat po sa mga nagbisita sa Samuyang Balay. Salamat po talagang solamente may tatalam ko sa inyo magpasalamat. Ano oras po eksakto ng on minuto ba kalisa na last 11? Mabalik ako pa kalispo niya nagkapirang hanap buhay.
1: Basta Bicolano o Hagol!
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Anong pangalan mo?
6: Maria Lopez Mangampo. So, sa puso ko, plakyatuso, kukulong.
5: Pero dapat ang blood sugar mo, sabi kang doktor?
6: 160.
5: 160? Grabe kami na ihi mag-aga. Mga pirang beses.
6: Na beses.
5: Anong makulong? Tulak?
6: Tulak.
5: Very ano?
6: Mag-auson.
5: O nga niya na, nag-inom ka nag-isarong bulan sa mga supplement, ano po ang nangyari dyan sa kulugan daghan mo? Yaon pa?
6: Nahaday naman ang parakulog.
7: Ang Mims Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
8: Ang Mims Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
7: Ang Mims Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Besides
9: beside Videran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
10: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
11: Kita-kits po tayo.
12: Hello po, ako po si April, isang health worker. Nay, 1.5 months na si baby. Pwede nang simulan ang 5 bisita. Sa unang bisita, pentavalent vaccine para sa diphtheria, tetano, pertussis, pulmonya, meningitis at hepatitis. OPV naman para sa polio at ECV para sa dagdag na proteksyon laban sa pulmonya at meningitis. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Isang paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
13: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.

0: Matingaw sa Interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago.
1: Ano ras po mga tukang sa Radyo Urago? Eksakto na pong 6 minutos bago po magabutan na alas 12 ng pagkoto.
2: This time check is brought to you by Liveraid Silimarin Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liveraid. It's liver lover, boys.
1: Balik kita mga tukang sa programa. Eksakto na pong 5 minutos bago po magabutan na alas 12 bago kita magparam sa programa. Ngunyan pong primero dia kan bulan na Hunyo 2020 sa isa. Hoy, good morning man tabi sa mambalik na kapitan kan Barangay Alcala. Good morning tabi Kapitan Sir Landisan. Siyempre mga tugang kami kong James ni Waris yan, mga tugang sabi malapay computer and
3: albay. Best, I guess I always will. Always felt that we were blessed. And I feel that way still.
1: Hindi po ang team sunga kan mga amigo. Ako mga tugang team sunga kan mga sunga.
3: Up the hard road, but we always saw it through.
1: Digdetabi sa Legazpi sa mga basurang, sa mga bagla, sa mga paratapok, mga tugang kibasura, mayroon kayong paglalagyan. Sabi mga tugang ni Mayor, sabi po ni Congressman Pido sa Legazpi, ibawan ang bagla sa Legazpi. Yan mga tugang term na ginamit ni Congressman Pido. Galantaan na lokal na gobyerno kan Legazpi sa Panginoon at mga tugang ni Mayor Isham. Madagos po tabing nagigibuning pagi para malinig. Igwa kita ki mga ordinansa. Kung narumduman nyo mga tugang kan mga nakaaging panahon, igwa mga tugang ki mga local chief executive katong nasampan ki magkakandigong kaso. Because mga tugang sa violation of Republic Act 2003, inyong Solid Waste Management Act of 2000. Now, ang kamilya mga tugang palan, pagtatapukan mga tugang kibasura. Tapok ligni, tapok duman. Sana tabi, magkakoronsensya ka, magkasurupog ka mo, magkigwa lamang ka mo, kitapukan ng basura. Magkalot ka mo na pwedeng tapukan kan basura nino, bako nagigibo nindong playing saucer. Ipapalayo ko nindong kung sensei nagil. Maging mas magdisiplina man tabi ka mo, kang sadiri nindo. So kamilya mga tugang, bata nga ni nagdakulang nagdadayuyo, pagkahapon na mga tugang pagkabanggi, mga bandang araw kan pagmagan, mailing da nindong mga tugang, may nagdadayuyo dyan, may nagyugo-yugo na kotse. Sabi mga tugang ketong taga City Hall, kaya ko lang na maragbarag dyan na kondom dyan mga tugang sa may kamilya. Ano ang nyata ta nagamit ki kondom? Ano ang ginibo nindo? Nyata ta may mga daradara pa kamuduman ki kondom. Aba ko mga tugang karon nagwalking si Mayor Congressman Pido. Nailing niya mga tugang duman sa may kamilya. Alos mga tugang gabos-gabos duman at ate. Kansar udas ko narong duman nindo si report kaya tukang sa mayang pagiliba si Alan. So ang kabarangay da mga tugang naghanap na ki nag-agad da mga tugang ng tabang sa lokal na gobyerno kan Legazpi kasi sigwa duman kinakalaog sa karton. Ito pala mga tugang tigbak na hayop. Na para kamo makalot na sana ang mga kadangagan lukon may tultul ang isip nindo kung daing nana ang isip nindo. Ang ginibo nyo lang kutaan nindo kay to nagkalot ka mapiglabong nindo duman sa likod kan larong nindo. Kaya sa itatapok nindo irakman kan mga street sweepers. Bata mga tugan mga street sweepers mas alang kawan sildukan mga yaon sa loob kan opisina na sige mo sa lang turukaw. Ini mga tugan na mga street sweepers kaya sabi ko duman sa nagkapin ng local chief executive. Dapat tabi tawa nindo kilagdag na sweldo ang mga jaan narog kayan mga nasa field ang mga nasa solid waste. Sabi mga tugang ni 5911, ikatabi what yes ano po ang plano mo? Ang plano ko lang magserbi. Believe ako sa pagkasabi mo na ang mapili kan mga kandidato sa daraga si Kaloy Loria. Iyo baga, ang pignataram ko niyata, mabuto sa barangay. Ano man ang kikahalitan nindo?
3: And I feel that way still.
1: Dapat de ka mong pakiaram na araw ka ni, dapat igwasan lang yung kiaraw ka ni. Dumanda mga tugang sa banuan kan ginubatan.
3: Oh, it's true. I had only one friend left.
1: Apon
3: I bought it to.
1: Dumanda mga tugang sa banwan kan ginubatan kan nakaging 2025 election. Kan previous da mga tugang. Kan previous mga tugang na election. Sabi nga ni ang gabos kaya itong nagagad mga tugang ning tabang ki Congressman Joey talagang titabangan. Now, igwaman siya kay pigtatabangan sabi niya kung dakol-dakol prison. Kan nakagid ang mga tugang na 2023. Nagtutok sa naduman sa incumbent. Nagtutok lang dyan mga tugang sa mga incumbent na kapitan ang pigtabangan kay Tony Congressman Salcedo naman sa 3rd District. Malalo sa banwan kay dinubatan. Alagad mga tugang pagabot yung wala sa mga nagkatarado sa mga dating official. Pintas sa talagang sabi nga ni gagasusan mo ni gusto ang sa mong kandidato na. Pagabot mga tugang ng eleksyon kan lokal sa mga ginirilid mga tugang. So ginirilid mga tugang na mga tinabangan. Ah? So ginirilid mga tugang na tinabangan nagkasararo. Iyan naging rason para mga tugang mapili duman sa banuan kan ginubatan si Congressman Salceda. Ako daya kung pakilabot kan si Sema kamo Poncio Pilato magtabang-tabang yata na putin matabang daw kamo mabuti daw mga constituent sa barangay Biday. Oy, good morning tabi kanyan biti ito dyan ala. Pakiriparo mo dyan si Lula nindo ha. Pakiriparo lang si Lula nindo sinangir lang ka kapon maluloy daw sa labas ato. Pagkasikaso nindo takin nagdarakulo kamo yan ang yan ang pigdakulo nindong gura. Oy, good morning man tabi kanyan sa inyo Magaliano. Ako mga tugang, yun na po yung gider ko, di ako mabubuhay, kundi hindi na ako tapos ang ama ko. Magayunan po maglambing. Pag uli mo sa arong may lambingan ka. Yun. Yan, pakiriparo nindo dyan, may cellphone man sa nangana, modelo ng komunikasyon. Pag taga-angal ang tabi si Lulo nindo, kumusta hon? Sir Jokes Nunez, marina ito tabi si Jokes. Amo yan dyan ang agad kusi mo dyan na dyan. Pakiriparo si Lula mo ah. Kapag nagurang na yan, mag-iibig ka mo nung buhay pa. Ano ang ginibo nito? Padabaon. Basa po ako yun ang edad. Kukagmahan ko na makasabay ko ang magurang ko yun. Ano lang yun lang? Nakapa-x-ray ka na? Uto sa pigduman, may ka sa bago. Oy, Maday, good morning, tabi Mading Doris. Sabi mo, Mading Doris, mag-adun ka kapon. Pigparaulat ay ka, Maday. Batad ng hindi na ako mo dinakatik. Sa kadakulo na ako, Mading Pigasikaso.

0: we always
1: basta ang sabi mga tugang ni Father, maswerte daw kami tapig isaran kami kan mga padi. Well, sa moya mga tugang magswerte man yan, okay lang. Kung hindi okay lang, basta ang importante nakatamang kami duman sa tao na may kamabutan mga tugang na makapagservice sa malay. Asin kung kamamantabi yun yan sa simbahan, magtrabaho tabi ka muna talagang udok sa buhot. Ako na yun ka mo sa simbahan, ano ba mga tugang na yun sa simbahan, balik tayo ba na ugali. Narumduman ko kang nakagaming recommissioning. Kami po na mga lectors, commentators, tapos sa mga taong simbahan. Sabi mga tugang ni Father Baluara, kubad ngayon araktibuhon sa nakamungon yan ha. Abo ko ngayon madangog ka muna, araktibuhon ka muna digdi sa simbahan, pero ngayon pag-abot sa pamilya, pag-abot sa pagkikapwa, balik tayo ng gibugibo nindo. Iyo? Kubad ngayon pag-abot sa luwas, maaraman ko balik tayo ng gibugibo nindo. Yan po ang pigapod, pigdataramkan mga kurang na banal-banayot

0: Tuman sa mga politikong utikon, sana tami, magimatana kamo. Maatubang na naman kamo sa tao, doon na po kamo mag-arog kisobere. Alos pigdusuka kan mga taga-Bukidnon. Doon na po kamo mag-arog pa ki JB Ihers ito. Ta ako mga tugang definitely aram ko pag-abot kan oras papuroto nini sa kangkungan. Ang tawong nagtabang sa ino, nung kanangad nindo maling awan, dilentakan kamo, dekan kamo na ngay po ini ang tawong nagtabang sa ino. Salamat po sa ngaran ni Vice Governor Diday Ko. Asin sa mga nag-text, nag-like sa Facebook, salamat tulong tabi ni Maray, salado technical si Manu Ryan Dumas at Tower si Manu George. Ako po si Jess Magallanes, minawalat kang tatalamon. Bali sa Yumahan, day sa napagtugaan, Basta Bicolano.
1: Basta Bicolano, Murago, Murago, Basta Bicolano.
0: Adios, Moreno to Bicolano, happy lunch time.
2: Ang programang ini hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco asin kansangguniang panlalawigan kanalbay
3: Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kang mga nangalasan kan sa imong linalang, huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang, day mi nasabutan asin nautog ang sa imong kabutan. Natamanon ang kinaban, ang kapalibutan nagsasakit, huli kan sa mong mga salanggibo, asinunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, urang, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan, kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipanibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipanibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na pamili mo kami.
4: Tuhod, siko, baywang, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: mga kasangga.
1: Akala nyo tapos na?
0: Aba,
1: hindi pa.
0: Dahil ang J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Promo Season 4 Extended.
1: Oo,
0: tamang narinig ninyo. Mas pinahaba,
1: mas pinabongga,
0: mas maraming pagkakataon para manalo ng mga pa-premyong siguradong magpapasaya sa inyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos, 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos, at siyempre ang grand prize,
1: isang maswerteng mananalo
0: ng 500,000 pesos.
1: At hindi lang yan,
0: may isang lucky store partner pang mag-uwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't huwag palampasin,
0: dahil extended na,
1: mas marami pang araw,
0: mas marami pang entries,
1: mas marami pang chances
0: para maging winner.
1: Para sa official date ng grand raffle draw at iba pang detalye,
0: tutok lang
1: sa inyong paboritong radio station,
0: sa programang Kasangga at Kalusugan,
1: at sa Mark Cafe Official Facebook page.
0: J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
2: Kasangga at Kalusugan, coming up next.
3: Engimar Camonia.
4: Pakinggan,
3: mapapakinggan si Kasanggang Engimar Camonia. Engimar Camonia.
4: Kasangga at Kalusugan.
5: J-Mar, Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
6: Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay.
7: Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali.
6: 1 tap bags of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix.
7: Isang entry na.
6: 1 tap bags of Mark Choco 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix.
7: Isang entry na.
6: 1 tap bags of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix,
7: isang entry na.
6: At 1 tap bags of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract,
7: isang entry na.
6: Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo.
5: J-Mart Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4.
6: Itudo na ang pagsali.
5: Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR Permit Number 0023 Series of 2020.
8: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
9: Ang sarap ng buhay!
10: Sabay ng paghigop ng kape, may taglay na purong herbal.
9: Uminom ng Mark Cafe with brown rice extract habang nakikinig sa Kasangga at Kalusugan.
8: Laging sulit ang umaga
9: dahil kay Kasanggang Engimar Camoyas.
4: Kasangga at Kalusugan.
11: Kasangga! Kasangga at Kalusugan. Naaabot na ang mga kasangga saan mang sulok ng bansa.
12: Nakakaabot pa
11: saan mang panig ng daigdig. Sa bayang napapakinggan on air, online at sa social media. Sa inyong radyo, cellphone, internet at mobile apps. Patuloy sa paghahatid ng makabuluhang impormasyon, balitang pangkalusugan, serbisyo publiko at dagdag kaalaman. Para sa iyo ito, Kasangga. Ito po ang Kasangga! Kasangga at Kalusugan! Ang programang kakibat para sa malusog at responsabling mamayan.
4: Pakinggan!
13: Ito na ang inyong Kasangga at Kalusugan!
4: Kasangga at Kalusugan!
13: Engimar Camonias!

0: Di Marcamonia. Di Marcamonia. Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig. Malusog na umaga sa ating mga minamahal na mga suki. Good morning.
1: Good morning.
0: Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Maayong buntag sa inyong atanan. Maayong adlaw mga parents kong minamahal. Kumusta na po yung ating mga parents at mga sulok ng ating lugar? Lalo't higit dito naman sa ating lugar sa Kabisayaan, ha? Itong lugar ng Kalakhang Mindanao. Kumusta po? Maayong adlaw sa inyong atanan.
1: Good morning!
0: At nawa po kayo'y maging malusog kasama yung ating mga

waray, ha? Kumusta po? At yung mga taga-subaybay natin sa bahaging ito ng Tacloban City, good morning. Ang lugar pong ito ay narating na po natin, mga kasangga. Tayo'y nakaikot na po sa lugar na ito. At yung ating mga produkto ay available po sa mga drugstore, pharmacy, grocery. Ito po sa ating mga lugar, ha? At good morning po sa ating lahat mula dyan sa lugar po ng Katarman, ang lugar ng Samar Province. Yung lugar pong yan, ha? Yan po'y may produktong markup, lalo po sa Alin Samar. Dito sa bahagi ng Katbalugan, ha? Kumusta po ang ating mga tagapakinig? At nawa po'y maging malusog ang lahat, ha? Maganda po ang mga lugar na ito sapagkat tayo naman ay laging nakakaikot din sa mga lugar kahit medyo malalayo. Good morning po mga parents kong minamahal, ha, sa buong Samar Province, sa Kasamaran, sabi nga. Good morning po, maayong buntag mga parents ko. At nawa po kayo'y maging malusog.

Kabikulan, ano po, dito sa Bicol Region. So, yan po ay halos ay malapit lang, ha. Yun nga lang, tatawid po tayo ng dagat. Tayo ay magbabarko bago po tayo makatawid.

Kaya malusog na umaga po yung mga taga lugar ng Sursogon, ha? Kumusta po mga taga Sursogon province? Itong lugar po ng Sursogon City,

province. Yung mga programa po natin dito sa Visayas Region at dito sa Kabikulan ay napapakinggan po dito sa ating lugar sa Masbate province. Ha? Mga Masbateño, Masbateña, kayo po'y nakapunta na rin po sa lugar na ito. Ha? Hanggang dyan sa bahagi ng Balod, hanggang sa may bahagi ng Esperanza, dito po sa bahagi ng Aruroy. Ha? Yan po ay napuntahan na po natin eh. Tayo po'y umiikot sa lugar pong ito. Malayo yung Balod, ha. Sabi nga, pag nakita niyo kalsada, kitang-kita sa bundok, malayo, ha, malayo. At napakahaba ng lalakbayin. So good morning sa mga taga Masbate province, ha. Kumusta po tayong lahat? Matagal na rin pong nagsulod dito ang ating mga produkto sa merkado. Yan po naman ay talaga namang paborito ng ating mga parents, ha, dito sa Masbate province. Iguan na po yan, ha, sa mga drugstore, pharmacy, grocery malapit sa ating lugar. Mga kasangga nating na dito sa bahagi ito ng Masbate province. Salamat, dagang salamat po mga parents kong minamahal. Kumusta na rin ang mga taga lugar ng Albay province? Itong Albay province, talagang yung ating produkto ay paborito po ng mga taga Bicol region. Nariyan po yung ating produktong Markape. Maraming daw pala mag-stocks itong si Pinoy Care, eh, ha? Kaya hindi naubusan ang mga taga lugar pong ito ng Albay province. Itong lugar ng Legazpi City. Yan, ha? Kaya good morning po at malusog na umaga sa mga taga Camarines Sur. Good morning, lalo mga taga Naga City at itong lugar ng Catanduanes, ha? Lalo po sa mga taga Vera, Catanduanes. Pag tayo po'y tumawid dyan, ha? Ang lugar po, meron tayong Garci Torena. May mga produkto po tayo dito sa lugar. Lahat halos ng buong Kabikulan ay may mabibili tayong produkto ng Jemar Herbs Incorporated, lalo po yung ating Mark Cafe, Mark Choco, Mark Capsule at maraming iba pa mga parents kong minamahal, ha? Lalo po sa mga taga Camarines Norte, ang lugar ng Daet, Santa Elena, Kapalunga, abay dito sa bahagi ng Paracali. At sa ibang mga municipalities, ha, marami tayong produkto sa mga drugstore, pharmacy, grocery at sa mga tindahan, siyempre, hindi mawala yan. Ha. At lalo po yung mga taga Quezon Province, mula dyan sa bahagi ng Tagkawayan, ano po, yung Tagkawayan, Quezon, tapos Calawag, Lopez, Gumaca, yan, kumpleto po ng produkto dyan sa bahagi ng Bundok Peninsula, Quezon Province. Dito sa bahagi ng Lucena City, kapag tayo po ay mag-wholesale, napaka mura po ng paninda nitong si ShopRite. Nariyan po ang napakaraming produktong Mark Cafe. Ano po? Kaya't maraming salamat, Calabarzon area, Mimarupa. Ha? Yung pong Mimarupa natin, ang lugar ng Marinduque Province, Mindoro, ha? Palawan. Siyempre, ang lugar pong ito naman ng Romblon Province. Good morning sa mga taga Romblon. Kayo po ay hindi pwedeng ubusan ng produkto sapagkat laging nandyan yung ating ahente, yung ating agent, laging nandyan. Ha? Kayo po ay tinutulungang maging malusog. Ang problema kasi, kapag walang produkto ay walang magiging malusog. Ano po? Kaya nariyan po yung ating mga produkto. Ito po sa lugar pong ito ng Romblon Province. At yan po ay talagang alagang-alagahan eh. Saka yung mga taga Mindoro, ha? Kumusta mga taga Mindoro province? At itong lugar ng Batangas province, ha? Good morning sa ating lahat. Itong lugar ng Mimarupa at Calabarzon area. Kumusta po tayong lahat mga giliw kong tagapakinig, ha? Mga taga Metro Manila, may programa tayo dito sa ating lugar, ha? Metro Manila, Calacan, Maynila, ang lugar ng Kalakhang North Luzon at itong Kalakhang Central Luzon. Ha? Kumusta po ang mga taga Central Luzon? Buong Pilipinas, ha?
Buong bansang Pilipinas may produktong markup yung mga parents kong minamahal. Yan din po ay sa pamagitan ng TGP, the Generics Pharmacy. Ano po? Yan po yung mga mararaming sangay eh. Lalo po ang isa rin, ang Generica Drugstore. Ano? Available po yung ating mga produkto. Kaya wag nating baliwalain ang mga produktong yan sapagkat makatutulong yan sa ating kalusugan. Ano po? Good morning sa ating lahat. Yung mga tito, mga tita, good morning sa ating mga lolo, mga lola, mga senior citizen. Good morning. Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Sa mga nagte-text po sa atin, maraming salamat. Basta't yung numero na nanatiling 0918-27-77888. Ako po ang inyong lingkod, mga parents kong minamahal. Walang iba kundi si Kasanggang Engineer Camonias. Hayaan po ninyong kayo'y aking

0: Natural Cafe.
1: Ang sarap ng natural.
2: Enjimar Camonias. Enjimar Camonias. Mga kasangga, handang-handa na ba kayo? Dahil eto na ang mas pinahaba, mas pinabongga na J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Pemaw Season 4. Oo! Tama ang narinig ninyo. Extended na! Kaya mas marami pang pagkakataon para manalo ng mga naglalakihang pampremyo. 20 winners ng tag 20,000 pesos. 100 consolation prize winners ng tag 1,000 pesos. At a grand prize, isang maswerteng mananalo ng 500,000 pesos. Pero teka, hindi lang yan. Isang Lucky Store partner din ang mag-uwi ng 100,000 pesos.
1: Kaya't ano pang hinihintay ninyo?
2: Itodo lang inyong pagsali. Dahil sa J-Mart Todo Panalo,
1: todo ang saya,
2: todo ang papremyo. Para sa kompletong detalye at official date ng Grand Raffle Draw,
1: tutok lang sa inyong paboritong radio station
2: sa programang Kasangga't Kalusugan. At syempre, sa Mart Cafe official Facebook page, J-Mart Todo Panalo at Magka-Premio Raffle Premaw Season 4.
3: Paano nakatulong kay Merlita Vargas ng Silay City Negros Occidental ang Mark Cafe 10 in 1 plus 1 with brown rice extra?
4: Ano naman po po yung Mark Cafe brown rice? So ako yung nagpapinansa naman yung ang mga Cafe brown rice. Masigla ako. Tapos yung bawal ko everyday na. Tapos ang sarap nito.

Radio Rabbonon po. Balik po, kasangkat kalos tayong lahat. Kumusta po ang ating mga tagapakinig? Kumusta yung ating mga suki? Nawa po'y kayo'y maging malusog. Atin pong konsumuhin ang mga mabibisang produkto ng Gemma Herbs Incorporated. Tayo po ay sumali na rin sa ating J-Mar Todo Panalo at Magkapremyo Raffle Promo Season 4. Mga parents kong minamahal, ano? Kung kayo po ay taga-probinsya, abay maswerte po tayo sapagkat magtanim lang tayo ng sabi nga po ay makakain natin ay magkakaigi po at sanay po naman tayo na walang sasakyan, honey.

0: Tapos yung huli, dalawang empty box ng carton din, whole box ng Gandang Natural. Isabihin kong kay bibili ng sabon, pag tinanggal po natin yung kahon, tanggalin natin yung laman, ha? Yun. Ayun, medyo malapad-lapad na. Pwede na nating sulatan ng ating promo title, mga parents ko. Ano? Yun po, mga parents kong minamahal. Ano? At talagang kailangan po nating magbaka sakali sapagkat itong ating mga binabanggit na produkto ay isinali po lahat natin para naman po dun sa ibang ang binibili lamang ay Mark Stevia o kaya Mark Up Capsule. Ano? So, iba-iba po ang ating binibiling produkto. At pabor po yan sa inyo sapagkat lahat po ng produkto ng JMRMs ay kasali po sa ating Todo Panalo. Ano? Todo Panalo at magka-premio raffle promo.
1: JMR, Todo Panalo at magka-premio raffle promo season 4. Kasangga at kalusugan.
0: Ito po ang pwedeng mapanalunan ng mga binanggit natin produkto. 500,000 pesos para sa grand prize. 100,000 pesos para naman sa winner ng yung partner, ha? Yan po yung binilhan po natin ng ating produkto. Kasali po yan. Basta, huwag natin kakalimutang isulat yan sa ilalim para hindi tayo ma-disqualify. Dapat laging isama yan. Kung yan ay Juan Pharmacy, Juan de la Cruz Pharmacy, yan, isama po natin, isulat natin sa ilalim. Nakalagay naman po doon. Tapos 20,000 para po sa swerteng mananalo na 20 katao. 20,000 pesos yon. Tapos sa 100 lucky winners, ang mananalo po ng tigwa 1,000 pesos. Abay, kaswerte naman, Nanay Idahan King. Ito maya na, ha? Nanay Opilya, taya ka na. Tatay Nuli Lugdad, abay, huwag kalimutang mag-entry pagkakataon yung manalo nito. At malaking tulong sa pangkabuhayan po natin. Yan ay bigay ng JMR Herbs Incorporated para sa mga suki natin, mga loyal. Nawa po'y tamaan ninyo ito, ang mga papremyo ng ating JMR Todo Panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Yan. Maliwanag, ha, sa ating mga tagapakinig. Huwag tayong mahiya na sumali. Sapagkat ibabasura lang natin yung mga takip pinagbalatan. Isali po natin yan. Yung mga nag-ngungulit, nadyan na po yung ating papromo. Natupad din, antag ito. Nagkaroon din ng pagkakataon sapagkat na-approve na po tayo. Ano? So yan, congratulations sa lahat ng mananalo. Talaga naman, ha? Hindi mahina yung 500,000 pesos para sa isang pamilya. Yan po ay pwede nang palakihin, palaguin, sabi nga, ano? Salamat at magandang araw po sa ating mga tagapakinig.
1: JMR Todo Panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Napakadali sumali. Ilagay ang napiling proof of purchase sa isang legal size white envelope. Sa likod ng empty box carton o malinis na papel, isulat ang title ng promo, pangalan, address, contact number, pangalan ng tindahan kung saan nabili ang produkto at pirmahan. Ihulog ang iyong mga entry sa mga participating stores, groceries, drug stores, at radio stations na malapit sa inyong lugar. Deadline for submission of entries is May 3, 2026. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. JMR Todo Panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026. Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan. Isa na namang masayang balitaktakan kasama si Kasanggang Angie Mar Camonias.

Maraming salamat po sa ating mga tagapakinig. Nawa po'y kayo'y maging malusog sa pagkonsumo ng ating mga mabibisang produkto ng GMR Herbs Incorporated. Pati po tayo ng happy birthday sa mga parents nating nagbe-birthday sa araw na ito.

0: Sa mga nagtataglay ng karamdaman, dalangin po namin ang maagin niyong pagaling. Idalangin po natin sa poong lumikang ating karamdaman. Maniwala kayo, gagaling po kayo. Salamat po sa bahaging technical. Dagang salamat, maraming salamat. Para po naman sa FB Live, si Kasanggang Hernan Uribe. Para naman sa Kasanggang News Update, nariyan naman si Kasanggang Arvin Enriquez. Sa ating research, nariyan naman si Kasanggang James Banyaga ng Baguio City. Ako po naman ang inyong lingkod, siyempre naman, walang iba kundi si Kasanggang Ingemar Camonias. Dito naman sa nag-iisang programa, ang programang nakapagpapalusog sa atin, ang programang Kasangga at Kalusugan. I love you all.
1: Aming maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng mamamayan.
2: Basta Bicolano.

0: Babes, malapit ng anniversary natin.
1: Oo nga, no? Parang kailan lang.
0: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami na kikain.
1: Siyempre, Lolay's yun.
0: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
1: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, espageti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pareserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748. O mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
2: Tatay, itong sa kidney mo, buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko. Sa loob ki perambulan.
3: Perambulan ito.
2: Tapos nagpa-vlog cam ka?
3: Hmm.
2: Ano ang sabi kang sa kidney mo, buda sa prostate mo?
3: Lim nagabus.
4: Ang main sa mga center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24.

0: sa Bicolano o Hagon.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Han, tulog na ba si baby?
4: Shhh! Huwag ka maingay, baka magising.
3: Ay, sorry ah. Han, oras na.
4: Oras na para.
3: Natural na ginagawa ng mag-asawa, di ba?
4: Ay sige, hintay mo lang ako at maghahanda na ako. Han, halika na, ready na.
3: Oh, ano yan?
4: Mark Cafe, ang natural na sarap para sa mag-asawa.
3: Eh, ikaw talaga Han.
4: Oh, di ba natural na natural ang sarap ng Mark Cafe?
5: Mark Cafe 5-in-1 plus 1, ang sarap!

0: masarap ng natural. Now available in groceries and drugstores near you.
1: Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Marcafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix. Ang sarap ng natural!

0: itong panto mo na may ni-refer ka ditong babaeng may goiter.
1: Eh, po, ito yung maestra po kung ang ito.
0: Mapabaak na punta.
1: Oo, tapos sabi ko, dahil lang po ito magpabaak. Ma'am, I think ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
0: mga bukol.
1: Oo, bukol.
0: Oo, ngunya, nahiling mo siya?
1: Opo.
0: Ano sabi sa imo?
1: Ang ano niya, ma'am.
0: Wala ng bukol? Oo, grabe po, salamat sa imo.
2: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
4: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
2: Kita-kits po tayo. Okay.

0: libre, si Rui dito.
1: Dalhin ko lang si Bunso sa health center. 3.5 months na kasi. Nakaschedule para sa third visit. Libre lang ito, pre. Ngayon nga eh, maliban dun sa pentavalent vaccine, OPV at PCV, ituturo ka na rin si baby ng IPV na dagdag protection laban sa polio. Sabihan mo rin yung iba nating kumpare na pabakunahan na ang kanilang mga anak. Tandaan, WAIS, pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
2: Broadcasting live, on air, and online, this is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos, Region Y.

0: iwas sa bigulado o hagon.
1: Biolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa

0: kapot. Ano ang istasyon po ang pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon!

0: tubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nag-flex for Plemex.
1: Kapatang lagundi, Plemex!
2: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

0: pangalan mo?
1: Adrian Toth. Hindi ko gulong mo kayo sa mata.
0: Ano dangig mo dyan? Katarata? Glaucoma?
1: Katarata po.
0: Kumuya ka-operahan.
1: Hindi
0: po. Hindi nagpa-opera.
1: Dati po hindi ito. Manabuhon ng parang alapaap.
0: Adi mo yan. Naglinaw-linaw. Nanawaran na sa alapaap.
1: Nilipis na po ang alapaap.
2: Ang main Sinuha San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
3: Ang main Sinuha San Fermin Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang main Sinuha San Fermin Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: Hay naku! Ang cute-cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligbas, beke, at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kompletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby at ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DHB Co. Center for Health Development.

0: Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 2:20 ng hapon.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
2: Mas sa pikulado

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Jonis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: We're bringing back your favorite OPM love songs.
4: I'm sorry, my love.
3: And we're doing it right now. Right here on Uragun sa

0: sa Bicolano o Hagon.
1: Tuhod, siko, baywa, aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangamdaman po ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Lynn's Wellness Center at salamat sa Panginoon.
3: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Means Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Means Wellness Center Pideran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
5: Para sa samut-saring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
6: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
7: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
8: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
7: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
8: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
7: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
8: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
6: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
9: The sweetest melodies.
10: So beautiful.
9: And the unforgettable memories.
10: I miss your love since you've been gone.
9: Played in one playlist.
10: Na is gone.
9: You are Uragon Sahab.

0: nakapot?
1: Ito.
0: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon! Uragon!

0: You're listening to 90.7 Radyo Urakun. Bumanaw ka, Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Kami ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami po ay nananalig sa iyo.
1: Sa Bicolano, Urakon!
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
4: Kasangga! Saan nga ba mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix?
5: Bibibi!
4: What about Mark Cafe 10-in-1 Plus 1 with Brown Rice Extra?
5: Bibibi!
4: E paano ang Mark Choco Mix 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink?
5: Bibibi!
4: Tama! Ang iyong narinig! Over 2,000 branches nationwide! Mabibili mo na ang Mark Cafe 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix! Mark Cafe 10-in-1 Plus 1 with Brown Rice Extra! At Mark Choco Mix 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink Mix! Sa iisang bubong! Ang parmasyang laging tapat na nandyan lang sa iyong tapat! It's the KGP! The Generates Pharmacy! Di mo na kailangang lumayo, kasangga! Bili na sa...
5: KGP!

Yeah, Big Dolai 90.7 Radio Ragon Legaspi. Hello again, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda, maganda. Sin, talagang magandang lalaki ako. Kapatid, hapon na naman ang Lunes. Unang araw ho sa buwan ng Hunyo 2026. Kumusta kayo dyan, ha? Sabi, nakapagmeryenda na. Well, just in case hindi pa, eh, okay lang bang sabayan nyo naman ako, ha? At kung may extra ka dyan, mas feel kong magiging close ka agad tayo kung papadalan mo ko, di ba? Oo, gusto ko yan, promise. Sige, sabay-sabay ulit tayo sa pagkimbota, sa paggalaw-galaw, sabi nga niya, para huwag pumanaw. Ito na ang rakistang waray, pikahi-pikahi-birahi. Dito lang yan sa nangunguna, we are 90.7 Radio Ragon Legazpi.

0: Darling, ano ta hanggang sa nungyan? Dry skin pagiraray ang kublit mo. Ako, bilakal ko na ikaning lotion. Iyo na nga ni, day ko aram. Oral daw man ako nagiinom kan lotion na yun.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
2: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera D. Balon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
4: The most wanted love song.

Yeah, Big Double I 90.7 Radio Rangoon. Look, ask me the music of Sia. That chandelier. Exactly 33 minutes, mga libas na po. Ikatlo ng hapon. Unang araw na, I mean, unang arangkada pala po natin masasama-sama. Ay po, napakamainit pa rin araw ng Lunes. Nako, ano ba yan eh? Lunes na Lunes eh, may nasunog pala dyan sa may bandang Daraga. Exactly dyan sa may Sagpon. Nakakain na ako once dyan ha, sa Daraga Food Park. Anyari na naman dyan? Although tapos na, alam ko, sabi ng kabilang istasyon, declared fire out na. Pero ingat-ingat lang kapatid ha. As much as possible, ngayon talaga medyo malisangan ho ang panahon. Halos lahat ng mga bagay-bagay ngayon, lalo yung mga light materials, madali hong silaban. Kaya ingat lang po sa paggamit ng apoy, sabi nga niya. Ay, naku naman talaga, oo. Ay, siya nga pala, magandang hapon sa mga nakatutok na naman sa atin ngayon sa may bandang Albay District Public Market. Kaway-kaway muli kina Papa Joel, kina Manong Renan, ayan, kay Nanay Neats, of course, kay Nanay Edna, kay Ate Bing, kay Manay Josephine. Lahat po ng mga kachukara natin, mga chibi-chibi drivers on the road na humahato pa rin hanggang sa mga oras na ito. O, kumusta ng inyong tawag dito? Boundary. Naka-boundary na ba? Sana all talaga. Sige, tuloy ang ating dugtugan. Tutok lang ha. Pwede kayo tumawag sa akin, text nyo ako 0961 355-6393.

cool combination from Cabo Joe and Janine Tinoso. That's Tingin. Oras sa ating mga kabarangay, saktong 15 minuto bago po naman sumapit ang ika-4 ng hapon. Uy, magandang hapon nga pala sa ating mga Rebacoms, yung mga nakahimpil dyan ngayon sa may bandang LKY Terminal. Magandang hapon po sa inyo, maraming salamat sa pagtuto. Thank you! Siyempre pa dyan ngayon sa kantin, ni Nanay Lidia Astillero, kay Nanay Lid, kay Manong Jason, kay Manong Ross, lahat po ng mga parpapadyak and tricycle na bumabiyahing maruroy ng daraga. Magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat sa pakikialam. Ay, siya nga pala, bago kumakaligtaan, kapatid. O, eto na. Eto nang inaabangan namin. Oo. Lumabas na ho ang pangalawang arrest warrant laban kay Senador Jinggoy Estrada. Eh, ngayon siguradong hindi na ho siya makakapagpiyansa. As in. Dahil ang inilabas hong pangalawang arrest warrant, eh, para naman ho dun ho sa kaso niyang plunder. Oo, as in plunder na talaga ito. Eh, alam mo yung plunder, wala ho yung bail or piyansa. Pero yung nauna, last week, di ba last week nagpalabas na ng isa pang warrant of arrest, yung nauna. Yun ho ay kasi sa kaso hong graft. Yung graft kasi under our laws, eh pwede ka doon makapagpiyansa. Pero this time around, mukhang wala na. Balikulungan na. Balikulungan na naman ang classmate ni Robin Padilla at saka ni Bong Revilla. Si Senador Jinggoy Estrada. Good luck na lang sa'yo.

One of the personal favorites from this guy who calls himself Myrus. Wala man sa iyo ang lahat, okay lang. Basta alam ko, mahal mo ko. Magpapagasolina ka na ba ngayong araw na ito? If I were you, kapatid, kung kaya pa namang makabiyahe ka, papunta sa iyong destinasyon at makakabalik ka pa ng kung saan ka man papunta. If I were you, bukas ka na lang magpagasolina. Oo. Alam niyo kung bakit? Kasi ho, bukas pa, Tuesday, June 2, sabi ho ng mga taga-Department of Energy, bababa ng 9 pesos. Ayan, 9 pesos ang ibababa kada litro ng krudo simula araw ng bukas, Tuesday. And para naman doon sa mga nagagasolina, may ibababa rin pong around 5 pesos. Oo. Bawat litro ng gasolina simula ho sa araw ng bukas, Tuesday, June 2. Kaya if I were you, huwag muna kayong magpagasolina ngayon. Yun ang plano ko, bukas na lang. Alas 6 ng umaga, pwede ka na makapag-avail yan. Sayang naman, 9 pesos yun. Diba? 5 pesos para sa gasolina. Okay.

0: Pwede pa rin kung anong bigigay mo naman, Inday.
1: Ah, okay.
0: Wait lang. Mahal, nagkakarigos pa lang si Inday.
1: Sexy yun. Ang puti.
0: Ha?
1: Sinirip mo? Sabi mo, sinirip mo ko.
2: Sabikulado o hagun?
3: Uy, pare. May cafe pala ang kape mo. Diba mahal yan?
4: Naku, mali ka dyan, mare. 12.21 kaya yan.
3: Ha? Ano yun?
4: 12.21, mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box ng Mar Cafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
3: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
4: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, mare. Ugali, maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
3: Ngayon, alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Mar Cafe pala.
5: Mga kasangga, maging wais sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Mar Cafe. Ang Mar Cafe at ang mga produkto ng JMAR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
6: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta Lagundi, Plemex! Easy!
7: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta Lagundi, Plemex!
7: Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
9: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera de Balon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Chera de Balon Travel and Tours in Chera de Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online. 90.7
10: 90.7 FM.
9: Radyo Uragun.
11: Basta ligas

0: nobody.
1: Yeah, Big Double I 90.7 Radio Rangoon Legazpi. The music of Alan Walker and Sabrina Carpenters. That's On My Way. Exactly 13, make it 14 minutes down 4. It is my second hour round with you. How are you doing, by the way? Thank you for listening. Again, magandang hapon po doon sa mga tututog lang, doon sa mga kanina ba? Talaga nakakataba ng puso, diba? Sa mga kaparang kayo natin dyan nakatamay sa may bandang binitayan, ang Raguero and the Justiniano family, nakatutok na naman sa atin. Maraming thank you. Also making a big wave dyan ngayon sa Castilla, Barangay Dinapa. Nakatutok na naman si Kuya Kyle and si Ha. Kuya Kyle, salamat talaga ha. Sabi pa yung mga repa kong sa ating mga tricycle drivers dito sa bandang Raniola Building. Mga biyahing Rawis, biyahing Buragwis. Tutok na tutok pa rin si Papa Ruel. Salamat.

0: Tua Sabiculado Oragon.
1: The time all over the country. It's 4:20 in the afternoon.
2: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Tuhod. Siko. Baywa. Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
6: Oh! Ano pang hinihintay mo? Mag-Best Cafe Green na!
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
1: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Import Enterprises. Install continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Import Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center, ito ka na sa garantisadong maaasahan. Import Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Import Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
3: The most wanted love songs of the 80s.
7: I can't fight this feeling.

the music of Bruno Mars, Risk It All. Exactly 25 minutes before alas 5 ho ng hapon, kasama niyo pa rin si Papa Rod. Uy, magandang hapon muli sa mga katabi sa ating dyan sa bandang Sorsogon City. Mantakin mo yan na kahit Sorsogon City, naabot ang signal natin. Salamat talaga. Siyempre pa yung mga katabi din po sa atin dyan sa Naga City, especially dyan sa People's Mall, dyan mismo sa Public Market, ang Luvindino as well as ang Villanueva store na katabi daw sa atin, kina Auntie Nuts as well as sa Villarreal and Villanueva family ng Partido area. Maraming matsala po sa inyo mga taga Rinconada area. Yan sa bandang Baaw and Bato. Lakas pa rin ang tugtugan natin. Thanks a lot for making us a part of your Monday afternoon.

0: ipon ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Ratsiambao po, nag-flex for Plemex.
1: Kapatang lagundi, Plemex!
2: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: So, ano pangalan mo?
5: Dr. Royo po.
4: Ano ang kagandahan sa'yo sa paggagamot mo sa NINS?
5: Nagliwanag ang mata ko, ang baga ko, maganda ng paghinga.
4: Dati, kinakapos ka na?
5: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
6: Ang NINS Mula San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang NINS Mula San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang NINS Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
8: You want it.

0: zombie.
1: Yeah, Big Double I 90.7 Radio Rago Legazpi. Barely about 3 minutes before alas 5 ho ng hapon. Ako ilalayas na muna pansamantala na naman. Pero promise again, tomorrow around 3 p.m. kasama niyo muli ang yung lingkod. Hey, Fario, eh, tutok lang. In the meantime, sige po, abangan na si Ma'am Linya sa kanang minsusunod pa natutunan. Ang Dean's Wellness Center. In the meantime, sige po, lapit na, lapit na, lapit na. Hindi kita po yung mga labi at pisngi sa inyong mga radio sets. Kaya ito ang pinaka-aabang-abang-abang-abang-abangan. Pinaka-mimidi! At ang sabi nga ni Lola, walang iba, ang Kiss! Ang Kiss! Sabay! Maraming salamat po. Thank you. Again, God bless you. You have a beautiful Monday night ahead of you.

0: sa Bicolano o Hagon.
1: Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 5 na ng hapon.
2: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
3: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Tuwang mo ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
4: Tatay, anong pangalan mo?
5: Desiderio.
4: Nata, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
5: May nagkukulugan pa yun ko. May anong dagang ko nagkukulog.
4: Tatay, dati ka ng pasyente digdig?
5: Yun na.
4: Ano dati ang mga helang mo na pina-check up mo digdig?
5: Sa puso.
4: Sa ano pa?
5: Sa baga. So, sa kidney ko.
4: Oo, narahay ka po, digde?
5: Iyo po. Narahay ako.
6: Ang Mings Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang Mings Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Block 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang Mings Mga Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
8: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7.
9: 90.7 FM.
8: Radyo Uragun.
10: Ito na ang panatuntunang tatalakay sa mga usaping pangkalusugan, alternatibong panggagamot, mga pagkain natural, mga beauty tips, at sabut-saring kwento ng buhay. Ikaw at ang iyong kalusugan. Narito na ang inyong mga anchormen.
4: Ano ang nararamdaman mo?
11: Makakupo.
4: Hindi mo maibuka?
11: Hindi. Nahihilo ko palagi.
4: Pag binubuka mo? Silang buwan ka na nakahiga lang?
11: Isang buwan po. Pag nakupo po ako, minuto lang po. So,
4: sumusuba ka na. Pag kumakain ka, sumusuba ka? Pinainom kita ng supplement ko. Anong himala yung naramdaman mo?
11: Pinawisan na po ako.
4: Tapos, hindi ka na nahilo?
11: Hindi na po. Namulat na po.
4: Namulat na ang mata mo. Nakakakita ka na. Tapos, hindi ka na nagsusuka?
11: Hindi po.
4: O, gagaling ka na in Jesus' name.
11: Salamat, Lord.
6: Ang Mings Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mings Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
12: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangdamdaman po ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Mings Wellness Center at salamat sa Panginoon.
6: Ang Mings Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang Mings Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Block 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang Mings Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
4: Ano pangaran mo?
13: Edwin po. Ang tipagulang mo po, Edwin.
4: Ano dangi ko dyan? Katarata? Glaucoma?
13: Katarata po.
4: Muya, kaoperahan?
13: Hindi po.
4: Hindi ka nagpa-opera?
13: Dati po, hindi ko manabuhin ng parang alapaap.
4: Ah, di mo niya, naglinaw-linaw na, nawala na sa alapaap?
13: Nilipis na po ang alapaap.
6: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanuangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo. Ma'am Elma, ano yung nangyari sa asawa mo? Nasabi mo, 2 years na yung bukol niya sa may gilid ng mukha niya. Gano'ng kalaki?
14: Parang oval and

0: kinukuha niya ngayon nung nilinisan ko yung tumutulog. Paghawakin ko, bumulwa at hanggang din sa kamay ko. Nana naman.
1: Ngayon, maliit na baga siya nakita ko.
0: Oo, pwisos na siya.
2: Ang Mims Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mims Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok San Tonino, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo!
3: Tatay, anong pangalan mo?
4: Desiderio.
3: Nata, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
4: May nagkukulugan pa yun po. May nagdagang po nagkukulog.
3: Tatay, dati ka ng pasyente digdig?
4: Yun na.
3: Ano dati ang mga hilang mo na pina-check up mo digdig?
4: Sa puso.
3: Sa ano pa?
4: Sa baga. So, sa kidney ko.
3: Oo, narahay ka po digdig?
4: Iyo po. Narahay ako.
2: Ang Mims Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Mims Mula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Mims Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok San Tonino, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
3: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo!
6: Ako po si Yubi Baranda. May pigmate ako sa Kuyang Heart. Nagtiga ko dito sa Mens Wellness Center. 2 months pa lang, nakamati lang ang karahayan. Hindi na po kinatapin para kumikirok ni isa ng mga ilang minutes. Ngayon, salamat ako. Tapusin ko ang format na binigay sa akin ng doc na wellness na tapusin ko talaga ito.
2: Ang Mims Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Mims Mula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Mims Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok San Tonino, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
3: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo! Sir, anong pangalan mo?
7: Pastor Royo po.
3: Ano ang kagandahan sa'yo sa paggagamot mo sa means?
7: Nagliwala ang mata po, ang baga po, maganda ng paghinga.
3: Dati, kinakapos ka na?
7: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
2: Ang Mims Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Mims Mula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Mims Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok San Tonino, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
3: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo!
8: Hi Kim! Tumutin po ng 6 days pa lang po. Yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano,
3: dugo.
8: Tapos yung nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sakit.
3: Wala na yung
8: bukol.
3: Bukol? Tapos yung kate?
8: Opo.
3: So, ano nakatulong sa'yo? Yung Nins Cafe? Yan lang ang iniinom mo.
2: Ang Mims Mula Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Mims Mula Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Mims Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok San Tonino, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside beside Videran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
9: Nanay, hello! Good morning, anong pangalan mo?
10: Lourdes.
9: Nanay, ba't ka nagpagamot dito?
10: Kasi po, yung mata po.
9: Malabo?
10: Malabo.
9: So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang linis ka na? Apat. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
10: Medyo malinis na.
9: Malinaw-linaw na?
10: Malinaw-linaw
9: na. Nakakakita ka na ng konti?
10: Oo.
9: Oo. Oh, so, maganda ang eyes ba?
10: Maganda yung eyes pa.
2: Ang Main Sinulong Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Main Sinulong Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
9: Kita kids po tayo. Ano ang patutuo mo kay mama mo kung nagpa-detox siya sa kuya? Pero ang beses na yan inatake. Tulong beses na siya inatake. So, pero may 200 ang BP?
10: Yes.
9: Pero ang nag-detox siya sa kuya, pirana sa nasa BP niya after 1 month?
10: 30 over 80.
9: Tapos, pero may nagpa-blood chem.
10: Yes.
2: Ang Main Sinulong Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang Main Sinulong Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Main Sinulong Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
9: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo. Anong pangalan mo?
11: Maria Inatis Mangampo. So, sa puso ko, Claudia Tuso, ito po noon.
9: Pero dapat ang blood sugar mo, sabi kang doktor?
11: 160.
9: Grabe kami na ihi mag-aga. Mga pirang beses.
11: At na beses.
9: Anong makulog? Tulak?
11: Trapo na.
9: Very ano?
11: Mag-auson.
9: O nga na, nag-inom ka nag-isarong bulan sa mga supplement, ano po ang nangyari dyan sa kulog kandaghan mo? Yaon pa?
11: Nahaday naman ang panakulog.
2: Ang Main Sinulong Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang Main Sinulong Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Main Sinulong Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
9: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo. Ano pong pangalan mo?
12: Maricel po.
9: Anong na mga nararamdaman mo?
12: Yung mga masasakit po, minsan parang nagbabaray mga ugat, naninigas yung mga kamay ko, pati paa. Tapos yung minsan yung paghinga ko, nagpapalpikit yung hindi ako nakakatulog.
9: Ilang oras na lang tulog mo?
12: Minsan dalawa, tatlo.
9: Ngayon, ano ang unang binili mo?
12: Yung po yung minsko.
9: Ano ang unang na gumaling sa'yo?
12: Pagdumi po, dati minsan din nakagumi ng isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
9: Yung pagtulog mo?
12: Napaganda na po.
9: Ah, dati ihi ka ng ihi?
12: Opo.
2: Ang Main Sinulong Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Main Sinulong Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
9: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo. Ano pong pangalan? Ang pangalan mo?
12: Maricel po. Hindi ako nakakatulog.
9: Ilang oras na lang tulog mo?
12: Minsan dalawa, tatlo.
9: Ngayon, anong unang binili mo?
12: Minsko.
9: Anong unang na gumaling sa'yo or nag-improve?
12: Pagdumi po, dati minsan din nakagumi ng isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
9: Wow, yung pagtulog mo?
12: Napaganda na po.
2: Ang Main Amin sa mga center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Amin sa mga center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Amin sa Wellness Center, Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
13: Nanay, anong pangalan mo?
14: Pidoran Cruz Clearing. Medyo matangay ang nalawas ang mga damon, ang bitan, tukod.
13: Kumusta na sa pagingal mo na madali ka mapagal?
14: Maray po.
13: Maray na. Kang nakakapi ka po, ano ang namatian mong karahay?
14: Maray, ang lawas ko ay garo. Ang pagpagturo, kumakukin mo
13: lang po. Ayun, sa pag-CR mo? Hindi
14: mo
13: po. Maayos na? Ayos. Maray su kape?
14: Hindi po.
2: Amin sa mga center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Amin sa mga center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Amin sa Wellness Center, Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
13: Kita kids po tayo.
15: Nanay, anong pangalan mo?
14: Pidoran Cruz Clearing. Medyo matangay ang nalawas ang mga damon, ang tuhod.
13: Simula po pang nag-inom ka kang supplement ko. Kumusta na sa pagingal mo na madali ka mapagal?
14: Maray po.
13: Maray na? Kang nakakapi ka po, ano ang namatian mong karahayan?
14: Maray po. Lawas ko ay garo.
13: Magaan?
14: Magaan. Ang
13: pagkaturog mo?
14: Pagturog ko, makukin mo lang po.
13: Ayun, sa pag-CR mo?
14: Hindi mo.
13: Maayos na? Maray su kape?
14: Hindi po.
13: Ayun.
2: Amin sa mga center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Amin sa Wellness Center, Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
13: Kita kids po tayo. Ano ang patutuo mo sa Nins Juice sa aki mo?
16: Magayon ko. Nagra lang to ang grado. Yan po ni Nins Juice.
13: Dati ang grado niya, pera?
16: Ano? Ano man, 90. Tapos nag 94. Nag-lockdown. Nagbiglang nag-door.
13: Hindi, nagkaigo siya ng mga ano, honor.
16: May sa usiyang 89, naging 92. Tapos well, with honor siya.
13: Tapos healthy.
16: Oo, healthy. Okay. Nagtaba man. Siya mag-smoke siya magkakaan.
13: Active.
16: Oo, active. Tsaka ano yung...
13: Ayan ang pagkakaiba kang Nins Juice. Sada ay nakaka-Nins Juice. Ano?
2: Amin sa mga center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Amin sa Wellness Center, Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
13: Kita kids po tayo!
17: Nagkulat ng mga matian sa lawas, may mga nagtulog sa tuya, nagtulog ang puso ko, tapos alam ka lang ang blood sugar ko. Nagbakal po ako ng kape, sa rumbas pa lang na umbos ko, mamati ko sa karahayan. Sige, salamat po.
2: Amin sa mga center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Amin sa mga center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Amin sa Wellness Center, Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
13: Kita kids po tayo.
18: Hi Lola Rosalinda, ano po ang masishare mo about sa Nens Cafe?
19: Napakulog ang sapuyang. Kuning mga lawas ko, yung tiag ko. Hindi mo na ang tigang maintenance ko sa day.
20: ay pamanak na gamitin ito na high blood pirmin, normal ang dugo ko. Normal pirmin ang pagapano ko, nanonormal dahil sa kape.
2: Ang Mimi's Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Mimi's Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Mimi's Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
9: Kita-kits po tayo.
21: Anong pangalan mo?
22: Si Ludiminda Borromeo. Ano po, nung dadagan ko, nagaparapilip po. Tapos yung sa tiyan ko po, nagaparakulog.
9: Ano ito? Dahil ka na nangangapuro? Pampulog?
22: Hindi na po talaga.
9: Pulang-pulang ka lang nag-inom?
22: Mag-one month lang po.
9: Dahil ka na kikapos yung pag-angos. Pag nagkakapos ang pag-angos mo, ano nangyayari sa emo?
22: Parang matutumba po ako dahil ito'y arutin.
2: Ang Mimi's Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Mimi's Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Mimi's Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
9: Kita-kits po tayo. Tatay, itong sakit ni mo, buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko, kasabay sa mga supplement ko. Sa loob kiparambulan.
23: Karambulan ito.
9: Tapos nagpa-blood chem ka? Ano ang sabi kang sakit ni mo, buda sa prostate mo?
23: Lim, nag-abus.
2: Ang Mimi's Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Mimi's Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Mimi's Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
9: Kita-kits po tayo. Bibena, itong panto mo na may nirefer ka ditong babaeng may goiter.
24: Ito yung maestra po kung ang ito.
9: Mapabaak na kung tao.
24: Tapos sabi ko, hindi na lang po ito mapabaak. Ma'am, I think ma'am, yes, madali mo lang mahali ang
9: mga bukol.
24: Ang
9: mga niya, nahiling mo siya?
24: Opo.
9: Ano sabi sa iyo?
24: Ang ano niya, ma'am.
9: Wala nang bigon? Oh, grabe po, salamat sa iyo.
2: Ang Mimi's Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Mimi's Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Mimi's Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
9: Kita-kits po tayo.
25: Yung pumirma ko, allergy. Isang linggo lang ako nag-fix na naman. Nawala yung allergy ko. Bumaling. Ngayon, sa pagpunta ako ng Maynila, may pinsan ako nagkasakit. Ang sabi ko, yung gamot ako na ininom ko, pati yung kape, sabi ko, subukan niya kasi hindi na siya nakakatayo, hindi na siya nakakalaka, hindi siya nakakakain. Sinubukan nila, ngayon nakakatayo na siya, magaling na siya.
2: Ang Mimi's Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mimi's Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
9: Kita-kits po tayo!
26: Ako po. Thank you.
0: Ang problema ng mata ko, parang may mga puro-puro sinibubagan ng mga ano, umidumin ako. May mga blood-blood ako nagbibuta.
1: Tagal na yun?
0: Tagal na. Nung una, nilagyan ng eye drops, ang kapi talaga. Tapos, yun, nabumpisa na yung eyes ko.
1: Nawala na yung mga ano, sabi mong sinulit?
0: Wala na. Matigati wala na. Maliwanag na maliwanag. Nag-ano ako, nag-abila ko ng eye drops.
4: Ang Main Sinulong Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Main Sinulong Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Feederan Albay. Beside Feederan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
6: Kita kids po tayo!
21: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangdamdaman po ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagta-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Men's Wellness Center at salamat sa Panginoon.
4: Ang Main Sinulong Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
23: Ang Main Sinulong Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang Main Sinulong Center, Federan Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Federan Albay. Beside Federan West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm.
6: Kita kids po tayo.
1: Ano pangaran mo?
26: Edward po. Ang titulong mo po,
1: ano dangi ko dyan? Katarata? Glaucoma?
26: Katarata po.
1: Muya, kaoperahan?
26: Hindi po.
1: Dati nagpa-opera?
26: Dati po, hindi ko manabuhon ng parang alapaap.
1: Ah, di mo yan. Naglinaw-linaw na. Nawaran na sa alapaap?
26: Nag-dinupis na po ang alapaap.
4: Ang Main Sinulong Center Main Branch ay matatagpuan

0: Katapuan, sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
4: Ma'am Elma, ano yung nangyari sa asawa mo na sabi mo 2 years na yung bukol niya sa may gilid ng mukha niya? Gano'ng kalaki?
5: Parang oval ang style niya. Yun, mga 40s, 50s na ginom ng coffee. Parang may nagturo. Sabi ni Mr. Po, parang may lalabas. Mm-hmm. So, may nagturoan niya ngayon. Nung nilinisak niya ko tumuturo. Pag hawaki ko, bumulwak at hanggang din sa kamay ko. Nana naman.
4: Ngayon, maliit na baga siya nakita ko.
5: Oo, pulisos na siya.
1: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo! Tatay, anong pangalan mo?
6: Desiderio.
3: Nata, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
6: May nagkukulugan pa yun po. May anong dagang po nagkukulog?
3: Tatay, dati ka ng pasyente digdig?
6: Yun lang.
3: Ano dati ang mga helang mo na pina-check up mo digdig?
6: Sa puso.
3: Sa ano po? Pa?
6: Sa baga. So, sa kidney ko.
3: Oo, narahay ka po digdig?
6: Hindi po. Narahay ako.
1: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Means Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo!
7: Ako po si Yubi Baranda. May pigmate ako sa Kuyang Heart. Nagtiga ko dito sa Means Wellness Center. 2 months pa lang, nakamatay lang ang karahay. Hindi na po tinatapin na yun. Parang kumikirok ni isa ng mga ilang minutes. Ngayon, salamat ako. Tapusin ko ang format na binigay sa akin ng doc na wellness na tapusin ko talaga ito.
1: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Means Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo. So, ano pangalan mo?
8: Karoyo po.
3: Ano ang kagandahan sa'yo sa paggagamot mo sa NINS?
8: Nagbibala ang mata po, ang bagat ko, maganda ng paghinga.
3: Dati, kinakapos ka na?
8: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
1: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Means Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo.
9: Hi, Kim. Tumutin po ngayon, 6 days pa lang po. Yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano,
3: dugo.
9: Tapos yung, nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sapo.
3: Wala na yung
9: bukol.
3: Bukol. Tapos yung kate.
9: Kumpo.
4: So, ano nakatulong sa'yo? Yung Nins Cafe? Yan lang ang iniinom mo.
1: Ang Nins Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
0: Ang Nins Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Nins Wellness Center, Pideran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay. Beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
4: Kita-kits po tayo.
10: Nanay, hello. Good morning. Anong pangalan mo?
11: Hello, yes.
10: Nanay, ba't ka nagpagamot dito?
11: Kasi po, yung mata po.
10: Malabo?
11: Malabo.
10: So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang linis ka na? Apat. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
11: Medyo malinis na.

0: Linaw lang.
1: Nakakakita ka na ng konti.
0: Oh, so maganda ang eyes.
2: Maganda yung
3: eyes. Ang main Sibuanga Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
1: Kita-kits po tayo.
0: Ano ang patutuo mo kay mama mo kung nagbaditok siya sa kuya? Pero ang beses na yan inatake. Tulong beses na siya inatake. Okay. So, pero may 200 ang BP?
4: Yes.
0: Pero ang nag-detox siya sa ko, pero ano sa nasa BP niya after 1 month?
4: 30 over 80.
0: Tapos, pero may nagpapa-blood chem.
4: Yes.
3: Ang Main Sibuanga Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Main Sibuanga Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Main Sibuanga Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
0: Anong pangalan mo?
6: Maria Lopez Mangampo. So, sa puso ko, Claudia Tuso, Kukulong.
0: Ah, pero na pang blood sugar mo, sabi kang doktor?
6: 160.
0: 160? Grabe kami na ihi mag-aga. Mga pirang beses.
6: Apat na beses.
0: Anong makulog? Tulak?
6: Tulak.
0: Very ano?
6: Mag-auson.
0: O nga niya na, nag-inom ka nag-isarong bulan sa mga supplement. Ano po ang nangyari dyan sa kulog kandaghan mo? Yaon pa?
6: Nadal naman nagpanakulog.
3: Ang Main Sibuanga Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Main Sibuanga Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Main Sibuanga Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
0: Kita-kits po tayo. Ano pong pangalan mo?
7: Maricel po.
0: Anong mga nararamdaman mo?
7: Yung mga masasakit po, minsan parang nagbabaray mga ugat, yung naninigas ng mga kamay ko, nakitaa. Tapos yung minsan yung pagbina ko, nagpapalpikit yung hindi ako nakakatutog.
0: Ilang oras na lang tulog mo?
7: Minsan dalawa, tatlo.
0: Ngayon, ano ang unang binili mo?
7: Yun po yung minis coffee.
0: Ano ang unang na gumaling sa'yo?
7: Pagdumi po, dati minsan din naagod niya isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
0: Yung pagtulog mo?
7: Nakapaganda na po.
0: Ah, dati ihi ka ng ihi?
7: Opo.
3: Ang Main Sibuanga Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Main Wellness Center, Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
0: Kita-kits po tayo. Ano pong pangalan? Alan mo?
7: Maricel po. Hindi ako nakakatutog.
0: Ilang oras na lang tulog mo?
7: Minsan dalawa, tatlo.
0: Ngayon, anong unang binili mo?
7: Minis coffee.
0: Anong unang na gumaling sa'yo or nag-improve?
7: Pag dumi po, dati minsan din naagod mo lang isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
0: Wow, yung pagtulog mo?
7: Maganda na po.
3: Ang Main Sibuanga Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Main Sibuanga Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Main Sibuanga Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
0: Kita-kits po tayo. Nanay, anong pangalan mo?
2: kailan, tapos kailan, medyo matanglian na lawas ang mga damon, ang

0: Kumusta na sa pagingal mo na madali ka mapag... Maray po. Maray na. Kang nakakapika po, ano ang namatian mong karahay?
1: Maray ang lawas ko ay garo. Ang pagpagturo ko po, okay naman po.
0: Ayun, sa pag-CR mo?
1: Hindi mo.
0: Maayos na? Maray su kape?
1: Ayun po.
2: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
3: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanuahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
0: Nanay, anong pangalan mo?
1: Miglantos Living. Video matanday ang nalawas ang mga tamon, gantungod.
0: Simula po pang nag-inom ka kang supplement ko. Kumusta na sa pagingal mo na madali ka mapag...
1: Maray po.
0: Maray na. Kang nakakapika po, ano ang namatian mong karahayan?
1: Maray ang... Lawas ko ay garo.
0: Magaan?
1: Magaan.
0: Ang pagkaturog mo?
1: Pagturog ko, okay naman po.
0: Ayun, sa pag-CR mo?
1: Hindi mo.
0: Maayos na? Maray su kape?
1: Oo po.
0: Ayun.
2: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
0: Ano ang patutuo mo sa names Diyos sa aki mo?
4: Magayon yes, mo. Hello! Magandang hapon mga kaibigan! Andito na po ang inyong lingkod, si Ma'am Nins Rosal. Kumusta po kayo mga kaibigan? Sige po, pag-share na po kayo ng live kasi sabi ko nga po sa inyo, araw-araw, 10 school supplies ang ipapamigay ko. Yung gusto ng kape dyan sa 10 yan, magsabi lang, gusto ko po Ma'am Nins kape. Pero ngayon, dali! Pwede po kayong tumawag sa number ko. Ito yung number ko ha. Mag-text na lang po. Huwag kayong tatawag kasi puno na. Puno na yung ano. Yung baka hindi na ako makapag-live. Ayan ha. O, sige po. Text po kayo sa number ko. Ano ba ang number ko mga kaibigan? Ito po ang number ko. Yung mga hindi pa alam kung ano ang aking number. Ito po. My number. 0927-533-2575. Yes! Mag-chat na po kayo para mabigyan ko na kayo ng school supplies! Yes! Okay! So, sige po. Ngayong araw, galing po ako sa EM South and EM's 1, 2, and 3. Apat pong barangay ang pinuntahan ko. At, alam nyo kung ilan pong bata ngayon ang nabigyan ko ng school supplies? Mga kaibigan, almost 800. Grabe, ano? At bukas, meron naman po tayong schedule. Ito yung ating schedule para bukas. Sa Sagmin po tayo, Sagmin. Ayan na, so wait po ah. Para bukas ay Sagmin at Sagpon. So bukas, kanina EMs 1, 2, 3, and 4. Bukas, June 2, Sagpon. Sagpon sa umaga, Sagmin sa hapon. So yan ha, lagi pong 9 a.m. at saka 2 p.m. po ang aming umpisa. Sa June 3 naman, sa Imperial Court, sa umaga, sa Dapdap sa hapon. June 4, Dita. Sa umaga, San Joaquin sa hapon. June 5, Mauyod sa hapon, Kabangan West sa umaga. June 6, Kabangan East sa umaga, Binanuahan sa hapon. Yung mga nag-chat po sa akin, dapat i-record nyo na po yung mga sinasabi ko kung kailan ang schedule ko sa inyong lugar. Ha? Para mapuntahan nyo na yung mga tagalista. Ito po, June 6, Bagumbayan sa umaga. June 8, Banyo sa hapon. June 9, Lamba sa umaga.

schedule. Baka hindi ko na po kayo mabigyan ng school supplies kasi ano na po, magkakaroon na po ng pasukan ng klase. Ano? So, ito na lang po ang magiging schedule ko. Sa susunod, yung mga hindi ko po napuntahan ng mga barangay, pupuntahan ko po kayo, pero ang ibibigay ko na lang po ay mga supplement at food packs. Okay? So, asahan nyo po, tuloy-tuloy po itong ginagawa natin hanggang mabigyan kayo lahat. And sana naman, mga kaibigan, patuloy nyo pong suportahan ang NINS Wellness Center. Ah, yan po, andyan po kasi si Ma'am NINS Rosa, laging tutulong sa inyo. Ah, hindi lang po sa inyong kalusugan, kundi sa inyong hanap buhay at sa mga tulong na ating ibibigay galing po sa pamilya namin. Yan, maraming salamat sa mga nabigyan ko na natuwa at maraming salamat sa mga hindi ko nabigyan. Siyempre, hindi natutuwa. Bibigyan ko po kayo. Huwag po kayong mag-aalala. Basta makapunta po ako ng inyong barangay, wala po tayong pipiliin. Yun nga lang, ang sabi ko, pinipili lang natin yung mga hikahus lang talaga. Yung mga pobre lang talaga ang ating bibigyan. Yung mga talagang isang kahig, isang tuka. Pagpapasok pa ng paaralan, ang suot-suot na tsinelas, butas-butas. Tapos, ang suot na mga short, walang mga, kumbaga, sobrang luma na. So, yan pa. Sa mga susunod na araw, ang gusto ko nga po, ako mismo ang iikot sa mga bahay-bahay. Maganda yun, di ba? Para makita ko talaga kung sino ang mga talagang mga sobra-sobra ang pagtios. Alam niyo po, kasi mga tugang, dahil ko man po pigkasupog na ako po talaga hali ako sa pagtios. Sa sobra lang po talagang kahigusan, maski ako gurang na, nagtapos ako ng management and nagparaadal pa po ako kang ako po nakarahay ng cancer. 2012, nagkaigo ako ng cancer, stage 4. Narahay po ako 2006 months after po ako magkaigo ng cancer. 6 months to live da ako, sabi kang doktor. Narahay po ako kang sa kuyang mga supplement. Kaya kang ako po narahay start 2014. At 2014 hanggang nag-pandemic, hanggang ngunyan po. Ha? Nagpaparaadal po kita. Natural practitioner po si Ma'am NINS. Ang puso ko, yaon sa mga pobre. Yaon sa may mga helang. Kaya, day po kamo maghadit. Ini pong mga pigigibo ko, day po ini matatapos. Sabi ko nga ni po, mapagibo ako ning sadiri kong factory. Factory ning mga herbal. Kaya ang mga planters, mga nagtatanom, sinda po ang sakuyang magiging katuwang para magkaigwa po kita ning for export ng mga herbal. Bako lang po, digdi sa Pilipinas ang sakuyang pigpapangarap na maging, kumbaga ang mga tao, maging aware na po na ang mga supplement may karahayan sa lambang health, lambang lawas. Ano? So, gabos po na mga herbal, magayon. Dahil lang po nasasabutan kang mga tao. Dahil lang naaraman na ini po, dahil po ining side effect. Wala pong organs na mararaot pagka mo nag-take kang mga supplement, kang mga herbal ni Ma'am NINS. And aram nindo mga tugang, ano si Lord, talaga mabuton. Aram nindo, haluyon na po akong practitioner 2014 pa. Igwa po akong narahay na 2014, ngunyan ko lang, 2014, basta nagpuon po ako 2014. May narahay po akong cancer. Halo, yun day ko lamang aram. Ngunyan po, nagduman ako sa EMS, nag-outreach ako, nanaupo ako ng mga food supplements sa mga nanay and mga school supplies sa mga aki. May nagpatotoo po. Dangugunin to ha. Kaya totoo po ini na ang sa tuyang mga food supplement, regalo sa tuya kang mahal na Diyos. Initinao sa tuya ni Lord para makatabang sa may mga helang. Dangugon po nindo ining coordinator ko, cancer survivor kay Ma'am NINS.

0: stage 2A cervical cancer. Ako po, naray ko ang sadiri ko, cervical cancer man po ako, pero stage 1 pa lang ako. Kaya pag mga ang dudo ko ka to, yung ang may stage 4 cancer, sabi kang doktor. Ha? So, dangogun po nindo.
1: Hi, madam. Ika ang coordinator midig di sa Barangay EM. Salamat na maray sa imuta. At least sa mga aki, nataon taning ano, maski para kita sa barangay hon, mainitong tigdi. Pero dakulao na pasalamat ni sa imo. Ano pala ng tigtara mo sa po na pasyente mi ika?
2: Yes, ma'am. Naging pasyente mo po ako. Ako po may hilang na stage 2A cervical cancer.
1: O, pag nagpa-check up pa sa ko, anong taon?
2: Year, ano ba, 2004.
1: Ano ang improvement na pag nakainom ka ko mga supplement mo katong day ka pa nakakainom?
2: Hindi pa ako nakainom. Ako nalilibo. Maluloy ang bumi.
1: Igluluya ka.
2: Tapos ang pagkaon ko,
1: magayon. Hindi ka nagiganaan magkaon.
2: Maski ang pagkaturo.
1: Anong stage ka?
2: Stage 2A.
1: Stage 2A. Ano ang gustong gusto bon sa imo kantong pero operahan?
2: Sa dati, ma'am, na ano na ako. Nag-undergo na akong chemotherapy, radiation, tsaka
1: pati.
2: Kaya lang, yung mga giraraiso na namamatuan ko. Tapos nag-apo pa ako may dugo.
1: Maski nag-undergo ka na pang radiation, nag-apo pa pang may dugo? O kang nag-inom ka sa kuya, perang bulan lang?
2: Siguro 1 year naman ako, madam, na nag-take
1: supplement ko. Tsaka mo na, saka talagang nagpundo ka na kasi nahiling mo maray ka na.
2: Ay, sige, pag ako
1: hanggang ngunyan?
2: Hanggang ngunyan, sige po paminom. Lalo na yung guyaban juice.
1: Oo, hanggang ngunyan, nagbakal ka pa kang supplement mo. Yes, pero anong namatian mo? Nawara, nagabuso mga.
2: Marayo na ang katuro ko. Ang pagkaon ko, talagang sagana. Wala na akong gapil ko. Ano, talagang sagana ang pagkaon ko.
1: Kaka magayon ang aura mo.
2: Yes, ma'am. Dauna sa kuya, ma'am, na nagtatarama talagang maray na sa kuya ang aura.
1: Oo, dahil ka, pa nagpahiling kung may isi kaya cancer ka pa?
2: Dahil pa ako nagbalik sa doktor ko.
1: Balik ka. Anganin kong ikwa pa at least matawang tapan yung ano, marahay ka pa ng tuluyan.
2: Okay.
1: Ayo, anong masasabi mo dyan sa may mga cancer na stage 2? Na ini pala na cancer na ini pwede pa ining marahay.
2: Yes, sa kuya mga may mga cancer man na araw po, yan, magduman lang po kamo kay Dr. Nin, Rosal. Ako po sa Rosal, nagpapa-testimony na narahay po ka sa iyang mga produkto.
1: Wow, salamat, madam. Thank you so much.
0: Ayan, nadangog nindo mga tugang. Bako lang Canins Cafe, ang matibayon kong product. Gabos po ang mga product ko po, anti-cancer. Kaya kung ako po sa indo, magduman ang kamo sa Nins Wellness or magduman po kamo kung hain ako. Taigwa po ako ng libreng check-up, libreng therapy, libreng mga food supplement, libreng mga services, and gabos-gabos ililibre. Basta marahay po kamo. Diyan po ang sa kuyang pigmamaot, pigaagad sa mahal na Diyos. Marahay kamo, asin matabangan ko kamo. Marahay man ang mga hilang ko. Kasi po, di ba, ang may cancer. Pag di ka po nagpundok ang mga bawal na pagkaon, minabalik man lang ang cancer. After 5 years, balik na naman sa hilang mo. Kaya po kamo dyan, kung kamo po nagkaigwanan ng cancer, halio na po nindo ang mga bawal o dangogon po nindo ini. Kape pa lang, Nins Cafe pa lang. After 4 months na pag-inom, nagpa-laboratory, normal gabos ang sa iyang mga blood chem.
3: Ako si Ronnie, taga Surusugan City. Nagpa-check up ako dito sa Nins Wellness Center sa South City sa Pulgores, taga Surusugan City. Pili-check up ako na para magpa-detox, kaya lang medyo walang pa sa budget, kaya nag-decide ako na magkape na muna. Tapos after January, March. So after 4 months, nagpa-blood chem ako. Magayon ang resulta sa blood chem ko. Puro negative.
0: Ayan ha, puro negative, normal. Diyos ka Lord, thank you Lord. Kaya aram nindo mga tugang, pigbabalik ko po ang blessing sa kuya ni Lord, ang blessing sa pamilyami, pigbabalik ko po sa tao. Ha, nahiling po nindo, maugmahon sa pagmate ang nakakatabang, lalong-lalo na sa mga angki ng mga kapobrehan. na kung pwede pa sana wala pong nagtitios, kung pwede pa sana warang naghihilang, kung pwede pa sana kabus maugma, da yung problema. Kaya lang sa langit lang yan. Big di sa lupa, imposible yan. Pero mga tugang, aram nindo, kita man po ang nagihibokan sa tuyang kapalaran. Nagtutubod ka dyan, sir? Pag ginibo mo ang kapalaran mo, naso kamuyahan mo lang gabus ang pigutob mo, maski sarala na, uday po kitang papadumanan. Pero pag ika po nag-isip kang para sa pamilya, sa mga tao, sa gabos, yan, igwa po yan na papadumanan. Okay? Sabi ko baga, ang pangako ko, mapili po ako ning 10 matatawanan ko ning school supply. Ini po, nagpili na po ako. Sa inababakal ang Ninis Cafe, sa gabos na Ninis Wellness Center. Nagpili na po ako kay Manggagana ngunya na aldaw na ni kang school supplies. Kuao na lang po nindo, harani po sa mga wellness ko. Kung hain po ang wellness ko, duman po ka mo mako, ha? Okay, tigsararo lang, ha? Dahil po pwede ang tigduruwa. Si Ma'am Beherano, nanggana ka kay school supplies. Si Mary Grace, anong pangarang ka ni Mary Grace? Mary Grace Parko. Kutnugan Pulanggi Albay. Okay, Mary Grace, kuhaon mo na lang po sa Pulanggi. Tapos i-chat mo ako kung anong grade ka naki mo. Si Puntuya, nanggana naman pong school supplies. Si Rose Valladolid, school supplies. Si Tina Aranya. Okay, sabi ko po sa inyo, sa Indo, mag-share po ka mo kang live ko. Tanganing pirmi po ka mo, manggana. And magdangog po ka mo sa kuya. Si Ma'am Josephine Belga, nanggana ka po kay Dinis Cafe. Sabi ko kasi, oral daw 10 ang kukwaon kong manggagana. Dinis Cafe. Saan po mapili kahit kinder lang po. Salamat. Taga saan ka? An. Kaya lang, late ka na nang manood sa akin. Dapat 5:30 andyan na kayo, ha? Okay, sige, ito na po yung mga nanalo. Ipo-post ko lang po, ha? And kunin nyo na lang po sa aking wellness center. Bukas, maaga kayo mag-share. Kahit wala pa ako, i-share nyo na ang Radyo Oragon. Diba? Kasi dito lang naman ko makikita na nag-share kayo. Okay, Radyo Oragon, Nins Rosal. Okay, sige po. Bye-bye na. Bukas, mag-share ng maaga. Abangan nyo ako agad para 10 ang mananalo. Kasali kayo. Thank you. Ay, dito pa pala ako. Ibalik mo. Okay, bukas po pala naandyan po kami sa Sorsogon, sa branch namin dyan. Punta po kayo sa Sorsogon para magkaroon kayo ng check-up at food supplement at gumaling na kayo at makainom na kayo ng kape. Okay? Okay, sige po, bukas Chloe Miranda, maaga ka naman mag-share para mapili ka. Eh, nag-share ka, patapos na o, alas 6, paano ka naman mapipili? At ikaw din po, an. Eh, yung mga pinili ko po, 5:30 pa lang, nag-share na, ha? Maga kayo, 5:30, para mapili kayo, hindi kayo mapipili. Pag alas 6 na kayo nag-share, wala, tapos na po ako, okay? Bye-bye!
4: Masabikulado o ragun?
5: Ito po, sila yung gagawin na nagkula kong mga matian, kulawas, may mga nagtulog sa kuya, nagtulog ang puso ko, tapos alam ka lang ang blood sugar ko. Nagbakal po ako ng kape, sa umbas pa lang na umbos ko, mamati ko sa rahayan. Sige, salamat po.
6: Ang Ninis Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang Ninis Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang Ninis Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
8: Kita kids po tayo!

0: si Yubi Baranda, may pigmate ako sa Kuyang Heart. Nag-take ako dito sa Men's Wellness Center. Okay, 2 months pala, nakamatay na ang karahaya. Hindi na ako kinatake na para kumikirot minsan ng mga ilang minutes. Ngayon, salamat ako. Tapusin ko ang 4 months na binigay sa akin ng doc na wellness na tapusin ko talaga ito.
1: Ang Men's Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
2: Ang Men's Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Block 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Men's Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
3: The best of light rock. You're listening to the Twilight Zone.

0: Sabigurado, uhagon!
1: Marami na ang nakasubok.
2: Grabe, nagbawas ako ng timbang in just 2 weeks.
1: Marami na rin ang nagpapatutuo.
3: Walang duda, masarap talaga ang F&B.
1: Malaking tulong talaga sa kalusugan.
2: Salamat F&B, nakakapoops na ako ngayon araw-araw.
1: Needs F&B, Fit and Beauty 10-in-1 Herbal Juice Drink. Gawa sa purong natural na sangkap gaya ng melon extract, rapeseed at stevia. Hinaluan pa ng milk protein and marine fish

0: Hello, Ben. Anong pangalan mo?
1: Ako si Mary Rose po. Dati po kaya, okay po. Dawag yung vitamins kung baka. Hindi yan talaga siya magkakaroon. Sudit po siya. Kulang siya.
0: Malnourished.
1: Oo, kulang siya sa
0: kanilang. Kailan taon na siya?
1: Mag-6 years old po.
0: So, sakitin siya. Pero yan may ubod sipon.
1: Oo. Pero may po.
0: Kunyan, kamusta na sa aki mo?
1: Marera na po siya matibay siya magkakaroon. Makusap na siya.
0: Maliksi ho na?
1: Maliksi po siya sa kakaroon.
0: Dati habo magmaluto?
1: Dati habo po maski gulay.
2: Ang Means Forest Center ay matatagpuan sa Barangay 24.

0: in po kung 6 days pa lang po. Yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano,
1: dugo.
0: Tapos yung po, nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sakit.
1: Wala na yung
0: bukol.
1: Bukol, tapos yung kate.
0: Opo.
1: So ano nakatulong sa'yo, yung Nins Cafe? Yan lang ang iniinom mo. Ang Nins Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
2: Ang Nins Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Meliesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Nins Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
3: The best of light rock. You're listening to the Twilight Zone.

0: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nagamdaman po ang kagalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Lynn's Wellness Center at salamat sa Panginoon.
1: Ang Lynn's Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m.
2: Ang Lynn's Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Lynn's Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
3: Iksenang Banda, Pinoy Rock, dito sa Twilight Zone.

0: Beans Cafe.
1: Nagpo-posting yung presyo ng Gerardo. Dati po yung asawa ko, hindi po ako nakatulog. Hindi rin po siya, hindi siya rin nakapay. Pero ngayon po, kasi na po yung tulog yung kakak. Okay niya rin po yung pag-hili ko. Kahit po, lagi po ako mawag yung Beans Cafe. Maraming salamat.
0: Try mo na ang Beans FMB.
2: Ako si Marif. Dati, ang timbang ko is umaabot siya ng 60 kilo. So ngayon, 55 na lang. 7 sa shape pa lang yung naiinom ko ng juice ni Mamins. Yung chan ko talaga, lumiit siya. Ngayon, hindi na ako nahihirapan matulog.
3: Ang Beans Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. And nandiyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa Barangay 4, Pidoran, Albay.
4: Nandiyan po ako every Thursday, 10 to 12 p.m.
3: See you there!
0: Broadcasting live, on air, and online, this is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Picolanos, Region Y.

Diyos puso po namin kayong inimbitahan na makinig, tuklasin at alamin ang katotohanan. Timbangan ng katotohanan, isang palatuntunan na hatid po sa inyo ng Seventh-day Adventist Church Local Conference o Iglesia Adventista del Siftimulia. At kung sakaling mayroon kayong mga katanungan, pwede nyo lang itawag o itest sa cell number 0912-945-685. Timbangan ng katotohanan. At ngayon, narito ang ating tagapagsalita, Pastor B. Lucianyan.

nagapaabot sa kanamdagan. Programang maghatod kanimo sa kamaturan o kasiguruhan sa imong kaluwasan. Kaniyang Tinduman sa Kamaturan. Usa ka programang gipaluyuhan sa Seventh-day Adventist Church Local Conference. Tinduman sa Kamaturan. Karon ania ang inyong mga alagad.

Ating napakahalaga ang mga sasatanin mula sa sabal at kasulat. At kung sa sasatanin, mayroon na yung mga katanungan. Pwede na bang i-guess o tumawag sa ating cellphone sa 912-9451-625. Maraming salamat sa inyong pakikinig. At magpapala ng Diyos ay susama sa ating dalangin. Mas sa Bicolano, Oragon!

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kang mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aang tabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na parataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotog ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kang sa mong mga salanggibo. Asin unyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, turan, baha, pagtugak ang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng parataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig.

0: dapot? Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakaulagon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon! Uragon! Uragon!

0: sa...
1: Nice! Anong istasyon ang tigdadawag din do?
2: Aw, firme kaming nakaradyo Uragon!
3: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot...
1: Uragon!
4: Uragon!
5: Uragon!
6: Uragon!
7: Uragon!
8: Uragon!
9: Uragon!

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kang mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautog ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin yunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: You're listening to 90.7 Radyo Ulak.

0: Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Oras po mga tugang sa Radyo Oragon. Eksakto na pong 37 minutos sa makalisa ng alas 4 ng pagkaaga.
2: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.
3: Huli na ang programang Mapukaw sa Indo. Maistorya kan mga pangeno sa Barenda Kanandao. Mapainisik ang mga kapirundo. Swerte sa dugo. Asin pa kung suwel. EDR. Maray na aga. Uragon. Huya na ang sa indong regular na parapukaw. Huya Jess Magallanes.

Just... Luwat balay na ka mga tugang kita rapon magsarbay-sabay digdi sa programa ngunyan po kaldaw nin Martes ados sa po kita kan bulan na Hunyo 2020 sa isa. Si Jess Magallanes po ini kasabay ko sa Radio Technical si Manoy Ryan Salcedo dumang sa tower si Manoy Jules Valdez. Another secret touching the night. Kung nagwa po ka man yung komentaryo at switch on, pwede po kamong mag-upload at mag-text sa samyang text 9096135563 at sin sa sakayang cellphone number 09504456083 at sin mga tugang sa Globe 0977043355 tangan ni pong sarabay-sabay kita kung niya na pagkakadigli sa programa madurodampog ang kamugtaan kalangitan baka mga tugang makanamit lamang kita kioran.

Tagorak na, salamat po tatay Roman, muna man kami ng panibagong buhay. Ngunyan na pagkaala. Igiyaw man po kami sa mga dapat may gibuho na sa magibo po kami kan sa mga obligasyon na dahil kami nakakaperwasyon ng kapwa. Kagurang na, nilagay mo po kami sa anong na pilihan sa pag-ibumikan sa muyang obligasyon ngunyan pagkaldangaw at sa iminagalbang po kami kasi mong kapatawaran sa mga kasalan na nakomitin mi sa imarog katatalaman sa isip, sa gibo, asin sa kababayan. Yan po inagal mi ulit kay Kristo sa mong kagurang na. Amin sa inyo, boss. Good morning.

Salamat po Marina Ganan sa mga parantaba niya tulig di sa bilog na Bicolino sa mga lugar sa Paragus pang pinag-abot kaya sa mo yung makusugasin malinaw na signal. Reporting po duty na po kami ngunyan. Mailin ko ba yung suppose sa mga dugang magkataraning si Congressman na Congressman Jan Chan, Congressman Pino Garbin, Mayor Isam Ismail, asin mga tugang su Luyos na gobernador kan probinsya ng Albay para mga tugang sa improvement kan Bicol into dating old Legazpi City Airport. Dahil na pwede pang dahil na pwede pang ibang itaning kaya. Dahil na pwedeng itaning pa duman, dahil na pwede pang makatabang pa para sa pag-asenso kan Legazpi, nakataning ni mga tugang sa tawong grabing ambog sa 10 tinaramon si Anotek. Iyon yung pigtaning duman mga tugang apat na politiko sa Albay. Hindi mo sigal mga tugang gibunkan iba. Andaya lang yung ipagtaning duman mga tugang sa congressman kan si Goldo de Sito kan Albay. Ngayon sulaminting kamawutan mga tugang ilipat po ang vulkan mayon tanganin din na magkaigwaning epekto. Kung in kaso pa magkaigwanin pagtugang ang vulkan. Tapos mga tugang, pagun ako maurag ang gobernador kan Albay, tapig ambog niya mga tugang most livable city. O ngunyan ano, naigunya lamang siya kaya mga programang naipailing, magtaw kaning tabang duman sa mga barangay, napigidilin siya ang panpagtaw ng ayula duman sa mga barangay.

Sir Mamo Tabi, maray na aganan sa mga prantaba niya itong sa Bilog na Bicol Region. Oy, bawal daw mga bagla, digdi mga tugang sa segundo distrito kanalbay, particularmente sa siyudad kay Legazpi. Sabi mga tugang ni Congressman Pilo Garbin de Lenta Suryaon sa may Camilla, ginibo na mga tugang tapukan kan basura kan mga tawong bagla. May nakuha ang impormasyon na sabi, nagtatapukan basura dyan mga tugang sa may Camilla, mga taga-banwan kan dalaga. Ano mga bagla ka mo?

0: Kinsa!
1: Asil mga tugang ang sagot ng panalawigay kang albahay sa panginut mga tugang ni Vice Governor Didayco kasabay na ang kinatawan kang Tulog Lucito kang probinsya. Kinatawan Carol Sigaso, kinatawan Melissa Badesa, asil mga kinatawan kang Sir Dice kang albahay, kinatawan Brian Arandia. Asin sa mga espesyal panyatong amigong nag-aantaway ng unya na pagkaka, sabi ko nga ni mga tugang madali makakuha kay amigo. Difícil mga kitultor na amigo, may mga amigo na pinasima, muna sa palad mo pati braso bugoso pang taon. Araw ka nakagingal daw, nagkarampagan kami mga tugang with Mayor Francis Zamora dyan sa Marison Hotel. Ano tabi Mayor eh, uso sa sapato sa pigtaw sa inyo? Iba talaga mga tugangan may alam.

Salawasan po, kasabay ko ang mga miyembro sa Kanuragon Patrol na palagos mga tugon ang didimot para sa pagkalap ng informasyon. Nasaan ba na kayo ng groundbreaking kansarong eskulahan dyan mga tugang sa barangay Kagbakong Kanligaspe. So mga nag-travel na kapitan sa daraga, ano lamang ang income, ano lamang ang progreso, ano lamang ang development na pwedeng darahunin do para sa karahayan kan barangay. Ano kumusta lamang tabi sa travel nindo? Kumusta lamang tabi sa paglawi iliwaliw nindo duman sa World Trade Center? Duman mga tugang sa Pasay City, aranin mo sana sa opisina kansinado.

Malipot ko ipotan kabugtakan kan panahon. Sa akin, gusto ko gaya magpasalamat sa mga nakasabay mi duman sa pesa sa Samuya kaya nakaging Sabado o Sabado Domingo. Dako lang orgulyo mga tugang na mabiyosita kan mga barkada mo. Sana matunong tabi ining marhan. Sabi nga ni mga tugang maswerte ngayon arong napigisaran kan mga padi. Sabi ko, kami. Sabi nga ni may swerte ka pag mag-igos ka. Pag mag-inog ka, tigba ka. Pag mag-igos ka, maasenso.

sa mga paraomo palasira na nagantabay na pagunya ng pagkakamaray na morning kasi mga tukang sa kabus po, tabi ng mga street sweepers sa yun sa taho kantilampo. Salamat po nung tabi sa inyo ka boss. Kamong nagmamantinir kan kalinigan bata sabi nga ni mga tukang ni Mayor ni Congressman Pino Garbina, bawal ang bagla sa siyudad kan Legazpi. Oy kagawad ano, kagawad ano, kagawad Miraflor kan balagay sa punta video tabi akong update kan nangyaring kasulo dyan sa lugar mo. Kasapon pigat po din ako mga tukang ni kagawad Miraflor na may dakulaw na kasulo dyan mga tukang sa barangay Sagpon Kasod ma. Sabi ko niya ako amigo na sa biyaya ko amigo yaw niya ako sa van gani sa food court dyan mga tukang food park yan mga tukang sa barangay Sagpon Kandaraga. Deep inside my heart like the end of light. Sa lokal na gobyerno kan Legazpi sa Panginoon ni Mayor Isham Ismail, good morning tabi sa inyo ka boss. Sari mo ng mga miyembro kan sanggol ng panglungsod lalo na mga tukang mga miyembro kan sanggol ng panglungsod kan Legazpi ng amnesia kataw mga tukang makarom doon para mga tukang sa karahayan kan mga taga Legazpi. Councilor Sanchez, Councilor Ato Valladolid, asin sa kabus pang miyembro kan sanggol niya nagantawi na pagunya ng pagkakamaray na morning. Sa kapako mga barangay official sa nagantabi na pungunyo ng pagaga sa 70 barangay Kanigaspe. From dumontabi nindo ang barangay Pigdatabangan de mga tugang Pigdatabangan. Kag nagduman kami kasabagong aga, kasabagong aga, kasapon. Kaya di ako nagduty sa barangay hall. Nagduman kami mga tugang sa barangay sa istansa Kanigaspe. Na may pigpabot kaming reklamo. Sabi na gadkan mga sabi na gadkan itong bookkeeper duman. Garing niya sinadadagog ko ang boses mo. Garing niya pamilyar sa kuyang boses mo. Dahil na ako nakatiyo. Sa kunya ako si Jess Magayani. Turog mo si Nita. Nailing ako. Ano niya ako? Nakailin na kamong makanuso na taga-radyo. Lumantabi sa mga politikong utikon, 10 ang tinaram, 11 ang notek, na natabi magbago na kamo, sarong taon na kamo sa June 30. Always. Ano lamang ang ginibo nindo, ano lamang ang ginibo kan mga tawong nakapalibot sa ido. Nagdudurula ka ng mga tugang sa Senado. Kasod ba nagsuko ng mga tugang sa CIDG, si Senador Jingo Estrada. Tama mga tugang tinaram ni Tolfo. Igwapa kaya nga kasi igwapa nga kasi natatakot niya kamo pigmamadali niyo ta may arrestaron. Mas kaya ano pang kupot-kupot na gibunin do mas makulong man ang mga senador nakakampi kan majority. Dahil man tabi kamong magiginibo pagabot mga tugang skun magkaigwa na po tabi kipagkadesisyon sa kaso ni Vice President Sara Duterte ang kay pa nindo 16 manggilaray na boto bago nindo ma ako bago nindo makonvict. Kung gusto nyo nung makonvict mga tugang si Vice President Sara Duterte dapat igwa ka mo mga tugang kidisises na boto. Pero ang daing supog may kasabihan bakit ang mga tugang na blood sticker than water. Ilan nga po nyo nung nangyari kay Jimmy Hirsch ito ano? Dahil mga tugang sa maleta ipinagpalit niya susayang kapamilya. Dahil mo nyan mga ngawa-ngawa, dahil mo nyan mga tugang mataram kung dahil sila mga tugang kinakukuha sa administrasyon. Sabi nga ni mga tugang liderato kay ni Caetano ang solamenting Senate President. Nada yung mga tugang kibindisyon ng Palasyo Malacanang. Kaya sa mga nagpaparabas, nagpaparatira mga tugang duman sa 13 yung sinaro nila yung nag-attender sa Sisyon Kasun Ma. Kag nag-bookout niya ako sa 11, sarado yung ngimutin nila na si classmate. Makabira si classmate, pag-una mo siya ng pinakamaurag na tao sa kinaban. Ang tawon pig-supporter na yun ang pinakamalinig na tao sa kinaban. Ilinganin doon mga tugang gibugibo kayto ni Lacson. Ilinganin doon gibugibo kayto mga tugang ni ano. Ang gibugibo mga tugang ni Estania Slack ni Soto. Tigalat ko magtaram mo niyan mga tugang siri sa antivirus na magtaram siya because na kinabang siya rin na kulaon naman mga tugang sa insertion. Kaya nagka

Yan po ang tunay na dating misong kantunay ng mag-amig, one friend, walang iwanan, bawal ang traitor, bawal ang hudas. Kaya amigong Rono, na sila mga amigang Rono, Biyernes, good morning, salamat tulong tabi, amigo sa pagpasyal. Nagkairiba na naman kita, nag-uroy restorya lamang kita. Pero pasensya ka mong mag-agumta, grabe ka baga sa tawo ko. Wala ka mong masyadong nasikasa.

Ang 54 barangay Kanbanaruan ni Daragas sa pahingunot ni Mayor Vic Peretti at simanan mga miyembro kang Sangguniana. Lalong lang ang mga tungan kagawad na ang sulaminting araw magtabang sa mga Daraginyo. Magpasaning ordinansa na pwedeng pakinabangan kan mga Daraginyo. Kaya pag-abot kan oras, siguro mga tugang kay Puantamon ang tunay na taga-Daraga. Arog mga tugang ni kagawad Bob Magalon. Ang kagawad na tatao magtarwa. Ang kagawad na daing amnesia. Ang kagawad mga tugang na kakalingaw sa mga tawong

0: punta sa mga tukang magchurong kita sa banuan kandara ka. I've loved the life we've kaya kayo po ng mga pagsaro kang public official na kanakulakul kang alalay tali ka man sisibaon tali ka man tatabagon
1: right here with you through the years.
0: Ang limang barangay mga tukang nag-iriwalag nidurulak mga tukang dahil sa duman sa limang isodyante na tinawan mga tukang ki-20,000. Sabi nga ang pinakamaray duman ang mga desisyon mga tukang isdisanggun ng barangay. Alagad mga tukang giwaki mga tao magatulang kamot sa Legazpi, sa Tabaco, sa Kamaliga. Ang pigbabaraso ngunyan mga tukang mga barangay sekretary na yunusan na nagbuot na asin sa mga kasabwa. Yun lamang ka mukha nagkasurupok para ka mamarecord. Tapos ka muna na desisyon bako man ka muna sa executive bako man ka muna legislative para ka mamasurat. Ka muna minaluwas sa mga uragon. Kaya kung may mga dugo panpandok nindo magkasurupok ka mo.
1: Through all the good and bad.
0: Onde mo sana kaumagi mo ng katultulan, maglampaw na kamo. Kadakul-dakul ang mga tawang nangangaipo sa barangay. Kaysa matyaga sa mga tawang arog nindo. Ang sakuyang padaba, sinamumuto na barangay sa panginginot po ni Barangay Captain Nelson Magaliano, kasaraway na po ang sakuyang bilog na pagribo sa council. Na nagantabay na po kunya ng paggagamaray na morning, kagawad Ting, kagawad RJ, kagawad Rolanda. Kasi mga mga igusming Beach W's, good morning, kasi mga tanod. Lalo na po kay Chief Freddy Galario, kinang Tisi Balasco, kinang Erlinga, kimanay Bilma, kimanay Bilim, good morning, kasi mga kimading Mila, anang Mila, good morning. Mading Suling, good morning, ang tabi sa inyo. Sa gabos sa mga taga-Purok Tres, sa kanyang inanak, good morning, kay Janet Lorena. Kay Janet Marilla, good morning.
1: Together.
0: Richard Garay, good morning, amigo, si man kimanay Susan Lucilo Buesa.
1: Know that I belong right here with you.
0: Dito si Loy, good morning. Kasi good morning man tabi kay Kagawad Raquel Magayano sa Loyola kan Barangay Kilikaw. Ang mabalik na Kagawad kan Barangay Kilikaw, good morning tabi kay Manitami.

ang pangarang kanila wigun, baka mga tugang kunin ni ma-elementary pa sana. Kung mapon pa sana mga tugang masurot kan pangaran niya, baka mga tugang magsayo mo sa teacher, mag-isa aksin 7 na, a small world. Diyos ko na sana. Iguaman mga tulang kayo nagpaparatek. Sanya parang tabay mo ako sa programa mo. Maagad niya ako sa imong Lord. Saan ba may cellphone ka. Tama, chat ka sa kuwet. Tama, pamaagad ka kipang Lord. Kung gusto mo, pinuwi ka makikwan yung Lord. Ipabakal mong cellphone. Ibakal mo ng Lord. Tanganing demo ubusan sa imong Lord. Magsawa ka hanggang kaya mo. As long as it's okay. May Ophel Arevalo, good morning. Asing good morning, tabi kipa ding Idol Yaguno. Amigong Jimson Ibares, good morning. And good morning, man tabi kay Ricky ni Bruce Lamillo. Rasmit Aldin Alejo, good morning. Oy. Mate, nagduman mo ka ako, Mate, sa inyo kaswapon. Rasmit, Kap. May pigpoblatir ako, Kap, kahapon. Nagduman ako sa inyo, Kap. Ba't ang mga kabit ko ninyo, rago na? Dahil ko patabi ka masisimbag, amigo, siguro nagiling kamalkan mga news, nagiling kamalkan mga bareta. Siguro bahala ka na tabi mag-update. Ako tinaraman ako kan, amigo, ko masupog mo na mag-inot ako, bata yung kumbinta ko. Magiling ka na kay mga balita ng mga Salado National. Basta ako pag tuminaram ako, hindi mo nagiging salto. Ano po? Sir Danny Garcia, good morning. Sir, good morning. Matabi kay pading Idol Yagun. Ano pa din, mga kapitan ka na pa din sa San Ramon? Kay Pan pa din, maging servidor ka naliwat dyan sa barangay San Ramon, Kandaraga. Manay Ophel, tapusun ko na tabi sa agata. Nakulog pa ka. Kaso, saga Manay Ophel, eh, adyan na po na teka Manay Ophel. Yung tabi. Taganing matapos na lang. Tama. Nasusupok ako sa indyo. Uy, sa mga paradangog ko po, salamat ting Marhay. Lano mga itong sulag duruman sa muna kay nakaging fiesta. Ngayon, sir, paradangog mo kami. Salamat po, salamat, salamat, salamat, salamat. Ah. Sa mga taga-Balinan, good morning. Tabi asin ang matibay na kapitan. Ah. Kan barangay Lakag. Ang masunod na kapitan kan Lakag, si barangay Kagawad, Labatoy, Labore. Iyon ang masunod na kapitan kan barangay Lakag. Ganyan matibay na servidor. Yan mga tugang sa barangay Lakag, tao ni magpaino-ino kan mga tawag may problema sa sayang barangay. And syempre mga tugang, good morning man tabi kikap na Rasing Monreal. An matibay, may egos, may prinsipyo, si may paninidugan na kapitan may alama. Kaya good morning tabi kikapitan na Rasing Monreal.

Magpuro una man kitang magbilog kan sa tuyang grupo bako tabi kagawad, Bob. Araw ko rin yung mga to kasi kagawad, Bob. Simple mo sa nang buhay kayo, pero mga to kang pagamot sa pagtabang. Talagang sabi nga hindi matatawanan. Sabi nga ni Mike and Ricky, hindi namin kayo tatantanan. Sama-sama tayong magiging taxil. Kung ikaw magiging public servant, di man kinakaipo na magigwa ka ng balaalay na huwag poon sa walang hanggang sa tuo. Di man kinakaipo na magwa ka ng ilalay sa talikod sa likod sa atubangan. Kali man sigurong masiba kan sa imo. Arugo nito ang pinagigibong niya ni Mayor Isha Mismael. Trabaho ligdi, trabaho duman. Bisita ligdi, bisita duman. Kaya mabuhay ka. Paliba sa mga tukang ali sa mga taga Akobiko, larog ni Kagawad Bam, ni Attorney Ayan Makasinan, asin man si Mayor Ibraga Isa, kansyonan din tabako, talagang maswerte kami. Kung may mga barkada kaming arog, kaya bako mga tukang arog kang nagkapilang politiko na maray sa napagmay kaipuhan sa imo. Kundi

Ano mo na yung feel nagtama kagabi? Dahil sabi nga di mga tugaan dyan, baka makaura niya ito si kinatawan na si kinatawan Das Marunilla para maraman niya ito kung talagang legal ang operasyon kan STL di sa Albay. Dalanta kang inot mga tugang igwa kay mga tawong na kinabang iyong mga sana sa likod kan operasyon kan STL because they protect themselves. O ang presyo kan kuwari di sa Albay lalong nagdalangkaw. Kang inot sabi niyo na pwedeng maging libre ang kuwari sa Albay. Dalanta di mga sana ang source. Kaya ngunyan ipagparatago pa nilang mga baybay ang mga grabang nagluluwas niya sa bunganga kambulkan. Kaganing pagabot kanulasag baha na mga tugang nagabaan na kamulan inot na makinabang.

0: Sabi, ababaon daw mo Ovel. Ababaon daw muna ng share. Kaya mo nito pagkagulpiyo ng mga mga Koreano, taka mo tabi na galat man sa nakan remittances. Kung ano ang nakukakayan. Hindi sa Legazpi, dinodiretso na. Dinodiretso na ng operasyon ka ng STL. Hindi mga tugang sa Legazpi. Pero may kansaro na iling kung may mga naka-chaleco na, may mga naka-ID na mga tugang. Because kayo pohanin yan to prove na talagang legal ang sa inyong pagpapataya. Because mga tugang gagamitin man sa nanilan mga kabo, kamang nagkakapirak, dapat ang gibon sa inyong ipako ka mo sa cruise. Kaganong din na ka mo pangarugan pa. Si Kagawad Warren Miraflor, grabe ang inagrangay, grabe ang inalakit mga tugang ni Kagawad Warren Miraflor. Ako imbitaran ako na magduman sa imo, ako din agad pwedeng mabago ang kulor ko. Pag sinabing puti-puti ako, abo ko maging technicolor. Ang taramunda mga tugang, deka na ngayon muna pwedeng magkandidatong kapitan ta mag-arugan-arugan ni Nyata ikan mabuto sa barangay Sagpon, tabi! Sabi ko nga ni mga tugang kay mga nakaging aldaw, kang imot po takotunan ako sa takotunan kay ito mga tugang because magkalaban kami sa politika. Bako man mga tugang sa pag-ambuga, good morning tabi kami kong Dante Acosta. Bako mga tugang sa pag-ambog, nagpunan sa kuyang political career. Well, mga tugang sa nanoodan ko kidating Assemblyman Pete Marceliana. Kaya sabi ko kay Kagawad Noy, kunin ka mabalik bilang Kagawad Kandaraga, 101% ang suportang itatao ko sa imo. Sabi ko, magayunan mga tugang magtindog sa ampangan kang tao. Tameklong story short, mga tugang, 99 gito. Nagkandidato man akong iske chairman sa Iraq ng Maladyos, Winas Wasarman, mga tugang sukalaw. Inunogling ko na ilingo, kaya sabi ko, maski ano man ang mangyari, nungka ko nang gantalikulan ang Kagawad Narog kay Kagawad Don Marceliana. Pag siya mga tugang liwat na nagatubang sa mga taga-daraga. Pagabot mga tugang kan 2028 election, maray init ang mga taong daing amnesia. Igwa akong nabisan niya, sabi ko, pagalun mo, at ako mga tugang, pag-abot sa barangay, kung may gusto na ako magagaling tabang, pero kung pag-abot yung oras na lansiyon ako, otikan ako, ay inda. Magduman ka niya sa, nasusupugon ako ng araw kan mga tugang, galimi na sa litunan ang pagkatawa mo. Kaya baga ako, amigong Richard Garay, o Giray, ang taramon ko baga naibali sa yumahan, dahil sa napagtugaan. Yan ang iuragan ko sa gabus, mga tugang, na pilosopiya kan buhay ko. Naibali sa yumahan mo ako, dahil musan ako pagtugaan. Sa dyan, iuragan ang lamanta ko. Sabi nga niya, mga tugang, aksyon ba kong tabil? Dahil ka magtabil, tanganin, dahil ka mag-aksyon. Yung? Kapano, minandilikan Balinada. Sabi niya mga tugang kami mga planong magkarandidato yun sa Balinada. Dema ang naginibuan si Kapmalo. Ilingunin do tabi ang naginibuan niya ang ilingunin do tabi mga tugang ang CCTV. Niya talagang sabi nga ni talagang nailingan gabos. Bawal ang mahabas ko niyan dyan sa Balinada. Manoy ako ay bungkara sa tabi. Asuman, good morning sa mga balik na Kagawad kan barangay. Magpandon, good morning tabi Kagawad Erna Morial. Asuman, Kimano Nelson, Magalona, si Kimano Magi, Magalona. Dos an onsing sinaloro na yung kamugtake. Kaya tama mga tugang sabi ni Tulfo. Pigmamadali da mga tugang ta. Pigmamadali ngaya mga tugang ta may amarisan. Ara mo na palan. Ha? Kaya ini mga tugang nangyayari ngayon sa Pilipinas makamurumundo. Kaya kung anunan kapalpakan ka demonyohan na pagigibukan mga tabong nasa palibot mga tugang ni Marcos kabilang ako sa mga nabudol-budol. Dalang tanagbuta ako mga tugang saya because kayo nakaging eleksyon. Supposedly I go for Renner of Red because she is a Bicolana. But the problem is mga tugang sa mga tabong nakapalibot sa iya. Mas malala pa sa pandok mga tugang kan mahal na ina. Pinali mga tulang tabinog tukan kan pandok ni Lenny Robredo. Yan ang pag-una nito si Lenny Robredo ang pinakabanan na santo sa kinaban. Although demon mga tugang kipagkaaram kay Lenny si Lenny Robredo. So mga tabong nakapalibo sa saya. Ang importante kung yan mga tugang sa pinakalit yung survey na pigpalwas mga tugang nung polls Asia. Ang solaminting nanginginot kung yan na pagka nanginginot na pangaral na magkandida sa pagka-presidente yung mga tugang Gisara Duterte ang trust rating naglangkaw. Ano pa ang pakaraot na gibuhon nindo? Marangan yung mga tugang sabi ni Corina Sanchez matibay mga tugang tuhod ni Vice President Sara Duterte. Sa oras mga tugang na 5 minutos sa makalisa na 5 din pagkagadagdagan talang informasyon na nasa linya si Manoy Andy Madrigalio. Manoy Andy, maray na agapasok ka.
1: Urago Live Report. Yes, Manoy, yes. Good morning. Morning sa mga parantabay. Tama itong sinabi mo, kasubagong. Maluyahon ngaya.
2: Oho.
1: Maluyahon ngaya, ining bagong namamahala. Iyan ang reklamo kan mga koryador digditabi, Manoy G. Snaiba.
2: Oh, ababaw na mo yan yung porsyento.
1: Oo, oh, ababaw na. Sarupa, garing mababawasan si sa indang mga
2: patama,
1: parataya,
2: uh-huh,
1: na nagbugta kay Garibot.
2: Amak-amakon mo yan.
1: Natayaan ba ka?
2: Kung mukhang mga loko-loko.
1: Roger, imbis ngayang samuya na mataya,
2: uh-huh,
1: maguman pa ngayang sa... iwa pa ngayang tayaan, di isa baga barangay.
2: Unason.
1: Roger.
2: Oh.
1: Kung napaano yan.
2: Kung magbuktag sa mga barangay, kasabot ang mga barangay official.
1: Roger.
2: Mm-hmm.
1: Posible. May saro na digding barangay sa Santo Domingo,
2: uh-huh,
1: na igwa ka itong bus na tayaan kaning STL.
2: Oho. Uh-huh. Isang mga
1: barangay.
2: Siyang nagbabantay.
1: Tawo manggay kan STL.
2: Amak-amakon mangkay.
1: Kaning nagbabangko kan STL.
2: Amak-amakon mo yan. Mga koridor baga nagigibot. Maski mga may nyo, mapayong lang yan.
1: Yan.
2: Tapos
1: makadiling siya sana.
2: Arog pa ka nagigibot niya. Una, son. Dapat kan palayaso, no? Dapat kayo ni magtaram ang PNP. Bata si Colonel. Si Colonel Nunez magamano yan. Nagbinog-binog man ko ta na kampress score. Ito pala, si Colonel Nunez na impluensya na kan magayaw sa ibong na media.
1: Roger.
2: Nagpabinog siya kan media because sabi niya gusto niyang mapamiliarize sa mga legit na mga taga-media. Ngunyan, sa mga parabulurburul na taga-media, iyon na ang kaiba-ibanan ni Colonel Nunez. Siguro sa mga legit na taga-media, binunat-banasan dahil sa operasyon kahit ito kan STS Albay na laging silensyo siya.
1: Roger, ako nga ni, naman baga ko nag-ampang dyan.
2: Oo. Maski man,
1: grabe na.
2: Maski ako muna yan, namawara ng gana. Imagine ha, Legazpi City Police Special Station Media. Madali sa saro, bako naman ang trabaho kan police station, kundi magpaluwas ko man kay impormasyon kung ano ang accomplishment kan Legazpi City PNP. Mm. Bako na, so problema sa aro, kay ni papakiraman mo, ano ka, komentarista? Ano ka?
1: Lugi. Bako naman inline o
2: ano kan Legazpi PNP. Ano naman trabaho kan Legazpi PNP? Ano kan miyembro ka kan PNP? Mga komentaryo ka sa gibo-gibo ka nagkapiraro kayo sa problema. Bako mo naman yung trabaho kung ano mga accomplishment kan PNP. Makiaram ka mo. Pa-interview ka mo. Selected sana. Nyata, ano kan
1: buo? Magpapasakado
2: kami dyan. Bako?
1: Yung mga.
2: At senda ko dahil senda kinakukwa dyan at nagpapartaga sila dyan. Kanakulako lang pinit ang source of information. Nyata, matyaga kita dyan.
1: Roger on that.
2: Bako?
1: Mientras tanto tabi manuges sa Malinaw Albay, nakakumpiskar na naman ang mga awtoridad ni abandonadong pinurutol na kahoy na nara na maabot sa kantidad na 8,900 pesos ang kantidad kan kahoy. Sa ngunyang pigaharampakan mga awtoridad kung na sisay ang may sadiri kan inabando ng kahoy na nara.
2: Mm-hmm.
1: Siya tabi manages gubang na informasyon halid di sa sakuyang location.
2: Okay, and pero man ang komisyon na ako ka mga koryador? Ngunyan?
1: Sabi, kanuinot nga ya, uro alang ka, ngunyan, medyo ababa da,
2: mm-hmm,
1: sarupa, itong soup, magamit sila kay itong sugary machine,
2: uh-huh,
1: na sa iba nga niya nalidipisilan,
2: mm-hmm,
1: takunday nga yung signal, alo yung ka maka send,
2: mm-hmm,
1: ka na sa imong mga patama,
2: uh-huh,
1: duman sa pigbubulahan da tabi manages.
2: Baka yung man yan ang advice kan mga politiko na ngayon, igpitan mo ning maray, tanganing pag-abot kan, oras na ko lang sa kuyang gagastos yung pag-abot kan eleksyon.
1: Roger, so, inda ko dyan sa kampo kung nakakabot man.
2: Oho.
1: Sa iba nga ning mga COP, nagmumuto-muto, ta bata na yung mahalo ng gasolina, mm-hmm, dahil lama.
2: Sabi, alam ko may share sinda dyan.
1: Bako araw kan inot na.
2: Oo, alam ko ba rin, may share sindang makukuha dyan.
1: Oo, kan inot baga, pidyo, halang ka usipid ka tao sa inda hanggang sa magparababa hanggang mawara. Kasabi nga ni Katong, iguaman sindang 10% ata.
2: Oh, iguaman, iguaman niya. Basado sa ano, PCSO, ano?
1: Roger, basado yan sa PCSO ang ano yan, kontrata baga, na pig, ano kan, so pig-authorize ninda na mag-operate tabi, Manu Jace.
2: Sa Iraq man kan mga koreador, yan ang iuragan ko. Amakama ko mo, malibot yan, masakripisyo, matyaga kan, di ito na kan, bata pag misan magabato na, so pigkakaganin na kalkulang tayo, agabos barya, magtitaka tapos magabuting o sa babaho sa 1% makukuha ninda.
1: Roger on that.
2: Tapos nagamitin pa ninda sa bukis pag nagkadara ko pa, numataw lamang siya ng pampiyasa na eh.
1: Sa tanay man ang piansan kan
2: yes.
1: So pigapon na kabo ninda.
2: Oo, sila pang gilaray. Sabi kan barkada ko matagruson.
1: Yan, yung maligay.
2: Oo, sabi kan barkada ko ligdi sa Legazpi matagruson. Di lamang ako na po niya kan mag-opera. Di lamang kami nakakapatama amak-amakon mo yan.
1: Roger on that.
2: Oo.
1: Ang laysan na kayo dito sa First District, ang tabako. Kada ipag-aro i-aprobara ni Mayor Ray.
2: Oho. Kung doon mapig-aprobara ang tabako, illegal pa?
1: Roger Ulat. Maski nga ni naining tanama na
2: may tulik,
1: nagpaluwas na ang PCSO. Kung sisayan sa indang pig-tawanin authorized na mag-operate kan STL, pero ang tabako, pig tuturating bang patabi, Manu Jace? Kung talagang totoo na nga yan, iuwa ka nga pag-abot ka ng oras,
2: illegal pa.
1: Mamarangkal naman.
2: Yes, irak man kan mga koridor, kung dyan ako minasintimiento sa mga koridor, dahil mapagalo ng pagpataya.
1: Roger, arkali mainitong bagaan panahon.
2: Yes, mainitong, matyaga sinda dyan, grabe.
1: Matyaga sinda. Bata, maereskwilahan na baga tabi Manu Jace, urbang koridor, nagdidilin siya man di pambakal kigamit kansa hanggang mga ake. Eh, araw ka ning nagbabada so pigtaw sa inda.
2: Irak man, oo.
1: Siyempre, kumbaga sa ano, makayod marino man sila, maski mahiniton.
2: Oo.
1: Or ano, malibot sila. Okay, yan dugang na impormasyon, halidigi sa kuyang location, Andy Madrigalo, basta Bicolano, Oragon.
2: Salamat kami Andy sa mga dagdag pang informasyon. Good morning man tabi kay Magawad Lumina dyan sa barangay Magtog ka na si man si amigong Jason Puyo. Good morning Kapitan Henry Baliapre kang barangay Burgos. Kap Henry, good morning. Asin good morning man tabi kay Paitubing. Good morning. Asin dumang pa sa kapag ko mga barangay official. Sabi kanyang nagtiksa, ay ikaw pala ang tabi, sir, ito, so nagdigdi sa mo na nagpa-blatter ka so hapon. Iyo po, tabi. So siguro, tabi, amiga, paki-inform mo na lang, tabi, ako kung anong oras, tabi, ang mediation. Iyo. So hapon, paano, aray na aga? Sabi ko, pauli na ako sa mo, ta-duty ako pag Lunes. Tapos may kabarangay ako nagagaling taba. Nagpa-sharing kami duman sa barangay San sa Canligaste. Nagpa-blatter kami duman. Tapos so nagigibo duman. Kasi matibay ang bookkeeper dyan sa, ano yung matibay ang mga bookkeeper dyan sa barangay San sa. Ngayon sir, may seminar nga si Kap, tapos nga si Secretary May. Ako na lang yung magigibo kang blatter. Tapos nagaloy-nagaloy, sabi niya, garing niya po, dangog-dangog ko ang boses mo. Doon ako nakatiyos, nagpasalamat, ako po tabi si Jess Magallanes. Ang mga kabit ko niyan, mga maurag na ano, marasa pa. Sabi ko nga ni Dumasa, nag-ibo sa morning blog, basta mga alas 9 yun, alas 9 yun na kami sa stanza. Sabi ko Dumasa, nagbigibo, nagpaparayari lang paano ka mukhang Tulfo. Na ang paguna ni mga tugang, ang problema kay Tulfo, ang problema kan mag-aragom-agom, actualmente mga tugang, bako man po si Tulfo ang minaresolver ka yan. Ang solamente kan mga tugang, ibabalik man ginaray sa barangay. Iyo, barangay man gay ma problema kan. Nagpaparaturo chat man niya, grabe sa patakot, patakot, patakot. O di sige, sabi ko duman sa ano, kasuhapon, kaapo na aga, sabi ko, paisiyon mo na lang tabi kami kung noari ng confrontation, ta ako ang matira kay ni. Nagpapalapailing, mag-ilingan na kita sa arong kayo ng oras, mag-ilingan kita sa arong kayo ng oras. Nagpapailing ka muna at ang panguna nito kan mga problema dyan sa mag-arag. Ang solamente magang aram ni Tulfo, ang problema kan mag-arag, ang pakipag, ano, ang solamente magang aram ang hatugang ni Tulfo, so problema kan magagaw, ang pakiaraman mo. Pagkatapos yung oras, ibabalik kung manggaray sa barangay, ibabalik kung manggaray sa PNP. Kaya kaswapon, nag-urun-urun kami duman, sabi ko, ako po, may sinasabi ko, pag-arampangan mi, mabalik man giraray ako digdi iban ko magayini ta sabi ko di man ako matugot na magsuloy ni kaya sabi ko don't worry po magarambagan mangay kita kaya classmate Cap Danilo Dan nagali ako diyan sa imo kaswapon minali ka pa sa daw duman sa barangay hall taram ko may sa imo nyar ka mo para duman sa mga program.

Ayampaw, duman mga tugang sa tabako. Ay, good morning pala sa staff ni Senya ni Mayor. Magandang umaga po sa staff ni Mayor Francis Zamora ng Saluan. So, nag-usap kami personalong nakalang Sabado dyan sa Marison Hotel. Nasupog ako rin dyan sa lili ko. Deposito, hanggang abaga na sana ako. Ano? Sabi ni Mayor Francis Zamora ng Saluan, ngaya, sir. Sabi ko, don't call me, sir. Sabi ko, just call me nalang Jess. So, ngayon ko lang nalaman, sabi niya, na barangay kagawad ka pala sa barangay niya. Sabi niya, ano ang plano? Sabi ko, ganito, ganon. So, sabi niya, ibibigay ko itong personal kung anong kailangan mo, just text me, just inform me. Di sabi ko, yes, sir. Tapos sabi ko, this coming June, sabi ko, binigyan ako ng laptop nung panahon ni dating Mayor Abby Binay. So sabi ko, medyo na-hold yung release dahil sabi ko, because of politics, kasi magkalaban yung magkapatid, baka sabi ko, this second week of June or last week of June, papunta pa ako ng Manila. Sabi niya, daan ka sa office, pero bago ka dumaan doon, gumawa ka na ng letter para ma-advance ko na yung tulong na ibibigay ko sa'yo. Oy, good morning palang tabi. Isa mo yung burak sa sanggunan. Good morning tabi, maling Edna. Kagawad Edna Luñosa. Sabi ni mga tulang sa kagawad, may pinakamatibay, magariglan sa problema kan Bausi. Kagawad Tess Miraflor, good morning. Kan Barangay Pandan. Ini sa Rupine expert man ini. Ikaw man tabi kagawad Tess ang chairman sa Bausi kang barangay nindo. Kevin Soto, good morning. Ang masunod na kagawad kan kinako si Kevin Soto. Eh sabi ko, nagpaparailing ka mo kan pelikula ni Tolfo. Nagpaparailing ka mo. Pagkatapos yung oras, bako mo siya, minaro-solve kang problema. Pagkabot sa problema sa mag-aragom-agom, bako tabi kagawad na rin yung magkabalikan ka mo. Paano man sumabaya mo ng mga tugang pigdadabal na? Ha? Ika, di ka magparataram na arugan. Talay manin yun ang mamatiyan. Ta mga mayaman ka mo. Hindi mo man kayang resolve ang problema. Ipapasa mo man ganyan sa mga barangay sa MSWDO. Bata pag makasugo ka sa mga miyembro kan PNP. Actionin ninyo to. Puntaan ninyo to.

Duman sa siyudad kang Tabaco kay nakul mga tuwang na barangay sekretary ang pigreklamo. Dalang tayo ang nakiaram duman sa 22 sa napigto ang mga tuwang dili sa Legazpi. Bago ka mo tabi magiro, ang solamenteng gibo nito mag-records ka mo. Kung ano ang pigurol, bako na ka mo mag-desisyon, tabako man ka mo executive, bako man ka mo legislative. Malinaw po tabi, ah? Malinaw na malinaw na malinaw ang sedong trabaho. Malinaw na malinaw ang sedong obligasyon. Oy, good morning tabi kay Mamaura Luño sa Abiliano. Nagkailingan kami ni Mamaura personal. Makaugma po. Makaugma Mamaura, salamat po nung tabi. Ding Maria, salamat, salamat, salamat. Ba't ako pag misan, maluyaw na ako, maluyaw na ako magbibidyo mo sa mga barkada ko sa Facebook. Kanairin ko, nakiuna ko. Salamat po nung tabi, ah. Salamat po, Mamaura Luñosa. Pagkapagbisan, proud na proud ka mo na pigisabat si ang ama mo, no? Iningay ang ama mo, kahit tungi arog kayo. Pagbisan, palibas, sabi si Papa, ma-ochentados na. So, okay pa ba sa sabi ko mag Mamaura, hanggang kaya may pag magturugang, panabaunan gurang mi, at tamanunan gurang mi. Talagang we do our best na maasikaso mo po sinda, yo? Kasi ako ang pigisip ko dyan, kung paano sinda nagsakrifisyo. Paano sinda mga tuwag nagsakrifisyo, maabot ninda ang dapat ming maabot. Kaya sumang aki na matumang rin kamugtaking aki, dapat ngunyan pa sana mag-isip-isip na kamo. Sabi ni Brad Edwin Ponciano, ngunyan ko sana nga maraman na makagawad palang si Ryan duman sa lugar ninda. Ano Brad Edwin? Masob ka Brad Edwin sa ano? Ano yan? Ano yan? Ano si Alan? The love you give to me. Good! Yan, yeah. Pag-aabangan tayo. Kahit pa lumosan ka boss sa ining-ining-tre-ining-onsing sa Doreni, si Malacanang, malosan ka boss na bata. Malosan ka boss.

0: Senador gumuto sa pahayag ni Senator Jinggoy na pigpaparakulit siya na maglipat sa administrasyon. Sabi nga, yan ang tawang bakong udas. Ako araw ka lang pilosopaya ko kagawad test. Maski may kasabihan kitang numan ni Sanayra, you cannot live alone. Padaba ako ang sarong tao, nungka ka, maski ako magsulo na sana. Kaya tama ba ang ginibo niya, pero ang tugang niya dahing supog. Imagine na, tugang mo pigtitira na. May kasabihan bakit ang blood is thicker than water. Siya baga pigsakripisyon niya sa tugang niya because of maleta. Iyang mo yan si Subiri. Si Subiri, mga tugang pigmumuda kan kabos sa mga taga-Bukinon. O do textmate ko si Subiri. Ngunyan, niya man ako pigreply kasi narumduman ko kay tukang panahon pa ni Governor Glenda. Kag nagtaw siya mga tugang ng ayuda duman sa mga naging biktima kang pagbaha duman sa Banuan kan Libon. Nagko-communicate kami. Pero this time, giripig enough kasi pigmumuda siya mga tugang kan mga taga-Davao. Dapat ang kata ang kabarangay mo, iyon ang ganda niinot mong depensahan. Si Jinggoy na yung supo, si, ano, si Jimmy na yung supo, ano? Because of money, sinakripisyo mo sa tugang mo. Ano ba na? Dahil pa sa saro-saro niyan, ang isusunod pa iba, kaya sunod na mga tugang si Villanueva, si Escudero, si Mark Villar. Ako man sana, pagkapagparatira mo sa kuya, malipat ako sa imo. Pag ako naglipat sa imong biglaan, ha? Pag naglipat ako sa imong biglaan, nangangulog, hindi rin sa big money involved. Pag nagparpang binira kang bigla, bigla kang nagbayo, nag-ano, bigla kang nagsalida, pag nagsalida ka kikulo, talagang oran, dito sa big money involved. Mag-stay ka sa natitindugan mo. Di naman kinakaipo na magpaburuba ako kakan kulor mo, bako? Nakulaw niya nangyari, nakulaw niya mga tugang na istorya. Pig-abangan, takot sinda na mabuksan mga tugang investigasyon kan flood control. Kasi itong Maitil Marines, si Gotesa, si Baba, pag misan po, na-meet me na sinda. Kaya abangan tapo ko niya na June 4, Mariso mga tugang ang Senate Subcommittee, ang manginginot mga tugang kan investigasyon si Congress si Senador sa si Senador Marcoleta. Maluwas diyan mga tugang ang tunay na katotohanan. Maluwas diyan mga tugang ang gabos. Para once and for all matapos ang mga tugang ang issue bako. Bata kang inot baga iis garanindo si Saldico. Birada digdi, birada duman. Pati mga tugang sa mga politikong diaman araman isyo na kisaw-saw. O ngunyan, na nagtaram na mga tugang sa Saldico, o sige na, magdepensa na ka mo. Ano ni didepensa mo, Claire Castro? Kang tinaram nga ni mga tugang ni Jinggoy, napipasilensyo siya mga tugang para daa. Pipasilensyo siya mga tugang ni Jinggoy, pipasilensyo mga tugang si Jinggoy, maglipat na sa administrasyon para i-atraso kaso. Sabi mga tugang ni Jinggoy, sarada niya, tamang tama, atras ako. So mga nagka-pretend, naarog kayo ni ano, kang nag-book out sa 11, sarado ang oras pak nindo. Ngunyan, na dahil nag-attend din mga tugang sa majority, puros kamo tirada sa ibang mga syunga kamo. Ako?
1: You are listening to 90.7 mga pinag-ugid na local report.
0: Ay, marina, katabi sa kuyang kafamilya, good morning, kita amon Magallanes. Yo. Sa barangay Pandan kan Daraga.
1: So, surely.
0: And siyempre po, ang mabalik na kagawad kan, mabalik na kapitan kan Barangay San Roque. Up Gina Calyada. Sabi sa kuni husband mo, may ano da, may ano kami. Ang matibay na kagawad kan Barangay Dilapas, good morning, kagawad Giamor.

0: Ito, welcome na welcome kamo sa Balay Tabi, Ma'am Maura. Ngunyan sa headlines kan mga barita sa lado lokal mga ACCS pensioners sa Legazpi nakareceive na kanset ang dag pension po kaso ang mayon evacuee sa tulong syudad Canal Mayan nakareceive na yun dahil kay Mayor Francis Zamora kan San Juan City Bicol Region liwat na nakakuha anako ang Best Bulletin Center Award sa katatapos pa sanang palarong pambansa 2026 ngayon po tabi duman sa mga pasaway ng mga barangay officials from national down to the barangay level ang opisina kan ombudsman sinuspender ang Vice Gobernador sin 11 kinatawan kam probinsya din Catanduanes nagkapir ang konsumidor sin dot supply ng tubig sa Legazpi liwat na naman nakakamati din maluyang supply headlines man kan mga balita sa lado national senator Jingo Isadas nagsuko na sa pulisya kasunod kan kasong plunder ay tano asan ribulyo nagkasibagan sa pag-arrestar kay senator Jingo Iswada dating DPW secretary Buno ang nagsuko na sa CIDG paabot sa 200 milyon o 28 milyon sa mga estudyante. Pinagladauman na maralaugan ngayon ay school year 2026-2027. Entra Santo headlines man kan mga balita sa lado nasyo international. 45 piso na gadaan sa pagsabogan sa wrong building sa Myanmar. Sa lado nin karawat NBA Finals 2026. Handa na ang mga court na gagamiton. Entra Santo headlines man kan mga balita sa lado nin showbiz. Ropa may kinto paldo sa benepisyo kan sayang nagadaan na agom. Kaya kung kamuman sa naman agom, kipang 2, pang 3, pang 4, sigurado nin doon na mayaman. Tapos sigurado nyo yung mga agom ka mo, so medyo may tama na tanganing pagabot ka oras kung nakasal ka mo. Ang gabos sabi ay kasabay ka mo dalang ta-consider as conjugal property. Yan mga tugang ang headlines kan mga balita ni Talis mo pakalisin na kapilang palagatak.
1: Basta Bicolano o Lagun!
2: Tuhod! Siko! Baywa!
3: Aray!
2: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng arthritis niyan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng arthritis araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Tatay, itong sakit ni mo buda itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko sa loob kiperambulan.
5: Tarambulan ito.
4: Tapos nagpa-blood chem ka?
5: Hmm.
4: Ano ang sabi kang sa kidney mo buda sa prostate mo?
5: Clear na gabus.
6: Ang Mims Mall sa Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24.

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mula pa noong taong 1996, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Tierra de Ibalon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping

0: Patingaw sa Interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulado. 90.7 Radyo Urago.
1: Ano ras po mga tugang sa Radyo Urago? Eksakto na po nga 32 minutos na makalisa na alas 5 nil pagkaaga.
2: This time check is brought to you by Liverade sa Limerade Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade. It's Liver Lover, boys.
0: Uragon Barreta Express. Mga baretang lokal. Local news.
1: Antay 2 minuto sa makalisa na lasing kunin paggagag. Marinaga man tabi kikagawad o kaodiver kan maragay matnog kan daragalbaya. Ngunyan sa detalyes na kan mga barita sa lado lokal na resibi na kan mga SS pensioners sa kasi nagdagdag pensyon na 10%. Ini ang naging pag ni Janet Mapa tagapagdaram kan SSS Legazpi sa gilibong pakikipag-uli kan Uragonosa. Sayang sinabi na po ang kasod mga Hunyo 1 na resibi na nila sa dagdag pensyon na kaya magigirumduman nilit ng sinabi ni Mapa na paglaog kan bulo na Hunyo atab na maririsibi kan mga SSS pensioners sa ansaydang dagdag pensyon na 10% kansaydang bulanana na nare-receive. Kanta 3 minutos na makalisa na lasing kunin pagkaga sa iba pang detalyes kan mga barita sa lado lokal na ka-receive din ayuda ang mga evacuees kan tulong syudad sa Albay Alisanig Ali kay Mayor Randy Zamora ang presidente kan Ligo Municipalities of the Philippines. Kaya nakaging Sabado, personal na nagpasiring sa siyudad kan Legazpi si Mayor Zamora para itaw sa nasabi ng ayuda. Kabilang sa mga nakareceive ng ayuda yung siyudad kan Tabaco na Consaina, nakareceive ng 120 mil si Mayor Ray Braguisa, mantang 120 mil man kay Mayor Fernando Gonzalez kan Ligao City at si Mansang Gatos Mil sa siyudad kan Legazpi. Sigun sa payag ni Zamora, isang Gatos Mil sa lang nareceive kan siyudad ni Legazpi ni Hulita Depaman kay mga evacuees. Ano sabi ng syudad? Good morning man tabi ki sa kuyang ina anak. Good morning ki Ram Espelinoy. Congratulations. Ngunyan mga tukang Ram, muna ito ang barita sa kamugtakan kan panahon. Nasa rin niya po si Ma'am Alexis. Ma'am Alexis, maray na aga, please come in. Ma'am, good morning. Go ahead po, ma'am, go ahead po. Go ahead po, ma'am, go ahead po.
3: Apo, para po sa yung pag-inang ng Hunyo, Aldaw, Kang Marte, ang sunset monsoon or ang habagat at kasalukuyan na kaka-apin sa loop. Sa western section, kaya so apektado ng pagiging sa people region itong habagat. Kasi ang panganunong kalangitan ng mga kalakal sa pag-uun, pagkikilat at pagdami. Especially po sa naman na pag-uwi ng southwest o timog kanduras na maluya hanggang sa Mabirata. Kandagatan na sa nanong hindi hanggang sa kapantan. Sa kaitaw, hindi ko mag-ako nag-stick.
4: Tak.

47 minutos na makalisa na lasing kunin pagaga sa iba pang detalyes kan mga barita sa lado lokal sinuspender kan Office of the Ombudsman and Vice Governor sin 11 miyembro kan sangon ng palalawigan sa kasod ma sa kanakaging aldaw. Sigon kikatadwan si Governor Patrick Casanza nahuli sa kontrobersyal na problema sa Quick Response Fund. Sinuspend bilago ninda ang desisyon kan Catanduanes Development Council kan Provincial Disaster Risk Disaster Management Council of PDRRMC na dapat maibabakal ang puno bilang tabang sa mga nasabing na super typhoon na si Juan. Pagpaluan si Butan mga inilin ba ibang desisyon na sinmaawot na cash distribution na sana bako man subot suportado kan annual investment program asin kan mismong PDRRMC. Uli din nagpaluan si ordinance ang pag-asin pig veto ni Governor Azanza. Dapita digdi alagad pinag-overprice subot ini kan senda kan sinda magsangat nin disciplinary o kan declaratory relief. Sangunya di pamanap kapaluwasing paigan vice alcalde kan obisi governor kan Catanduanes kasunod kang naging desisyon kang Office of the Ombudsman. Kantay 9 minutos na makalisa na lasing kunin pagkagangunyan sa ultimong detalis kan mga barita sa lado lokal liwat na nakakamahatin ni maluyang supply ng tubig ang nagkapin ang konsumidores kan Legazpa City Water District. Sa informasyon na pinabot sa Uragunus, paputol-putol ang supply ng tubig na nag-aabot sa inda. Kaya nangapunan si Nangunyan sa Banamiyanto kan Legazpa City Water District sa Panginoot ni Manager Jess Rico Salazar. Kawan man lamang kay magkakaligong solusyon ang problemang sadyang pinagatubang kabilang sa mga nakakareceive ni maluyang supply ng tubig ang mga residentes kan barangay tula-tula kan Legazpi, particularmente ang upper portion kanasabi ng barangay. Sa mga tugangan katalipunan, detalis kan mga balita sa lado lokal, ang detalis po kan mga balita sa lado nasyonal. Pakalis, tinahanap buhay.

0: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nandamdaman po ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Means Wellness Center at salamat sa Panginoon.
1: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
2: Ang Means Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
3: Nagbabatingaw sa interong Kabikulan. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago.
4: Ang oras po mga tugang sa Radyo Urago, eksakto na pong 41 minutos na makalisan na alas 5 nin pagkaaga.
3: Urago Bareta Express. Mga nagbabagang bareta sa laog ka nasyon. National News.
4: Ngunyan sa detalye sa akin mga bareta sa lado nasyonal, iwat na nagsuko si Senador Jingo Isuada sa Criminal Investigation Detection Group. Tapos sa magpalawas ang sandigang bayan in warrant of arrest na laban sa saya kasunod kan kasong klaser na day pwedeng piyansahan. Ang warrant of arrest kasunod kan umano'y 570 million flood control projects na may bahid na umano'y kickback scheme. Ilang ikadwang warrant na ipinalawas laban kaysa na sa loob sa nanin apat na aldaw. Enot ang nagbayad din piyansa para sa kasong klaser. Talagad bagong kasong plunder ni sinampa kontra sa senadora. Sayang payag sinabi ni Senador Jingo Isara dahil siya gaday niya gagamiton ang senado bilang panangga laban sa mga alegasyon. Karapat subot niya na magsumitir ni motion for reconsideration sa Office of the Ombudsman. Kasabay kay ni bagong nagali sa senado, pinag-anunsyar ni Senador Jingo Isara na pinagtangro siya kang Palasyo Malacanang na maglipat sa mayoriya para dahil ilawos ang kasong isinampa kontra sa saiya.

0: 42 minutos na makalisa na lasingko ng pagkaga sa iba panitalis kang mga barita sa lado nasyonal na kaiguan intensyon at sinsimbagan sila Senate President Alan Peter Cayetano kasi man si DILJ Secretary John Vic Limulya sa laugan sila ka nakakasulma matapos sa periton na nasabi ng Secretary na Aristoron si Senator Jingoy Estrada. Samantag na sa Laukan Senado, binira nagkaigwan yung sibagan ng duwan in huli na nagsubuting karapatan. Si Rimulya na pakiaraman ang pag-aristo kay Estrada. Kasabay kayo nagkaigwan yung mainit na diskusyon sin da Estrada sin man na kayo tano. Magigiram naman ito ang sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na doon nakikiaram ang DILG sa mga pag-aristar. Kanakapin ang miyembro kang Senado aro kang kinibok kay dating Senador Bato de la Rosa. Parenta 3 minutos na makalisa na lasing kunin pagkaga sa iba pang detalyes kan mga barita sa lado lokal nagsuko na si dating DPW sa o si dating DPW Secretary Secretary Manuel Bunuan kasunod kan isyung warrant to baris kan Sandigang Bayan 5th Division. Sigon sa report si Bunuan personal nagampang sa Criminal Investigation Detection Group sa Campo Crami, Quezon City. Matatanay inot na inilawas kan Sandigang Bayan ang arrest warrant para sa kasong plunder para kay Bunuan na si di ba pa kasunod kan manumayang pala flood control projects. May relasyon na bareta dinara sa ospital si dating DPW Secretary Manuel Bunuan matapos magtaas sa sayang blood pressure matapos sa magluwas ang waranto baris sa alig sa Sandigan Bayan. Kinumpirma ni Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Limulya matapos ang voluntaryong pagsuko ni Senator Jingoy Estrada kasabay man na dating sekretaryo sa naampang ng kasong plan din huliman sa anomalya sa flood control. Ang pangduang aramon ngunyan kung si sayang mastermind sa flood control. 45 minutos sa makalisa na lasing kunin paggaga pinaglalauman kan Department of Education or DepEd na maabot sa 26 milyones sa 28 milyones peso ang mga estudyanteng malaw kunyan sa mga pampublikong eskulahan ngunyan school year 2020-2026-2027. Kaya naging pag-nedi Assistant Secretary Jocelyn Andaya sayang sinabi na basado sa report pwedeng umabot sa 28 milyones ang bilang kan mga estudyanteng mabalik sa pag-eskwela ngunyan school year 2026-2027. Parenta 46 minutos na makalisa na lasing kunin pagkagangunyan sa ultimong detalyes kan mga barita sa lado nasyonal. Pigpo na nakasunma kan Department of Education o DepEd aldaw ni Lunes ang kick of event sa Kabadbaran City National High School sa Agusan del Sur. Nadakan pag-uponakan wiklong na brigada eskwela. Nasayang payag sinabi ni Secretary Sani Angara kan Department of Education na kamautan ngunyan kan DepEd na maging matarayong panimplementasyon kan brigada eskwela. Kasabay kay ni sinabi pa ni Angara na panagos man na makikipagkoordinar ang DepEd sa nagkaparangahin siya kang gobyerno para maging matarim pa ng implementasyon kang brigada eskwela bago magralaw ka ng mga estudyante sa mga pampublikong sis eskwelahan ngunya na bulan na Hunyo.
1: Mga bareta sa ibang nasyon. International News.
0: Parenta 46 minutos na makalisa na lasing kunin pagkagangunyan sa detalyes man kang mga barita sa lado international. Maabot na sa 46 personang nagadaan as in may maabot man sa 70 personang nalugadan matapos ang makusog na pagsabog sa sarong edifisyo sa iba ilagang silangang parte kan Myanmar kanakaging Domingo ito. Ang mga rescue workers sa Senado Independent Media Reports padagos pang nagigibok yung magkakanigong paagi para mahanap ang mga personang nawawala dara kanasabi ng pagsabog. Nangyari ang sabi ng insidente aranig sa nasyon kan China. Ngunyan palagos pang pinagaram kan mga otoridad kung ano naging kausa kan nasabi ng pagsabog.

0: Ho niya sa Italy sama kami nga balita sa lado ning Karawat. Good morning tabi kay amigang Marlene Clemente Mondiar. Oy amiga, salamat ulun tabi sa imong reseta. Talagang effective tabi amiga. Natapos ang National Basketball Association ang paganda sa duwang court sa gagamiton para sa 2026 final sa litrato ng pinaluwas kan liga. Kasama yung tampok sa disenyo kan hardcourt na may Larry Gio, Larry O'Brien Trophy, ang pinakaasam-asam na championship trophy kan NBA. Nakatala ni inot na laban na gibon sa New York Knicks sa si San Antonio Spurs sa Holyoke 4, 2020-26. Kasabay kini, sinabi man kan duwang kampo na mautid ang makuha na sabi ng kampiyonato para sa NBA Finals.
1: Express
2: Barreta

0: ngunyan sa detalye sa akan mga balita sa lado ng showbiz. Dakol subotan mako ko ang benepisyo ni Ropa May Quinto alisay ang agom na si Trevor Magallanes. Apera sa pension ni Guapo siyang benefit plan, medical care, educational and training as in housing loan. Sinasasayang payag sinabi ni Rupa na nabigla siya na kadakol pala siyang makukang kondomi, kadakol pala siyang makukang benepisyo. Hali sa dati niyang agoma, ipinaliwanag pa kanasabi niya ipinaliwanag pa ni Rupa May Quinto na siya nabigla din huliman tabigla ng pagkakaganan kan sa iyang agoma. Yan mga tugang ang katalipunan, detalis kan mga pagbabarita ang unyan pong aldaw ni Martesa. Kaya kung ka bumagom, sigurado ang tabi nyo na may ilaw kang bulsa. Kaya ka bumagwakan sa idong agom, kung ka bumansa na mapagom na dahil masarang kamugtaki, kung lulurugan pa kamo, bayay na nindo yan. Sa harapukan pag-asa ligaspe, ito mga si Manoy, ano mo dyan sa lawas. Sa mga nag-text, sa like sa Facebook, salamat ulit tabi ni Marhay, ako pansay doon na kasabay si Jess Magallanes. Minawalat ka tataraman na. May bali sa yumahan, day sa napagtugaan. Basta Bicolano.
1: Basta Bicolano, Uragon.
2: Basta Bicolano, Uragon.
1: Basta Bicolano, Uragon.
0: Adios, Morenaga, Bicolandia.
3: Basta Bicolano, Uragon.
4: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
5: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
6: Tatay, anong pangalan mo?
7: Desiderio.
6: Nata, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
7: May natutulogan pa yun. Anong dagang ko natutulog?
6: Tatay, dati ka ng pasyente digdig?
7: Yun lang.
6: Ano dati ang mga helang mo na pinacheck up mo digdig?
7: Sa puso.
6: Sa ano pa?
7: Sa baga. So, sa kidney ko.
6: Oo, narahay ka po, digde?
7: Hindi po. Narahay ako.
8: Ang names ng mga Santorming branch ay matatagpuan

0: 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center, Fideran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Andiyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m.
2: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m.
3: Kita-kits po tayo!
4: Ito na ang palatuntunan gigising sa inyong mga natutulog na katawan. Pag-usapan natin ang inyong kalusugan, iba't ibang uri ng sakit, mga natural na lunas, mga pagkain organiko, at kung paano mapapalakas ang inyong immune system. Lahat ng yan dito lang sa Kape at Kalusugan. Hatid sa iyo ng Means Kape at ng Means Wellness Center.
5: Isang malusog na araw po sa ating mga kababayan sa buong Kabikulan, sa lahat po ng mga inaabot ng ating malawakang programa sa radyo at maging internet. Naway datnan po kayo ng swerte sa inyong pakikinig dito sa palatuntunang Kape at Kalusugan. Hatid sa inyo ng Means Kape sa pangalan po ni Ma'am Means, Ma'am Nina Rosal at ng Means Wellness Center. Ito po ang inyong lingkod, Kuya Rod, Rod Perez. Sana'y masamahan niyo po ako sa loob ng 10 minuto para mapag-usapan natin ang tungkol sa inyong kalusugan at kung paano kayo matutulungan ng Means Kape at ng Means Wellness Center. Ngayong araw po ay ating alamin ang isa sa mga kinatatakutang sakit at nangunguna sa mga dahilan ng maagang pagkamatay. Ito po ay ang cancer. Ayon sa mga dalubhasa, ang cancer ay isang kondisyon na nabubuo sa katawan ng tao kung saan ang ilang cells o cellula ay lumalaki ng walang kontrol at kumakalat sa ilang bahagi ng ating katawan. Mahirap tukuyin kung bakit nagkakaroon ng cancer ang isang individual, pero base po sa pananaliksik, ang pagkalantad sa kemikal, sobrang katabaan, labis na pag-inom ng alak at panindigarilyo ay ilan lamang sa mga salik o itinagawa.

0: Jolene, anong ininom mo? Kuya Manu, gusto ko yung
1: Max.
0: May booster ka?
1: Opo.
0: Noon ang ininom mo, anong naranasan mo?
1: Oo, hindi na katulad ng dahil na parang malat yung boses ko. Tapos
0: malat?
1: Na masakot ko pala kasi nita
0: ito. Ah, ngayon hindi na.
2: Okay, balik ko tayo sa ating talakayan. Sabi ko nga kanina, ang cancer po ay posibleng makuha natin sa pagkalantad sa mga harmful chemicals. Gaya halimbawa ng usok ng sigarilyo, pagkonsumo ng pagkain o kaya inumin na may halong nakalalasong sangkap. Gaya halimbawa ng mga processed foods and drinks. Sabi nga ng mga eksperto mula sa World Health Organization, ang madalas na pagkain ng junk foods, noodles, chewing gum, bottled juice, fermented food, at lalo na yung mga pagkain kargado ng pambasarap gaya ng MSG o monosodium glutamate o mas kilala bilang betsin. At alam niyo ba na ang pangunahing dahilan ng panganib ng pagkakaroon ng cancer ay ang edad? Edad, opo. Ayon po sa pinakahuling istatistika, ang tao habang nagkakaedad ay humihina na rin ang immune system. Dahilan ito para yung mga free radicals ay dumami at magkaroon ng imbalance sa ating katawan na siya namang pinagmumula ng pagkasira ng ating DNA na kalaunan ay nauuwi sa tumor. And talking about tumor, alam niyo ba na ang Nin's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix ay may sangkap na spirulina. Ang spirulina ay nagtataglay ng makapangyarihang antioxidant at anti-inflammatory properties. Isa sa makapangyarihang antioxidants at anti-inflammatory agent ay ang spirulina. Ang spirulina ay isa lamang sa mga mabisang sangkap ng Nin's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Napatunayan na sa mga pag-aaral na ang spirulina ay mahusay makapagbababa ng LDL at mataas na antas ng triglyceride. Lumalabas din sa mga pag-aaral na ang spirulina pinupo protektahan ng LDL cholesterol mula sa pagiging oxidized. At di lang yan, ito ay nagtataglay din ng anti-cancer properties, lalo na para malabanan ang cancer sa bibig. Yan ang spirulina, isa lamang sa mga mabisang sangkap ng Nin's Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili na dito sa Radyo Oragon Legazpi at sa lahat ng Nin's Wellness Center Branches Region Wide. Marami na ang nakasubok.
0: Grabe, nagbawas ako ng timbang in just 2 weeks.
2: Marami na rin ang nagpapatutuo.
3: Walang duda, masarap talaga ang F&B.
2: Malaking tulong talaga sa kalusugan.
0: Salamat F&B, nakakapoops na ako ngayon araw-araw.
2: Means F&B Fit and Beauty 10-in-1 Herbal Juice Drink, gawa sa purong natural na sangkap gaya ng melon extract, rapeseed at stevia. Hinaluan pa ng milk protein and marine fish collagen. Tamang-tama para sa mga gustong magpapaya, nahihirapang dumumi, hindi makatulog, at pampalakas ng inyong immune system. Means F&B Fit and Beauty, available na sa lahat ng mga Means Wellness Center branches region wide at dito sa Radyo Oragon Legazpi. Alright, balik ko tayo sa ating usapang pagkalusugan at pangkabuhayan. Hatid sa inyo ng Means Wellness Center. At ibang pinag-uusapan ng patungkol sa sakit na cancer, marami ng bandong ng mga doktor ang nagsabing sagana sa anti-cancer properties ang spirulina. Kaya naman napatunayan sa mga laboratorio na pinuprotektahan nito ang LDL cholesterol mula sa pagiging oxidized na maaring maging dahilan ng cancer. Tanong ng karamihan, maaari bang magamot o kaya maiwasan ang pagkakaroon ng cancer? Ayon po sa mga dalubhasang doktor, maraming uri ng cancer ang posibleng maiwasan o mapigilan. Isa na rito ang paghinto o mas mabuti kung hindi ka maninigarilyo. Pag-iwas na ma-expose sa mga cancer-causing chemicals, pati na rin po yung sobrang sun exposure o pagbibilad sa araw. Siyempre, kailangan mong manatiling malusog at malakas ang resistensya. Tingnan ang mabuti ang inyong mga kinakain. Iwasan ang mga pagkain klasipikadong processed food, gayon din po ang mga pagkain matatamis. Damihan din ang pagkain ng mga gulay at putas na anti-cancer, gaya ng broccoli, kamatis, luyang dilaw, beans, gumamit ng extra virgin oil. Bumili ng organic meat. Kung mayroong turmeric powder sa bahay, haluan ito ang inyong mga ulam. At huwag kaliligtang magdagdag ng natural food supplements mula sa Nin's Wellness Center para masigurong balakas at ligtas kayo sa mga banta ng sakit. Mag-exercise ng 30 minuto araw-araw. Malaki ang may tutulong dito para makaiwas sa cancer. Maglakad, tumakbo, mag-gym, magsayaw-sayaw, mag-zumba. Ano mang physical activity ay makabubuti para manatiling malusog ang inyong katawan. Ugaliing magpa-check up taon-taon, magpasuri ng dugo, ihi at pupo sa laboratorio. Ang ultrasound sa tiyan ay makakatulong din upang malaman kung may mga namumuong tumor sa atay, bato at iba pang mga organo. Sa mga babae, gawin ang regular na pagpisil sa inyong mga suso upang makita kung may namumuong

0: bukol at para makaiwas sa breast cancer. Magpa-pap smear para makaiwas sa cervical cancer. Sa kalalakihan naman, mainam na sumailalim sa digital rectal exam para makaiwas sa prostate cancer. Huwag gumamit ng pestisidyo, insecticides at iba pang kemikal sa bahay. Iwasan ding gumamit ng plastic containers sa pag-iinit ng pagkain sa microwave oven kahit may nakalagay pang microwavable ang naturang hard plastic.
1: Ako po si Joako, nakatira sa Tagas Daragaan pa. Natry ko yung Wings Coffee bago ako minum ng Wings Coffee. Namamatid ang aking mga kamay at daliri. After ko uminom, naramdaman ko na gumanda yung aking pakiramdam. Yung bumamatid ay nawala na.
2: Dahil na magpahuri, try mo na ang Wings Cafe 23-in-1 Premium Coffee Mix. Gibo sa purong natural na ingrediente. May sangkap na Concentral Brain Enhancer asin Guayabano Extract. Mababagal sa kabus ng branches kang Wings Wellness Center. Hindi na mabilang ang mga natulungang gumaling sa Wings Wellness Center. May mga sakit sa baga, kidney, at may mga bukol sa katawan. Sanhi ng organic boosting. Sa mga ganitong uri ng sakit, makakatulong ng malaki ang Wings Wellness Detoxification Program. Ang detoxification o detox ay ang proseso ng pagpapalabas o pag-neutralize ng mga toxins at mapanganib na substances mula sa ating katawan. Ang mga toxins ay maaaring manggaling sa iba't ibang sources tulad ng environmental pollutants, processed foods, alak, gamot, stress at iba pa. Bagamat ang ating katawan ay may sariling detoxification system gaya ng liver detoxification, kidney detoxification, lymphatic system, sweat glands at colon elimination. Ang detox ay maaaring tumutukoy sa mga programa o diet na ang pakay ay mapalakas ang natural detoxification process ng katawan. Kabilang dito ang fasting, pagkain ng ilang uri ng pagkain o supplement o pagsasagawa ng ilang practices tulad ng sauna o colon cleansing. Ang isang detoxification program ay maraming benepisyo gaya ng elimination ng mga toxins, mas mataas na energy levels, mas magandang immune function, pagbaba ng timbang at mas magandang digestion, mental clarity at mas magandang moods. Pero tandaan, importanteng magpatingin muna sa inyong healthcare provider tulad ng Wings Wellness Center bago sumubok ng anumang detox program. Dahil mayroong ilang extreme detox method o restricted diet na maaaring makasama sa mga buntis o nagpapasuso, individual na may sakit o yung mga may iniinom na gamot. Pakatandaan na ang balancing diet, regular na pag-i-ehersisyo, tamang hydration at sapat na tulog ay ang pundasyon ng magandang kalusugan at sumusuporta rin sa natural na detoxification process ng ating katawan. Hoy, para po doon sa mga nagtatanong kung saan matatagpuan ang Wings Wellness Center, para po dito sa mga taga-Naga. Ang Wings Wellness Center ay nandito po sa Berlin Street, Santa Cruz, Naga City. Sa mga kababayan po natin dyan sa Sorsogon, nasa 1197 Calle Nueva M. Santos Street, Barangay Pulvorista, Sorsogon City. Sa mga taga-Rinconada area, ang Wings Wellness ay nandyan po sa Mons P, Lanuza Street, San Francisco, Iriga City. Dito naman sa may bandang Tabaco City, nandyan po kami sa Tomas Cabela Street, San Juan, Tabaco City. Ang NWC ay matatagpuan din po sa Puruk 7, Marifosque, Pilar, Sorsogon. Sa mga taga-Pio Duran, kami po ay matatagpuan dyan sa Barangay 4, Rizal Street, Pio Duran, Albay. Sa mga taga-Pulangi, ang Wings Wellness Center ay matatagpuan sa National Road, Centro Oriental, Pulangi, Albay. Bukas na rin po ang ating branch dyan sa Goa, Camsur, sa number 052 San Juan, Evangelista Street, Goa, Camarines Sur. At syempre pa ang ating main branch ay matatagpuan dito sa Barangay 24, Rizal, Legazpi City. Pwede rin po kayong tumawag sa ating cellphone number 0908-113-7618. Paki-like and share na rin ang ating FB page, Wings Wellness Center. Pakatatandaan lang po ha, anumang mapansing pagbabago sa katawan, sa pagdumi, sa pagkain, pagtubo ng bukol, sugat na di gumagaling, pananakit ng anumang bahagi ng katawan ay huwag mong babaliwalain. Magpa-check up para makatiyak. Punta na sa anumang branch ng Wings Wellness Center. Sa muli, sa ngalan po ni Ma'am Nina Rosal, ito po ang inyong lingkod, Kuya Rod. Magandang araw po sa ating lahat.
3: Basta Bicolano!
4: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more rises. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 9.7.
1: 9.7 FM.
0: Radio Ragoon.
2: Standard Time, 4 minutos na makalisa alas 6 din pagkaga.
3: This time check is brought to you by Liverade Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liverade. It's Liver Lover, boys.
4: Uni na ang programang madiskutir kan mga kontrobersyal na issues kanal daw. Matuyaw kan mga saltong gibo. Maumaw kan mga marhayan buo. Dadagugon ang sumbong kan mga pobring tios arog mo. Uragon. Bullseye. Katabang ninyo sa paghanap solusyon sa mga problemang haloy nang dainasisimbaga. Kaiba ang Batikana komentarista sa Kamikula. Mayong iba. Lito Sanchez sa programang Uragon Bullseye.

0: Diyos maray na aga, sagabos!
1: Good morning!
0: Medyo nagtaga, taratagiti po ang amay na pagkaagata ngunyan na Martes. Medyo maray-ray man yan, at least maprepress ko lamang sa grabing init, ano? And syempre mga tugang, gary ba na naman kita sa programa? Oras na naman, alas 6 na naman tulos din pagkaaga. And sagod kitang alas 7 ngunyan pong Fetsa 2 sa bulang Kanhunyo. Ano ang mga nangyari sa tuya sa nakalis na 24 oras? Grabe ang nangyari, ano? Digdi sa lokal sana, kadakol ang nangyari tabi. Nasulo su food court dyan sa Sagpun, sa Daraga. So duman sa Katanduane, sinuspindi su gabos na miyembro kan junta, kan board of directors sa PCLCO, so kooperatiba ninda duman. Ano daw nangyari man kay ni ta suspindido su gabos pati na mga board member. And ano pang mga bareta digdi sa tuya sa lokal, si Kong Pido nag-privilege speech. And iyon isu pigsasabi ko bagakan mga nakalis na aldaw na sa daralagan kang politika ta kaya digdi bagangon yan sa Pilipinas. Harus kumbaga nakasentro na sana sa iriwal pirmi sa politika, sa nasyonal, ano? Kita po na mga syudadano, gari kumbaga na itsapwera na, lalong-lalo na sa mga matitinding issue, may kinaaraman po sa satuyang aral daw na pagbuhay-buhay. O sinda na sana ang pigpaparaaratupag na sana ninda sa indang sadiris, sa indang pang, sa indang magiging kapaladan sa maabot na naman na eleksyon. O kita, so para sa tuya, dahil naman ninda nagkaara si kaso, tayo nang bigpapaurog sa mga sadiri nindang intereses. Kaya tama yun eh. Harus kumpurmi ako digditabi sa privilege speech na yun ni Kong Pido. Harus ngaya, aral daw, dominar na sana sa mga barita sa aral daw and mga nangyari, puro na sana politika. So sa tuyang pagkabuhay, so halimbawa baga ngaya food security, edukasyon, trabaho, healthcare, yung mga supiga para sabi ko kanakalis pag mga aldaw na haros iyo dapat ini an pag-iriwalan, diskutiron and deribatin inda dyan sa Kongreso, kundi iba mambagampig pa para deribatihan, so para sa sendang intereses and intereses kan sendang pigiidolo sa buhay. O, yan ang problema tadig talaga sa Pilipinas, kaya tama ini. Ako kumpurmi ako digdi sa privilege speech na ni Kong Pido. And pwera kayan mga tugang sa lado lokal pa, idagusta su issue ta kasudma, manungod digdi sa quarry sa Albay. Ano na kayan quarry, tango niyan digdi sa Albay. Pero sa panahon sa na naman na ni Governor Noel Rosal, abang ribok talaga sa quarry. Ano? Puan baga kan pagtukaw niya sa turno kan last year, sagot sa presente, dahil po na... Dahil po na ako kung patama digdi sa quarry, digdi sa Albay. Ano na yan? Abang ribok? Warog kayo ningon niya na post ni dating Kapitan Nick Barrios. May resibo si Kapitan Nick Barrios. Napigaagadan siya. Puro ka man siya nangayangaw-ngaw. Sabi ni Administrador Raul Rosal kay Nick Barrios. Magreklamo ka ngaya, magsangat ka ning reklamo, tapos may resibo, o pigpost man ni Nick Barrios, so resibo, naaralang kawon man agad ang per unit na, per cubic meters, kan graba bay-bay salbay, o ano mo nyan ang mangyari kay ni Aberdaw. So, halata-halata kung ano ang magiging decision digdi kang provincial government, sa araw kaning daralaga na presyo. Nata daw kay yan tango niya na sa panahon kan ni Governor Noel Rosal, abang ribok sa quarry. So mga nakalis na mga gobernador to baga digdi sa Albay, bako man araw kay ni ano? Nata daw inita araw kay ni kakontrobersya ang quarry digdi. Nadangog ko pati kasunma. So patapos na ugaring so programa ni Pading Adrian Golden Boy. Sabi ni Pading Adrian,
2: gurado ngayon katotoo ngayon eh, nagsakuya ngayang nadadangog-dangog dan sa Kapitolyo na ngayon kaya da alangkaw ang presyo ngayon kambaybay,
0: natainita nakabugta ko digdi showbiz na ining naka bugta ko digdi. Ay ala. Sa'y ko ni kino ang showbiz na ini. Sabi ni paring Golden Boy,
2: nada ngayon! Ha? E paliwanag nga nun eh, kung nata ngayon talang kao ng presyo kang baybay graba salbay. Apesar ngayon, sabi ngayon kay Enot, sa panahon ng kampanya, libre sa mga tagalbay. Yan.
0: Okay, dapat ipaliwanag talaga ini.
2: Sa kangaya, sunadangog ko ngayon sa Kapitolyo. Na kaya na ngayon nagpapuralang kao ang presyo ngayon kan bye-bye graba salbay. Tayen ngayon ang naganda kan pagbabalik sa politika digdi sa Ligaspe. Tama kandidato da kaya si dating Mayura G. Rosal kaya gari grabe na ang pag-inguha na budget sa eleksyon. Ako pambira. Gula na ngayon katotoy eh!
0: Bata si Paning Golden Boy baga, pirmi man itong kwan, iritado pirmi ito.
2: Hey!

0: Sa National ay Diyos ko tabi. Dahil na nag kuyan, dahil nag-asir, so kuyan, karisma kan pagiging pa-cute saka pamaskulado effect ni Junbic Rimuliano. Nakabawi. Sabi ni Junbic kay Pinocchio. Pinocchio pala na po kayan kay Peter kay Taano. Ano? Nataman na tayo na po na Pinocchio. Ang Pinocchio bagas wala ba ang dungo? Ha? So naglalabaan ini. Oh, natadatay na po na Pinocchio. Yeah. Oh, basta sabi ni Secretary Junbic Rimulya, sabi ni Peter Cayetano, "Hoy! Dengay tabi ang piniarestaran niya digre. Tat sinado nga niya, ang palaton niya nindo kami duman sa gate. 5 minutes. Sabi ni Secretary Junbic, "Ops, sir. Hindi na po pwede yan. This privilege nga, dahil na ngayon applicable sa imong privilege sa... Kuha na ngayon, dahil ka na ngayon pwede dyan, mag-abil ka na pribiliyo ngayon. Tainot na inot ngayon, so si Bato, kala sa kustodya mo ngayon, nakadulag. O kaya, aarestaron mo na ngayon si Jinggoy on the spot. Dahil nakagirong si Pinocchio. Kaya ang mga DDS ko nyan, grabe naman ang hibi. Grabe naman ang paradag-padag, ta nadali na naman so sa indang mga kalyado sa Senado. Kaya grabe ko niyan ang putok-butsi kan mga DDS.
1: Dati nga yan, damig pamakarasto ka na naman yan kan may minority nga yan.
0: Yan, daog na, tabla na. Pag din ako pa inarestar pa si Boy Dila, ay tapos. Bawas na naman sa ro. May subpina naman ngayon sa Comelec si Senator Cheese at saka si Marculeta, so mga donation nila kan panahoning kampanya. Kadakulan mababawas talaga pala sa majority kung sakali ano. Batan sabi kan majority, pigiipit na sinda ka ngunyan kan administrasyon sa mga kaso. Pero sabi kan diehard DDS na si Attorney Salpanelo na taga-Naga man, Bicolano. Pero daiman ngaya, kinuntra sinda mismo ng mga DDS. Kinuntra man sana, kan taga-DDS man sana. Kaya mga DDS ngunyan, ay nagkakauro yun, ano? Sige ang baranggaan. Kaya sige ni Ribi ngunyan kan mga DDS, makulog ang payo, tapos dainaaram kung anong mga propaganda, mga kung ano-ano na sana. Sabi ni Attorney Panelo, garidaiman ngaya pigiipit. Oh, yun nga pigasabi nga na pigiipit ngaya, pigigipit ang majority na iyan sa paagi ngay kampagsangat ni mga kaso. Sabi ni Attorney Salpanelo, daiman gayod ngaya. Tayan nga mga kaso baga ngayang iyan, actually ngaya, dahi pa man nga ni nga sindakad to majority, yun na ngayon, kaso na ngayon. Correct! Nadali man ni Attorney Panelo. Kaya so iba medyo nagduda na kay Attorney Panelo. Sa inka man niya Attorney kakampimi nga ikaw sa ibong ka na. Para Rio DDS nagdudurudaan na lugod. Yeah, nakulong na si Jinggoy mga tugang, non-bailable, and kaiba si dating Secretary Manny Bunuan, kan DPWH. May kayo nakaiba pa nga ni Digding, may Sanchez Digdi Kuya Ryan, na nakaiba suman sa warrant of arrest na pig-issue kan 5th Division kan Sandigan Bayan. Nako may Sanchez pala dyan ah. Napaano yan, may nakasabit pang Sanchez dyan. Saung-saung man. Gasaung-saung man ining Sanchez man na ini dyan. Kikisabay-sabay ang kapaman sa mga araw kaya ng mga gawi-gawi ano. Oh, pero mga kuwangay din eh, mga district engineer, assistant district engineer kan public works, garing dahil lang nakabugtak, nakablard kaya duman mga tugang sa pig-publish sa social media na warrant of arrest. And bata si dating Secretary Manny Bunuan, paka-arrestar daa, paka so documentation gayud Kuya Ryan, baga may mga documentation bagayan, so mugshot, so fingerprinting, etc. Pagkatapos-tapos na kayo ito, naglangkaw so presyon kandugo, kaya dinilaga naman tulo sa ospital. Kaya yan, mga given na yan, o ini si Jinggoy baga kaninot sa inarestar, sabi nagkurulog na sutuhod man. Inda sana, bad sa maabot na aldaw, bad kung gulpi ng makulog yan. Makulog ang liog, makulog ang tuhod, makulog ang kasu-kasuan, makulog ang payo, makulog ang lubot, makulog ang kilikili, gabos na makulog. Ay inda kita, makulog ang buot, ay pirmina. Sabagay, sabi kan iba, day man niya siya duman mapupungaw, tayaon man duman so best friend niya baga, si Bong Revilla, yaon na duman. Kaya magkaiba na naman sindang duwa. Kusa, ikaw na naman. Kaya iyo yan mga tugang ang magiging senaryo. Sa Senado, 11-11 na. Dahil nagkaigwang session kasunma, taan sabi nag-boycott na aso majority. So grupo ni Pinocchio. And apura ka yan, pig-kwandaa, dahil na pig-paandar su aircon sa kapig-gadan su internet duman sa plenary. Grabe ano, sa maurima na style ito. Kunarog kayo talagang pig-gadan ang kananing aircon, pagkatapos wala ka pang internet, pig-gadan, palsok sa internet, di pa paano pa, maano ka duman, mainiton sa plenary. Kaya medyo yan ang riparo duman, kaya maraot subuot kan sa mga nasa minority na nagparhalat, alaba na suliog na magburutwa susendang mga kulig sa sesyon nga ni Ninda, kung hindi man nag-arabot, siguro nagsabay ki Jinggoy, pigdispedida gayon pasiring sa Camp Crame, kaya oto, wala nangyaring sesyon. So mga dapat asikasun duman sa session kasunma, may gari may aaprobaran duman na nomination, ayan eh, promotion sa soldados, igwaning so aaprobaran gayon na citizenship kan su duwang foreigner na maging Filipino citizen na, wala, napinjinti, etc. Na mga dapat maipasar na bill kasunma sa session kan Senado.
2: Buena mano para reta headline.
0: Bareta muna kita sa oras na ini, uyanan sa tuyang buhay naman ng bareta. Aldaw din Martes, Petsa 2, sa bulang Kanunyo 2026, headline sa lado lokal Dolly Bicol, masagibo din job fair sa June 12, job fair na naman. Sige sa nang job fair, di man nababawasan ang unemployment. PhilHealth Bicol, may pagiramdom sa mga employers. Bareta National, duwang majority senators posibleng magbalyo na sa minority bloc na naman. Sa lado international, dinuse ng katao nagadaan sa nangyaring pagsabog duman sa Myanmar.
2: Amado Barreta, mga baretang lugar, local news.
0: Diyos Maray Daga, ako po ang sa magiging tagapagbareta Manalito Sanchez. Sa detalye na kambareta inot sa lokal, masagibo ang Dolly Bicol nin jobs fair na naman. Sa maabot na June 12, dyanda sa SM bilang party kan celebration sa Araw ng Kalayaan. Mapo na aktibidad alas 8 ni Naga, madura sa alas 5 din hapon, tagaring tawananin pagkakataon oportunidad at mga naghahanap na naman in trabaho, makapag-apply sa ibang mga bakanting posisyon. Pagkukumbinsir mga kandole Bicol ang mga job seekers na magpartisipar sa sindarahonan sa mga papeles para sa sendang pag-apply. Nagpagiramdoman PhilHealth Bicol sa mga employer o kaya mga may sadiri nin patrabaho sa pampubliko asin private sector na utubon ang sendang mga obligasyon tangarig na masyerto na marasibigan mga empleyado ninda ang mga benepisyon na ipinagtatao kan PhilHealth sigon kay Ray Victor Mangampo kay puan na maiparehistro kan mga employer ang sendang mga negosyo sa ka mga nagtatrabaho regular na makapag-remit nin contribution na sinimantinir an updated sa sendang record sa PhilHealth. Nagpatanid man ang opisina kan PhilHealth na pwede sir mapatawan nin padusan mga employer na day mautob sa mga arog kaining patakara na sinman obligasyon. Mantinidong nakatutok ang Department of Science and Technology digdi sa Bicol sa pagpautob kan mga programa sin serbisyo na nakabase sa apat kaining pagenot na harigi human well-being, wealth creation, wealth protection as in Sustainability. Sa saing mensahe, pigpaabot ni DOST Bicol Regional Director Romel Serrano. Ang pangapangenot na trayumpukan sa ng opisina, Serrarum kan Human Wellbeing Pillar. Segondigdi kay Serrano, minabot sa 200%. Ang piglangkaw sa production kan Bicol Nutritional Pack sa pagigipagtamangan sa Department of Education. Mientras, 1780 ang karungan man sa mga banwaan San Pascual sa kabalatan sa Camarines Sur ang nakinabang sa nasabing programa. Apoera pa kayo ni, nakapagtauman ang DOST Bicol din suporta sa 1,604 scholars kan taon 2024 sa kat 2025. Sa bilang na ini, 36% ang nakapagtapos na may honors sa Irarumkan Wealth Creation Pillar. Sinabi man ni Serrano na nakakrear ng mga programa kan DOST ni labis sa 129 milyon de pesos na kantidad nin capital investment po 2023 sagod 2025. Alas 6:24 na nin pagkaga. Abi daw, duman mo kita sa barabaktot na bareta ni Your Honor. Kakulangan nin wifi na nadiskubre kan stakeholder sa Camarines Sur. Day man, pirmi man talagang kulang maski sa inka magduman baga, maski sa bilog na nasyon, Kuya Joey. Day man kitang sobrang wifi, maski nga nan ibang mga darakulang edipisyo, mga mall, may mga free wifi, pero ang free wifi ninda, limitado, sarong oras lang. Saka pungak-pungak pa. Kaya inutil manggraray, day manggraray kamugtaki, nasabi siya ng free wifi. Your Honor, pasok!
3: Urago Laki! Reborn! Yes, Manelito, good morning and maray na aga sa mga tantabay. Yeah. Sa primero aldaw kan Brigada Eskwela kasuhapon, pinagtauan in atensyon kan mga stakeholder na ipaabot sa GICT ang kakulangan in wifi digdi sa nagkakatirang lugar sa Camarines Sur. Lalo-lalo na digdi sa sarong eskwelahan, digdi sa banwaan Kanbula, Camarines Sur. Mientras tanto, ang mga telcos nga ni, pungak-puak naman ang signal. Susog sa mga nagtarabang sa Brigada Eskwela kasuhapon, sinabi ninda na paano man magkaigwan ng blended learning sa mga estudyante ligdi sa nasambitan na banwaan mientras tantong kulang ng wifi. Na pero sabi na iguanan ng free wifi alagad na iman. Yun yan sa rumbagay na pinagsabi at sinareklamo sa DICT na kung sinama paabot ng impormasyon dapat totoo. Ngunya na pinaglalauman na naman hindi sa banuhan ng bula. Ngunya na taguran na masupri na naman ninba parating binagbabahaan na banuhan ng bula. Kung kaya siyempre magkakaigwan na namin ng online na modality sa indang pagkaklase. Alagad pa naman mangyari, minulita dahil yung wifi. Ang pagbakal ni load, halos dahil man naman kaya ka mga magurang, kung kaya ayaw ng apelasyon ka mga stakeholder sa DICT na magsabi sila ni Toto kung dahil kung kulang-kulang, as in kung igwa na sa indang pinaglalauman. So yan tabi Manilito sa ito informasyon, live na live, digi sa probinsya ng Camarines Sur, si Joy Bezarcia. Basta Bicolano, Oragon.
2: Oragon, Lari, Reward. Buena Mano, Barreta, mga barretang lugar, local news.
0: Salamat, Your Honor, sa imong bareta na yan. Balik kita sa iba pa mga nagkakalagag ang bareta lokal. Nakulang oportunidad ang bagong teknolohiya sa pagpreserbar kanyaman, kultura, istorya, saka art sa Legazpi City. Tangarik padagos na mamantiniran isip asin man puso kan mga bagong generasyon siring man sa maabot na mga panahon. And pig tawananin doon ni City Curator Dar Perez. Katagod kang panagos man na pag-imbentaryo kang city government sa mga suanoy na estruktura sa syudad na garing mapreserbar ang lumang disenyo, arkitektura, kasabay na mga lumang simbahan na ginibo pa kang panahon panahon ng Espanyol. Sigon kay Perez, bakusanan pag-preserbar kang mga estruktura kundi may istorya na mas magiging interesante bakusanan lokal kundi maging sa mga dayuhan na bisita. Magin mga turista sa paginin paghimo nin mga video documentary. Sa Daymaloy, magkakaiguan nin Albay Arts and Culture Center sa Banuan niyan kan SDA o Santo Domingo Albay sa masabining venue para sa mga artist, artisans at cultural workers. Tagarig na makapagpayang makagibo asin mapagayon ng skills, arts and culture. Kasud ma, isinagiban groundbreaking ceremony saka blessing pa sa bagong edipisyo kan Art o Albay Arts Foundation Incorporated. Diyan yan sa indang compound sa Sitio Bicol, Barangay Salvacion, Santo Domingo, Albay. Tigon kay Rome Candasa, an Executive Director kan Albay Arts Foundation, kasabay sa ititindog na pasilidad ayo ang bagong administrative offices na magsiserbing opisina kan Executive Director, Curator, asin man mga empleyado, siring man ang storage saka conservation room, library, asin man function room. Kasabay pa sa proyekto ang pagpakonstruir ng building o building 3 na magsiserbing reception area. Sigon pa rigdi kay Candasa o beto kang proyekto na urug pang mapakusog ang kakayahan kan institusyon sa pangataman kan arts saka culture. Pagpatibay kan serbisyo sa mga bisita asin man suporta sa ibang programa pang kultura asin pang edukasyon sa probinsya Canalbay. Matrayong pong naisagibo ka Department of Social Welfare Development Field Office sa Bicol sa pagikan Crisis Intervention Section CIS ang pagtaonin asistensya sa mga Transport Network Bicol TNBS drivers saka delivery riders sa probinsya Canalbay. Alasambit na programa ang parte yan kang panagos man na pagtaonin tabang pinansyal kan opisinang ini sa mga nasa transport sector sa Eraram Kan Assistance for Individual in Crisis Situation Program o AX. Maabot sa 1,381 gayo ng mga driver sweet lover ang nakaresibinin 5,000 de pesos na financial assistance durante kan ginibong payout sa ICR digdiyan sa syudad kan ligas.
2: Buena mado barreta, mga barreta sa laog kang nasyon.
0: Time check manala, size imagina eksakto. Barreta Nasyonal, nagtutubod si Senator Rafi Tulfo, may posibilidad na duwang senador gikan sa majority block ang magbalyo na naman sa sendang grupo sa minority. Uli subot na ipag-uyon mang kan mga ini sa pirang nagkakapira ng pangyayari na makasusupog ng maray sa Senado. Sa sarong interview sinabi ni Tulfo na nariparo niya ang daipagkakontento ka nagkapirang miyembro kan majority sa tawyang kan tensyon na sinurulay sa laog kan Senado. Second pa, senador may duwang miyembro kan majority ngunyan, majority block, na dai komportable sa mga nangyari ba sendang mga pagkikipag-ulay alagad na ipapig papangaranan kung mga sayrisay ang mga ini. Pero ang duda kan iba, nidang magtugang na bilyar. Si Camille saka si Mark. Mientras tanto, nagtutubod ang Department of Education DepEd na makakaabot ang gikan sa 26 milyon sa good 28 milyon na de pesos o kaya ng mga estudyante. Yan, 26 to 28 million students. Ay na po ang piglalauman na bilang kan mga maralaog sa klase sa pagpuon sa Lourdes sa school year 2026-27. Sigon yan kay Assistant Secretary Jocelyn Andaya, na igwasindanin magkakanigong teaching and non-teaching personnel sa public elementary and secondary schools para sa nasambit na bilang nin mga estudyantes. Ah, very good kun igwa. Sakit ka ni maraman ta naman, puro namang kulang. Iba gayan, kada iriskwilahan, pirmi na sa nang kulang, kulang gabus. Day nang katapusi, taon-taon pirming kulang. Base ng teacher to student ratio, yan. Igwadaanin sarong teacher sa kada 35 estudyante. Malangkaw pa nga ni yan. Pero okay na yan, ha? 1:35 na ratio. Ayan po sa elementary, mientras na sa high school, aniguamanin 1:45. Ay, grabe ni. Ha? Pwedeng ang ibang estudyante, digdikong 45 estudyante sa rong teacher, pwedeng tapos na ang school year. Dahil ka matanda ang kang teacher mo. Sisay ka nga ni ngaya. Lingaw. Estudyante mo ba nga ako, madam? Ha? At ang ngayon ta, dahil ka na ahiling, dahil ka nga bistado. Kaman ngayon, madam. Sa kadakulang ka, dahil ka na bistado. Nabibisto man sana pati sa mga eskwilan. So, duwaman sa na yan ay sumidyo tartarantado, saka sumatali. Iyan. Kung in between ka dyan, masakit ka tandaan kang teacher. Lalo na kung ika medyo kuang ka, palo-pago sa klase, ay madali yung kang matandaan.
2: Inamado Barreta. Mga Barreta sa luwas kang nasyon. International News.
0: Ilabyog tayo ng Barreta sa luwas kang Pilipinas. Dahil mababa sa dusen-dusen ng persona nagadaan matapos na mangyari ang sarong pagsabog duman sa Northern Myanmar kan Domingo. Nagyari ang insidente. Bandang alas 12 gayon ng udto duman sa Nankam Township. Sigon sa rong first responder sa nasambit ng distrito sa Xian State, uminabot sa 46 ang binawian ng buhay kasabay mga digdian mga kaakian mientras 70 na lugadan. Mientras na sa rupang rescuer ang nagsabing 59 kataon kabilugan sa binawian nin buhay.
2: Buena Mano Barreta, Barretang Sports.
0: Magkatambal na Filipino tennis star na si Alex Yala ang tennis legend na si Venus Williams sa doubles draw sa Bad Homburg Open. Sigun yan sa report kan tennis channels, nasa entry list subot ini si Venus para sa Bad Homburg event kan Wimbledon asin kasabay kay ni si Alex Yala. Makakaiba maninda ang German player Evelise na natawanan man in main draw wild card sa singles competition kan WTA 500 tournament na gigibon yan sa Bad Homburg duman sa Germany.
2: Buena Mano Barreta, Barreta Artista.
0: Abenaw, digdi kita sa Chika Tango niya na pagkaga, pinahayag kan veteranang actress Janice de Belen na unsuporta niya sa love life kan sa iyang mga aki. Kasabay na po dadigdi si Kayla Estrada na ipigkukonektar ngo niyan sa aktor na si Daniel Padilla. Ang guest appearance niya kay Buya Bunda kan nakalista biyan na sinabi ni Janice na ang pinaka-importante para sa saya bilang sarong ina, iyo po daan kaugmahan kan sa iyang mga aki. Dagdag pa kay ni, mayo subot siyang diretso o karapatan na makiaram kun maugman sa iyang mga aki sa sarong relasyon. Sa Barreta niya to sa salud, labisang gatos na mga Bicolanong dating mga OFWs o mga Overseas Filipino Workers ang nagkinabang sa libreng serbisyo medical mental health sa Giribong Bayanihan para sa Balikbayan Manggagawa National Reintegration Network Fair 2026 sa Albay Astrodome kan nakalis na May 28. Pinanginutan ka Department of Health, Bicol, ang pagwaras nin libreng konsultasyon, blood pressure monitoring, nutritional assessment, bulong asin mental health orientation para sa 123 na mga repatriated asin dating OFWs. Nag-uuran ko yan, Ryan. Iyo, nag-uuran mo niyan, diglisa mo ya sa Legazpi. Maray, man yan, tama, prepress ko lamang. O Beto, kadasambit na programa na matabangan ng mga nagbalik ng mga obreros, sendang salud, asin matanos na reintegration sa mga komunidad, matapos na ang senda naman na pagtatrabaho sa ibang nasyon. Mga tugang mga kauragon, yan natabi ang sa tuyang mga bareta ang unyan amay na pagkaaga sa Buenabanong Bareta. Nagpanday kan mga bareta ta, News Director Annalyn Silas, pampo ni SM Rod Perez, sa technical side, si Kuya Ryan Salcedo. Tower, back to back, Rain Bartolo, saka si George Valderrama. Ako pa siya noong naging tapagbareta, Manilita Sanchez, please stop by lang, magpadagos pa kita sa programa.
4: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibusa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
5: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemix Forte. Basta lagundi, Plemix! Ang Plemix Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
7: Para sa iyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Install continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Import Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. Umag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Import Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
8: So, ano pangalan mo?
9: Karolo po.
8: Ano ang kagandahan sa'yo sa paggagamot mo sa NINS?
9: Nagliwanag ang mata po, ang baga po, maganda ng paghinga.
8: Dati, kinakapos ka na?
9: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit paano, nakakadiretso na.
10: Ang NIMS Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandiyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
11: Ang NIMS Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanuangan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
10: Ang NIMS Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banuaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
12: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay sa tatlong dekada. Ang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Jeremy Balong Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa jeremyibalontours96@gmail.com. Kung mag-likes ka ng FB page, Jeremy Balong Travel and Tours in Jeremy Balong Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
13: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalaro ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata na lalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: nagbabatingaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulado. 90.7 Radyo Uragur.
1: Time check, alas 6.43 na nin pagkaga.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Halagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.

Areglado, mga tugan, Diyos Moray na agatabi, sendo gabos na naman. Kumusta, ngunyan pong amay na pagkaaga, Martes? Medyo nagbulos an, medyo makusog-kusog na uran. Subago pa yan, pagluwas ko, nagtataratagiti na, and madiklom digdi sa may parting sirangan, ano? Kaya binulos na so uran, ngunyan na oras na ini. Maray man yan, tamapripris ko lamang. So mga maralaw sa trabaho, sa mga oras na ini, malarga na. Kung nagmumotor-motor sa nata, siyempre kung iuman sa naan service and nagtitipid-tipid ta, medyo mal-mal pan gasolina. Dahil pa nakakabalik so dating presyo kan bago mag-gira sa Iran. Likay-likay, di magparapauroran, ta dipisil kung magkairilang-hilang pa, ano? Marahal na ngunyang gabos. Diti ay man sana nagasabing dahil nagmamahal. Permisa ng dati lang ngayang presyo, dahil man niya naglangkaw. Ha? Kamu man sana sa diti ay ang perming dahil nagbabago ang presyo, ha? Yubagano, good morning tabi sa mga amigo ta sa DTI. Aruman mga taga DTI, amigo ko man ini. Kuniday ko lang aram kung sa mga kanaktibo pa kita sa field, kung iyo pa niya raon dyan ngunyan sa opisina, kan DTI, grayer ni ba, wara na eh. Si Sir Diggs nga ning Rodrigo Aguilar, karo retire naman. Ha, kaya so ibatang mga amigo dyan, wara na gaida. Pero maski pa, maray na aga tabi sendo gabos dyan sa DTI. Aruman DTI mga tugang, kaumaw-umaw kuman ining DTI na inita, may mga transaction ako dyan sa DTI. Pag lalo ang sudig di sa DTI ninda sa may ano ni, DBP. Di ko lang aram kung yan ang regional. Kalaw ka na dyan, Kuya Ryan, sa DTI. Dyan no, sa second floor kan DBP. Ha? Digdi baga sa DBP. Yan. Mga kuyan dyan, maray ang pag-estimar dyan sa mga clients. Ha? Dagos na po ngaya, tukawin na po ngaya, ano po ang tuyo ninyo? Mga araw kaya, makakuha nun sila mag-estimar, makuha ka ng ibang opisina, hilingong ka sana. Kung dahil ka magtaram, dahil ka man, wala man ma-approach sa imo kung ano pong tuyo ninyo, wala. Kaya kung ika, malaw ka sa opisina, masusukgong ka, maalat ka sana kung anong marani ka, ma-estimate ka pa kung si Sen Rani yun mo, si Sen medyo anpandok, medyo masinggaya lamang tabad kung si iba nakamurusdut pa. Bad mapasala ka, no? Makasupalpalong katulos. O kaya mga at mga may tuyo sa mga opisina, dahil ka po magparasurupong-supong, ta kita nagsuswildo sa inda. O yan ang isipon nindo, sindal magsirbi sa tuya. O yan ang dapat. Kamuman yaon dyan sa mga opisina kang gobyerno, isaisip man nindo yan. Dahil man nindo paglingawan yan, na ang pigisirbihan nindo ang mga tao, mga Pilipino. Bakong una mo ang pagmati nindo, kamuan ko yan, kamuan dapat magpakumbaba. Yan, bakuso tao, so mga kliyente nindo, lalo na so mga ordinaryong Pilipino. Ta, yan ang pirming isipo nindo, na kita ang nagpapaswildo sa inda. Yan, okay? Kaya libre ka muna mag-approach and mag-sabi kan sa endong tuyo. Dahil magparasurupog-supog. Tani ba kaya dyan ang mga kababayan tamahan palibasa? Siyempre, aram mo na, lana kung medyo managayo tuod sa mga opisina di gobyerno baga, nag-aalangan. Oh, kaya dapat kamuman yan dyan sa mga opisina, kamunaan mag-kuyan, mag-rani. Ano po ngantig ang tuyo nindo, sisay po hanap nindo, arog po kani, arog kani, arog kani na yun. Nangarig. Makaskas ang delivery kan services sa mga opisina. Bako, waro kaya. O kaya dyan sa DTI, yan. Pirang bisis ko na experience yan dyan, makuhaan dyan, maray mag-estimar ng mga kliyente ninda. Daing dakul na atraso, ano po ngayon tuyo nindo, uni nga gibon mo, uni nga, uni. Tapos, kaya lang supig applyan kong loan dyan sa SB Corp kan DTI, sagun ko nyan, wala pa. Sika para follow up ko, bata mo nyan, bako naman so dati kaya na may opisina digdiyo ang SB Corp na iyan, so mga nagpapautang yan ni mga
Date man sa ng kantidad sa mga SMMEs, ano, na mga small medium enterprises na mga business baga. O kaya pigaabil ko man yan, tamagian ang sendang big officer na loan, and nagkakatabang man talaga sa mga sa tuya na mga medium business mga entrepreneurs yon. Kaya pigaabil ko iyan pirpirme. Kung isagod mo niya, baga atrasado ha. Ya, kung ano lugod nangyari yan, pis na online na sanaan transaksyon, lalo palugod na atraso, daw palugod kan so dating manual sa naman, umano. Pigtataga, tuyo ko dyan sa opisina ninda. O, kundi mo niya, wala na, online na nga ni Inda. Kung ano na nangyari, uga ka na pati kung mag-upload na naman. Ha? Ma-follow up na naman. Para tugaan sa nakita, sagod mo niyan, wala pa nangyari. Hunyo na naman lamang, ay tapos kita. So anyway, digdig kita sa mga tema tangon niya na pagkaaga. And mayormente digdi mga tugang inipunganing naging privilege speech ni Kumpido na pigsabi ko sendo na inipo mga tugang harus ining tema na ini na pigdiskuter niya dyan laog sa sayang privilege speech. Harus iuman iniso sa tuya tabi na mga tema, mga issue na pig didiskuter digdi sa programa ta kanakalis pag mga aldaw nga ni si Mana. Sabi ni Kumpido sa post niya, "Today I delivered a privileged speech in the House of Representatives with a simple but urgent message. It is time for our national conversation to return to the economy." Ang gustong sabihon, dapat ang tatukan and pag-urulayan na naman bakunasan ng pirming politika kundi sa lado na kan ekonomiya. But sabihon, meaning to say mga tugang, and but sabihon kay Jesus sa tuyang pang-aral daw na mga pangangaipo, pagbuhay-buhay, pag-ganansya. As in pag-angat-angat sa buhay, kung may pagkakataon na makaangat-angat sa buhay, ano ang sistema ta? While politics continue to dominate headlines, pirmi na siya ng politika ang nagdodominar kan mga bareta, sagod sa presenting panahon na ini, puro politika baga, sa Senado lalo na. Millions of Filipinos wake up every day worrying about food on the table. Totoo yan. Oh, tamahal ang barakalon, diit ang nababaan sweldo, diit ang ganansya. Kung nagninegosyo ka, harus kung pwede, garitarablasa na. Tapuro babayadan man ang nangyari. May garaganan siya ka man ngani, kung isuganan siya mo, harus minadaralagan siya na sa mga babayadan. Kaya ang sabi ngani ka, di ba, maray palugod ngayang daing negosyo. Tagarilugod ngaya, wala man nangyari, puro siya na pambayad ta na siya na ngaya sa gobyerno. Millions of Filipinos wake up every day worrying about food on the table, the cost of electricity, lack of jobs, and the uncertainty of tomorrow. Day taaram kung ano ang mangyari sa tuya, ano na naman ang sa tuyang panguntuhan, pamawan, pamamanggian sa aga, ano na naman ang sa kita makuha na naman pambakal bagas, mag-arog kaya na sitwasyon. Kumbaga sa manok, isang kahig, isang tuka na ang dating. Pag di ka nagkayas, wala kang matutuka. Ang masakit nga ni, tasigi ang kayas-kayas mo, wala pang natutuka. Tanglay ka na. Yun ang pigasabi ko, baga na kulang na sana sa tuya na mga simpleng mga nagtatrabaho, empleyo, negosyo na kung pwede gari daplos, dugo na ang maluwas sa daplos sa lawas ta. Kay inguha, kay iskusar kung papano makaraos aral daw. The Filipino people are not asking us to agree on everything. They are asking us to agree on them. Kami naman ang sendo tabing tawanan atensyon, mga yaon sa gobyerno, mga kongresista, mga legislador, mga opisina di gobyerno. Mga Pilipino na ang tawanan nindo tabi ning atensyon ngunyan, bakong

mga maray. Ha? Dain ang katapusi, puro sa indasa na. O ilinga su sisyon kasudma. Imbis na matapos na, nakapindyente, sugari may promotion duman sa duwang general, na kaipuan maaprobaran ito through the regular session kan Senado kasudma. Igwang mga bills na dapat maaprobaran na sa sisyon ko ta kasudma, regarding duman sa Filipino citizenship kan duwang foreigner na magiging Pilipino na, ah, digdit po sabi sa Senado ko ta kasudma. Ah, kumbaga iyan ang mga bagay na iyan, example lang yan, at apura pa yan kan suini pong mga mayor na issue na dapat iyo inian pig papagalan, iyo inian pig tatawanan indanin awad-awad na oras. Asin man atensyon so para sa kapaki-pakinabang kan lambang Pilipino. Pagkakan, ah, food. Food security. Oh. Bagas. Mga main commodities, prime commodities na kaipuan ta sa lambang Pilipino. Ah, ano ta sufficiente ang production and supply kan sa tuyang pagkakan sa Pilipinas? Ta nangyari baga kaya man sa tuya sa pagkakan ta digdi, lalo na sa bagas, pag kulang baga ang supply kan bagas, purming ang nasa isip kan mga official sa gobyerno, ma-import. O, maray na sa nasinda ta nagaganan siya sa import. Ngunyan, so mga lokal na mga paratanom ta, para uma, farmers, rice farmers, vegetable farmers, kung ano pa. Dahil po natatawananin magkakanigong atensyon kang gobyerno, tampi gaatupag, so importation. Ta sa pag-import mga tugang, may kickback sinda duman. Imbes, nakuta na, imbes sa mag-import, tawanan atensyon, mag-ibonin mga maray na programa, plano para sa mga local farmers tatangaring mag-asinso ang buhay. Oh, iba man ang pigatupag. Oh, food security. Energy. Oh, linganan kamugtakan kan kuryente ta digdi. Dayta na masabutan ngunyan ta kanakalis na mga bulan maray man ang serbisyo kan kuryente ta digdi ngunyan baga sige na naman sa ang palsok buisit. Kung kasuarin garina impierno ang pagmati ta sige man ang brown out. Kun ano man yan ta arog kayan. Ano maray daw yan na serbisyo? Sa tuya, oh, sige ang durulak duman sa Senado. Imbis yan ang aratupago ninda. Kung pwedeng ripasuhon ninda, i-review yan na ipiralo na yan. Kung anong maray dyan na gibuhon, ritokihon yan, halion sa mga makanos dyan na provision, ribayan kan sumaray, kapakipikinabang kan mga Pilipino, oh, yan ang dapat pigarat si kaso kayo ng mga legislador ta, mga nasa Kongreso eh. Bakong sinda-sinda, kanya-kanya nindang sadiring interes ninda sa politika ang piga kakaabalangkan mga eudemons man na ini. Oh, jobs. Oh, linga ining riparo ta, jobs. Tulad ng trabaho. Digdi man sa tuya, pirmi na siya ng kung kada okasyon, kada bulan, may jobs fair. Anday naman maintindihan, tasig ang jobs fair. Pero gulpi man gararenda yung trabaho. Anong klaseng programa yan? Gustong sabihon, inutil. Ah, diba? Taba kung bako yan inutil, di ko tanaan sa tuyang unemployment na babawasan. Kundi ang problema ta, imbis na mabawasan so unemployment, wala man, yung mangraray. Tapakalis anum na bulan, pakalis yung pirang bulan, wala naman trabaho. Pwede na naman pigbago, pigrenew so kontrata. Tayo man ang trabaho. Tayo man api permanente. Pakalis pirang bulan, wala na. Anong nga pa di? Wala naman yung trabaho pa dito. Dahil naman yung pingrinyo kaya ka na. Saka, di wala na. Jobs fair na naman. Malat ka naman, jobs fair. Ma-apply ka naman. Iyan yan. Gustong sabihin, inutil ang mga jobs fair na iyan. Iguamang ngayon. Pasaro-saro dyan na nakaka-timing man, nakaka-kuan man, nakaka-kuaning maray na trabaho, permanente, maray man ang trabaho. Okay man yan. Pero, natatasigyan ang jobs fair, ang unemployment tayo, magraray. Oh, yan ang dapat isipan nindo. Na kung arog kaya ng sistema, gusto kong sabihin, inutil yan ang programa ngayon. Ribaya na nindo kan sumasmaray na talagang will finally address yung problema sa unemployment. Tayan na mga jarajabs per nindo, kung dahing kamugta kayan, pumundo na kamo dyan. Gasaing lang kamukan uras nindo dyan. Oh. And then, investments.

0: pagkakapital. O, paano nga ni kita magkaing ganyo ni mga investor di diya? Limbawa, di sa tuna sa nasalbay. Kung ang quarry mahal, o, natama, invest ka pa daw di. Kung ang graba, bye-bye, ribo na ang presyo per cubic meter. Kung ano man iyan, tangon yan sa nang panahon man ni Governor Rosal, pirming makontrobersya man ang quarry na yan. Ano na yan? Dahil katapusin man na issue na yan dyan. Gustong sabihin na nagpapadalagang kang quarry di Salbay, sala. Takong tama yan, di dahil ko tang ribok dahil issue. O, bako, sigan lang kaw. Ang problema, ta sigan lang kaw kang presyo. O, ang dapat, simple yun man siya na baga. Kung naglalangkaw ang presyo, di, kwan mo, ipaliwanag mo sa publiko, o ni tabi, kaya lang kaw ang presyo takan graba bay-bay tanig, di taon yan mga rason. O, di malinaw. Pero kung sigan lang kaw, sigan haraputan ta, natatalangkaw. Wala ba nagasimbag ko nata naglalangkaw? O, masakit ka ni kung wala man talagang itutuga, tabaka kung so itutuga, tama, inda, kung tama, so sabi baga ni paring Adrian nga ni Kasubago, sabi ko, nasunad dangog-dangog niya na kaya dyan sa Kapitulyo, kung totoo ngayon yan, sabi niya, na kaya ngayon naglalangkaw ang presyo kan graba bye-bye, ta nagtitipon da aning pundo para da sa eleksyon na naman. Kaya, inda, oh, ano yan, totoo man agad yan, dahil ano, pakipaliwanag na sa nanindo tabi dyan. Tayo da bagay ng iristorya sa Kapitul. Ha? Yun ang bigasabit eh. O, paliwanag sana. Nangaring maaramang kang publiko, dahil magparahapot. O, madali man siya na baga. O, ni tabi, anday lang, natataalangkaw ang presyo kang graba, bay-bay, salbay. O, di tapos. Nalinawan tulos. Ah, ayaw pala niyan. Na kung sige kitang hapot, dahil man simbag. O, anong mangyari dyan? Wala. Wala man nagasimbag, wala man nagaklarifikar. Kaya siyempre dahil mo malikayan niya na magpara-speculate, magpara-duda ang tao. Tara, wala man nagasimbag. Tako niyang piglilinaw tulos, di tapos ang issue. Bako? O ano pa? Investment. Education. Nailing mo na. Igo ako nadangog katong programa sa Manila na commentary program na jata sa survey da Kuya Ryan digdi sa to sa Pilipinas 9 out of 10 na mga estudyante ha dahil ko lang masiguro kung sa elementary or high school na ito na ang sabi 9 out of 10 sa mga estudyanteng ini anday po nakakasabot kansen ng pigbabasa gustong sabihon maluya bagsak na maray sa reading comprehension. Nailing mo na yan? O, gustong sabihin, may difference yan an sa tuyang sistema kan edukasyon kung naarog ka yan. Saan ka nakahiling ka yan? Nakakabasa nga ni, pero dahil nasabutan sa pigbabasa na niya. O, yun ang problema dyan. Bako? Reading comprehension. Edukasyon. O yun ang bigang para sabi tabaga sa edukasyon, pero may kulang pagburukasan kang klase, ma-report na so DepEd.
1: Ay, kulang ayag itang classroom. Kulang ayag itang teacher. Kulang ayag itang textbook. Kulang ayag itang mga tukawan. Kulang ayag itang chok.
0: Pati na siya na chok, wara, kulang.
1: Kulang ayag, puro kulang.
0: Dahil pa lamang ako nadangog na burukasan ang klase na pigsasabi kan mga official sa DepEd ay an sa tuyang classroom bastante sobra. Oh. Dawa kun dumampasin na magrerigda ta sobra ang classroom ta. Wala pa kun adang ug arog yan. Ay ngunya nak school year sobra an sa tuyang teacher. Takadakol kita naggraduar, guwabos ta yan pig akomodar and nakapasar sa tuyang quality and screening. Mga arog kayan. Eh pala, pirmi kulang yan. O, obserbaranin do. Tamay mataram naman yan dyan, ma-interview sigurado dyan sa telebisyon, sa mga periodiko, sa social media, mga nasa DepEd. Pirmi yan, kulang. Wala ba dyan nakasabing tama o suficiente, sobra. Wala, pirmi yan, kulang. Taon-taon yan, kada school year, taon-taon yan, kulang. Tatinanunodan kan mga estudyante, kulang. O, oh, saan ka nakahiling kayo na birdaw? Kung baga, 9 out of 10 dahil po nakakaintindi kan sendang pigbabasa. Anong klaseng edukasyon tadig sa Pilipinas? O, oh, mga legislador, iriwal sa nakamong iriwal dyan sa Senado. Iyan ang natupago nindo, bakong buhay nindo, pigpapara, pigpapara asikaso nindo dyan sa Senado, mga inutil talaga kamo. Oh, so mga nagbuto kay Jinggoy, pag nagkandidato, ibuto na naman nindo. Mga rin magkaingraga na kita, biyo pa. Inda sa endo, saru man kitang mga butanti man na mga dayman kamugtaki magpili. Inda, gabus kita digdi may diferensya kaya eh. In a small town world. Healthcare, saru pa ini, infrastructure, and all the issues that directly affect the lives of our people. Accountability in government must continue. But it should never come at the expense of economic progress and national development. Yan, sabi pa yan ni Kung Pino. At the end of the day, the only question that truly matters is this. What did we do today that will reach the kitchen of a Filipino family tomorrow? Oh, come on, take a chance for a brand new one. Walang iba na legislador, AKB party list, representative Pido Garbin. Ang nagbusis na, ha? Tama yan. Dapat makakuanin dakul na suporta digdi si Kung Pido. Nangarig mapagirumdum, magimata, and mamuk.

0: kita naman, so para sa tuya ng mga Pilipino, ang sa indang dapat at upagon dyan. Tama. Ha? May makukulong pa. Param na ako sa programa. Sambay na po sa Barreta La Siete with SM Rod. Salado Technical, Ryan Salcedo. Hoy, saaga. Di ko lang aram kung saaga, Kuya Ray o Webis. Tasabi naman sa schedule kan game 1, Wednesday. Sa Amerika, baga kaiba man ang oras, ano? Wednesday, kwan sa inda, morning. Kung morning, ay evening, di morning, digdi sa to, ano? Yan, banggi sa inda, kita digdi morning. Webis na pala ang game 1. Pero lingon ta sa aga, tabad sa aga, may game 1 na. Bata ang laban, pipe. Pariyo team, puro kuwang ko eh. Puro kakampi ko ang malaban eh. Kaya sabi ko nga ni Kimanoy Tupikasun, dawa rin ang manggana dyan, gana ako. Dawa rin ang madaog, daog ako. Taday kitang itulak kabigin dyan sa duwang team na yan eh. Ha? Kiyan pong New York Knicks saka San Antonio Spurs sa NBA. Salamat sa mga parantabay, si Ate Marlene Yanson, always watching, listening dyan sa Nadres SDA, Emmy Abundabay, Victory Village South, Manong Erning Kangabawan, Joseph Nerick, good morning. Si Madam Unika Iha, good morning Madam. And syempre, kaya Kuya Joseph, yan. At saka si Tina Moran Salsalami, balita ko tinarangkas daas su iba na makalagman dyan sa Capitol, irakman so nagsuruporta, suruporta aalion. Yan lang po tabi, madawang problema talaga dyan. Araw mo ka sa politika, araw talaga ka yan. Kung paka ibang administrasyon, so mga tao na maninda. So mga dati, tarangkas yan. Yung pag-ending sa to sa Pilipinas, inda. Param na ako tabi. Salamat kan sa inyong pag-antabay. Basta Bicolano.
1: Basta Bicolano!
2: Basta Bicolano o Ragon!
1: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemix for Kids ang pambato ko. Ang Plemix for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nagpiflex for Plemix. Pampatang lagundi, Plemix!
3: Vitex Segundo L is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemix!

0: Ano ang more choco mix? 9 in 1 plus 1 chocolate drink. Tama ang iyong narinig. Over 2,000 branches nationwide. Mabibili mo na ang Mark Cafe 5 in 1 plus 1 coffee mix. Mark Cafe 10 in 1 plus 1 with brown rice extra. At Mark Choco Mix 9 in 1 plus 1 chocolate drink mix. Sa iisang bubong. Ang parmasyang laging tapat. Na nandyan lang sa iyong tapat. It's the KGP. The Generics Pharmacy. Di mo na kailangang lumayo kasangga. Bili na sa
1: KGP.
2: Babes, malapit ang anniversary natin.
3: Oo nga, no. Parang kailan lang.
2: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
3: Siyempre, Lola's yun.
2: Gaya din noong binyag ni Junior, ang dami yung nakikain.
3: Siyempre, Lola's yun.
2: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang dami yung nag-take home.
3: Siyempre, sa Lola's yun. Sa lahat ng okasyon, Lola's Food Station and Catering Services. Sumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey Bihon, Carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pa-reserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lola's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
4: Tatay, itong sakit ni mo, Buda, itong namamatian mo sa prostate mo. Ganyan, kang ininom mo yan na kape ko kasabay sa mga supplement ko.

0: Sa loob kay Parambulan.
1: Parambulan ito.
0: Tapos nagpa-vlog cam ka?
1: Hmm.
0: Ano ang sabi kang sa kidney mo buda sa prostate mo?
1: Clear na gabus.
2: Ang names mo nga sa Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
3: Ang names mo nga sa Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang names mo nga sa Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo!
4: Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan niyo sa lahat ng paglalakbay sa tatlong dekada. Ang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradeibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping

0: Broadcasting live on air and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Mga tugang ang tamang patama-tama. 18 minutos na makalihis ang alas 7.
2: This time check is brought to you by
3: Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata.
0: Live, hale sa Midtown Broadcasting News Center. Ila ang Urakuan Magreta. Magreta. Alas 7. Urakuan Magreta. Alas 7 headlines.
1: Enot sa pamayukan mga nagbabagang bareta. Sa lando lugar, Legazpi City Police Station, andam na paraman sa pagtaong seguridad sa pagbabalik eskwela otro simana. Mga bagong school buildings na napunduhan kan Akubicol Party List, magagamit na sa pagburukasan kan klase. Sa mga bareta man sa Laogan Nasyon, Senador Jingoy Estrada, nagsuko na sa pulisya. Asin sa mga bareta man sa Luas Kanasyon, UAs o US, UK as in Australia, nagkasundo na magsagibunin underwater drone technology. Ang detalye sa taud-taud sana.

0: Barreto, a las 7, Barreto Local.
1: Aldaw na po kita nin Martes, segunda dia kan bulan in Hunyo taon 2026. Ini po ang Radyo Oragon Barreto a las 7. Ako po si Rod Perez. Ngunyan sa detalyas, inalerto na kan Legazpi City Police Station ang mga tauhan para man sa pagtaong seguridad sa pagbaralik eskwela kan mga kakian sa Hunyo 8. Susugini sa ibinabang direktiba man ni Albay Provincial o Police Provincial Director Police Colonel Noel Nunez na pag-usugon ang presensya kan kabulisan sa mga tinampo asin na palibot na parte kan mga eskwelahan. Ipinagpuno man ni Legazpi CPS Officer in Charge Police Lieutenant Colonel Arthur Tagtag Jr. May 15 public school sa Legazpi ang naghagat sa saindanin suporta bago sa nasa seguridad kundi maging sa paghahanda kan mga classroom sa pagsikad kan Brigada Eskwela. Daing lugar, tama? Daing lugar ang mga bakla bagla sa Legazpi. Sigun ki Congressman Attorney Yorme Pido Garbin Jr. Sa linya na live si Manoy Jess Kagawad Magallanes.
2: Urago Live Report.
3: Daing lugar ang mga bagla sa siyudad kan Legazpi. Ininagin reaksyon ni Congressman Pilo Garbin Canacobico matapos na maliskubri kanyi na ang bakanting lote arali sa may Camilla Homes ang pinagdibo ng tapukan ng basura. Sigur kay Garbin na bigla siya kan mailin niya ang nasabi ng lugar sa ibang kapinagdibo ng lockdown kan lokal na gobyerno kan Legazpi sa panginginit ni Mayor Isha Mismayla na malinig ang mga lugar ng sa Legazpi particularmente at pagtapok ng basura. Kasabay kanyi inagad ni Garbin sa liderato ni Mayor Isha Mismayla na malibot yung mga kanilig ng pagi para ma pagulan ang tadago sa pagtapos ng mga basura sa bakanteng lote kaya sabi ng lugar ipinaliwanag pa ni Garbi na masado sa informasyon na nakabura sa iya ang mga daraging magsugurot ay nagtatapos ng basura dyan na nasabi ng lugar ipinaliwanag pa ni Garbi na maliwanag pa si Takya magkakanteng ng pagi para matawan kaya magkakanteng ng disiplinan siya sa mga mga persona na higibig kaya nasabi ng magaya. Nagdag na marita ng lupan. Ako si Jess Magallanes, Mahas na Nicolano, Oradon.
1: 20 minutos na po magkaagyan na lasyente ng pagkaaga. Ipinagpo naman ni Acubicol Partialist Representative Congressman Alfredo Pido Garbin Jr. na magagamit sa pagburukasan na klase sa Hunyo 8 ang mga bagong school buildings na sa indang napunduhan para man sa Department of Education as in lokal na gobyerno kan Legazpi. Ang mga pasilidad sa pinaglalauman po na makakatabang sa pagkakaigwan ni mas komportable ligtas as in angay na lugar para sa pag-adal kan mga estudyantes kasabay po naman kan padagos na pagpapatalubo sa mga infrastruktura sa sektor kan edukasyon. Bilang resulta kan koordinado asin kolektibong pagtatrabaho kan Acubicol Partialist DepEd asin lokal na gobyerno mas mapapaluwas ang access sa dekalidad na edukasyon para sa mga estudyantes digdi sa syudad. Lalaking may kasong qualified rape of a minor uy arestado kan mga otoridad. Testigo si Manoy Andy Madrigalejo.
2: Urago Live Report.
4: Sa padagos na paghahanap kan mga awtoridad sa mga most wanted person, nahulog man giraray sa kapulisan ang rank number 4 regional most wanted person na may kasong panlulutig kasong mga punyuno 2026. Ang suspect, binisto sana sa alias na Marti. Taga Daraga Albay, nahahampang siya sa kasong qualified rape of minor. Daing piyansang pigrekomendar ang korte kontra sa akusado. Dumang na baritang lokal, Andy Madrigalejo, Basta Bicolano, Oragon.
2: Oragon Live.
1: 22 minutos po magkaagyan alas 7 ng pagkaaga. Nagsagibo man ang Department of Agriculture, Bicol, sa paagi po naman kan Philippine Fiber Industry Development Authority o PhilFIDA Regional Office, nintulong aldaw na training sa pagtitina o kaya pagtumok nin abaka twine, asin pagibo nin bag para man sa mga parauma, asin nagpoproseso nin abaka na naapektaran kan pag-albruto kan Bulkan Mayon. Isinagibo ang training sa evacuation site Tent City dyan sa barangay San Jose, Malilibot, Albay, kung sa'yin nagpartisipar ang nasa 25 beneficiaryong may eksperyensya sa magtatrabaho kan Abaka Twine. Pabeto po naman kanasabing programa na mapagayon ang kakayanan kan mga partisipantes sa paagi din mga teknolohiyang nagtataunin dugang na kantidad sa produktong abaka. Miantos tanto igwang walong livelihood programs sa pinagpapasunod ngunyan ang Tabaco City District Jail para sa mga persons deprived of liberty o PDL na yaon po naman sa saindang pasilidad. Sigun kay Jail Superintendent Freddy Caballero II, ang mga livelihood programs na ini, mataunin dakulang tabang para man sa mga PDLs maging kansaindang pamilya. Sigun pa kay Caballero, ang walong livelihood programs na sa indang pinag-iimplementar, iyo ang coffee shop, bake shop, t-shirt printing, and tailoring, metalworks, woodworks, handicraft, as in mga masunod na bulan o sa mga masunod pang bulan, ma-officer man si Danin Masonry, particularmente ang pag-ibo nin hollow blocks. Nasa 2.5 million ang uutangon na naman kan probinsya nin Camarines Sur. Para sa anong katuyuhan, Manoy Joey?
5: Mautang na naman nin 2.5 million ang Camarines Sur. Pinagsabi ka na noong opisyal ng lilisa na sa Meta Provincia si Congressman Pentebellian as in si Congressman Nelson Legacion na konsain may pangani-aram kang kamarinesyon kung pila ang ginasto kan nasa Meta Provincia sa Ginibong Kaugwa Pesibal ang mga kamarinesyon halos ganyan ni Aram sa pangwarta kana nasa Meta Provincia. Mientras tanto, ang Committee Chair on Appropriation sa Sanggunian na Pananawigan, ang Ribo, asinani na ipinagpapaabot kana nasa Meta Persona kung pira managad ang pinag-prepare na pondo kana nasa Meta Kaugma. Mientras tanto, ang Provincia ng Camarines Sur ang mautang na naman daw sa Infra nagigibo na ngunyan na mga budan asin sa masunod na mga taon hindi ni pinag-tubod kang mga taga-Marines Sur lalo-lalo na ang agit-agita na pagpaglaban kay Governor Villaverde na si Batalya dating tinatawan kang probinsya sa ngunyan ribo ang mga taga-Marines Sur kung magiging totoo ana sabi ni Governor Villaverde na ipupundo ini sa Infra kung kaya anuman ang pundo na gigibon ka na sa Meta Provincia. Sa unyan, padagos ang pag-apot ka na kapira sa mga taga-Camarines Sur kung ano ang gigibon kan 2.5 million di isa na sambit na probinsya. Mga tugal-dugal na pengpormasyon sa lado lokal. Ini po si Joey Boy Sarcia. Basta Bicolano, Urano.
1: 26 minutes after 7 in the morning. Nakamati po ni Ashfall na nagkapirang parte kan baka kay Albay ka nakaaging adaw kasunod kan makusog na pag-uran digdi o sa lugar. Kasabay po naman sa maapektadong lugar ang barangay Baklayon, barangay Hindi, asin barangay Uno, kung sa inamatian ang paglakob kan abo sa saindang mga natad. Padagos man ang pinagsadol ng mga residentes na magsulot nin face mask asin mag-ingat laban sa mga posibleng epekto kayo sa saindang salud. Mientras tanto, masagibo po ang Dolly Bicol ni Job Fair sa Hunyo 12 dyan sa SM City, Legazpi bilang parte kan selebrasyon kan Araw ng Kalayaan. Mapo na nagtibinad bandang alas 8 po nin aga sin madurar nin hasta alas 5 nin hapon nganing matawan nin pagkakataon ng mga naghahanap nin trabaho na makapag-apply sa manibibang mga bakanting posisyon. Pinagkukumbinsir man kan Dolly Bicol ang mga job seekers na magpartisipar asin darhon ang sa inyong mga dokumentos para sa saindang aplikasyon. Dating Congressman Ding Ramos kay naman susuportahan sa 2028 elections si incumbent Congressman Wowo Fortes kan segundo distrito kan Sorsogon. Sa anong kadahilanan, Manoy Dennis Dondon Arellano Jr.
0: Urago Live Report.
6: Congressman na o protestan sa Gondo Distrito Kansor Segundo ina makukuha ang suporta ni dating Congressman Jugrasya Sting Ramos. Tana sa Gondo Distrito sa gubat sa Segundo na kung saan ipinagpahayag ni Congressman Ding Ramos na doon niya sa suportahan ang kandidatura ni Congressman, incumbent Congressman Hugo Fortes. Sigumpasa na po ang impormasyon kan Radio Rago 92.3 Kansor Segundo na doon nagbabasa ini sa partido alagad ini sa iyang sabirang desisyon and talagang doon na mapabago pasubot ang sa iyang nasambit na pagkalas sa suporta kay Hugo Fortes kung dagdagpat ang kongresista na anuman ang maging desisyon na particularmente na kan sa undang pinaga respeto sa partido na si Senator Chus Escudero doon man subot magiging mababago ang siyang suporta para sumuporta sa nasambit na incumbent congressman kan Segundo Distrito kan Sorsogon. Halididi sa Radio Ragon 90.3 Sorsogon, Dondon Arellano. Basta di kulano, Uragon!
7: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Tuhod, siko, baywa, pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl natin na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Nanay, anong pangalan mo?
10: Miguel Cruz Clemen. Video matangay ang nalawas sa mga damon, ganitungod.
9: Simula ko pang nag-inom ka pang supplement ko. Kumusta na sa pagingal mo na madali ka mapag...
10: Maray po.
9: Maray na. Kang nakakapika po, ano ang namatian mong karahayan?
10: Maray po. Lawas ko ay garo.
9: Magaan?
10: Magaan.
9: Pagkatulog mo?
10: Pagtulog ko, okay na lang
9: po. Ayun, sa pag-CR mo?
10: Hindi
9: mo. Maayos na? Maraiso kape?
10: Opo.
11: Ang name sa mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok San Tonino, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo!
0: Ragod Pagreta alas
12: 7. Iba-ibang tao, iba-ibang opinion, pero at the end of the day, ang desisyon ng COMELEC should be based on facts and evidence.
13: Dahil naman po nito kay Puhan na maglakaw ng 3 kilometro para makakuha ng malinig tubig inunod bulit ay yaw na po ipinis mo kakumilidad nito ang malinig asin bastanteng tubig.
1: Ang tamang oras mga kabarangay, sakto na pong 32 minutos, makalihis ang alas 7.
14: This time check is brought to you by Liverade, Silymarine Capsule. Liverade, it's liver lover, boy.
0: Uragon, Barreta, alas 7, Wanda, Provincia.
1: Inawan ka National Electrification Administration o NEA in 90 días o tulong bulan na preventive suspension. Ang 7 miyembros kan Board of Directors kan First Catanduanes Electric Cooperative Incorporated official ko mantang isinasagibo ang investigasyon katakot kan sa inang mga aksyon sa EPSA DOS procurement. Nagabot po naman sa Catanduanes kasudma ang apat na opisyalas kan NEA asintulos na nakipag-meeting sa manehamiento kan official ko sa Panginoon Mani General Manager Engineer Francis Guianan asin mga department heads kan nasabing kooperatiba. Kasabay po naman kay Dean, ipinataw ang suspension order sa mga board members kanda sabi ng kooperatiba. Nakisumaro po naman ang Sureco 1 kasiguran team sa taunan na Brigada Eskwela Diyan sa Buton Elementary School, Kagdagat Elementary School, asin kasiguran Technical Vocational Schools. Bilang katuwangan komunidad asin sektor kan edukasyon, panagos na ipinagpapahilingkan Soreco Uno, ang suporta kay ni sa mga programang may obhetong mapakarhay, ang kamugtakan kan mga eskwelahan, asin makapagtaunin mas mataros na kapalibutan para sa mga estudyantes. Sa temang bayanihan sa paaralan, nagkasararo para man sa kaayusan at kaalaman, liwat pinagtibay kan iba-ibang mga sektor ang pagtatarabangan para sa pag-aandam kan mga eskwelahan sa pagburukasan kan panibagong taon nin pagkaklase. Aliba pang mga istorya, barata impormasyon sa laugasin luwas ka nasyon. Masunod na.
15: Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment. Only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge amazing beauty and wellness rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge located at Pierre Site, Barangay Ninagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. for bookings call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kabilang

0: 7.
1: Coming from Bicol, one of my priorities also is to support bills and support measures to promote disaster resilience efforts. So aside from that, isa dito sa iniisip ko is a bill supporting parents of children who have special needs.
0: Uragon Barreta, alas 7. Barreta National.
2: National News. Liwat pong nagsuko si Senador Jinkoy Estrada sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG. Matapos magpalawas sa Sandigan Bayan in ikadawang warrant of arrest, laban po naman kay Jinkoy para sa kasong plunder na mayong piyansang ipinag-rekomendar. Anwaran, katakot po naman kansubot na sa 573 milyones pesos na flood control projects na may kickback scheme. Ininan ikadawang warrant na ipinagpalawas laban kay Estrada sa laugsananin 4 na aldaw. Epektibo po ngayon aldaw ang big time rollback sa presyo kan mga produktong petrolyo. Sigurado ni sa Department of Energy. Sabi siyo kan DOE, dakula ang ibababa kan presyo kan mga ibang mga produktong petrolyo. Kung sa inmababa ni nasa 9 pesos may 26 centimos kada litro ang diesel, nasa 4 pesos may 76 centimos man kada litro ang gasolina. As in nasa 10 pesos may 86 centimos para man sa kada litro kan kerosene. Sigurado po kay Energy Secretary Sharon Garin, mamamatayan ang panago sa pagbabakan presyuhan kan mga produktong petrolyo matapos na medyo magkalma ang tensyon sa pang-internasyonal na merkado kan mga produktong petrolyo.
0: Urago Barreta, alas 7. Barreta sa luwas kang nasyon. International News.
2: Nagkasundo na ang Estados Unidos, United Kingdom at Australia na magsagibo ng underwater drone technology. Aba, ito po naman kayo ni iyon maputihiran ng mga undersea cables as in mas mapagusugan sa inang depensa sa inang mga military alliances na bisto bilang AUKUS. Sinabi ni UK Defense Secretary John Healey na ang uncrewed undersea vehicle technology ang piglalauman na magiging handa sa mga masunod na bulan. Ang baratang sports, showbiz as in iba pa masunod na.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
4: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Mula pa noong taong 1996, ang Chera V. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera V. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Magiging LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera V. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera V. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa Chera V. Balon Tours 96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Chera V. Balon Travel and Tours in Chera V. Balon Travel and Tours. Keeping B.

0: 7.
1: From Sarangani Province, Philippines, the best fighter in the world!
2: Ate, ate!
3: Ganon?
4: Ganon yung nakita ko sa kanya sa business park.
0: Uragon Barreta, alas 7. Barreta Sports.
5: Uy, pwede siya lang magkaigwanin makasaysayang representasyon ang mga Pinoy sa maabot na NBA Finals. Matapos makasabay na sa magkalabang kupunan ang duwang players na may dugong Pinoy na sina Jordan Clarkson kan New York Knicks at sin Dylan Harper kan San Antonio Spurs. Sa nasabing senaryo, pignalaon na magkakaigwanin direktang representasyon ang mga Pinoy sa laog kan pinakadakulang entablado kan NBA. Si Clarkson, bitiranong scorer at sin haloy ng bistadong parte kan Gilas Pilipinas program ang may hararong na koneksyon sa Pilipinas. Mantang si Harper man ang 2025 number 2 draft pick na konsideradong saruman sa mga young guards kan liga.
0: Urago Barreta alas 7. Barretang artista. Showbiz News.
5: Maugmang ibinareta kan television host na si Robbie Domingo asin kan sa iyang agum na si Maui Umaki Pineda. Ang pagkakamundag kan sa indang enot na baby sa sarong Instagram video, ihiniras kan mag-agum ang mga momentong sindana sa hospital karga-kargaan sa indang aki. Sa posted clip, malanangog na pinagpapatugtog sa hospital ang Pinoy Big Brother theme song na Pinoy Ako.
0: Uragon Barreta alas 7. Barreta Salud Health News.
5: Liwat pong pinagkumbinsir ka Department of Health o DOHB ko lang mga makamagurangan na sin guardians na syertuhun na makukumpleto kan mga aking maedad sarong taon bababa. Ang sa mga bakuna nga nipong maputihiran laban sa manibibang mga klase ng kahilangan. Sigun kay Dr. Gladys Demdam Iscote, mantinidong hibaba ang vaccination coverage sa riyon kumpara sa target na 95%. Uli po naman sa kakulangan in supply kan bakuna asin pagduduwa-duwa kan ibang mga kamagurangan sa pagpapabakuna. Katagod po naman kini, masagibo ang DOH din catch-up supplemental vaccination sa bulanin Agosto na di pong mapatasan bilang kan mga aking mababakunahan digdi sa Kabikulan.
0: Uragon Barreta alas 7. Tutuo daw ini?
5: Sarong grade 5 student gikan sa Cebu International School ang nagpresentar nin flood control project kay Cebu City Mayor Nestor Arquival bilang parte kan sa iyang pag-aadal manungod po naman sa disaster preparedness. Ipinahiling kan 10 anyos sa si Ananda Fang ang sarong solar-powered flood monitoring as in alarm system na kayang magtaunin patanid sa mga komunidad kung naglalangkaw na ang level kan tubig. Inumuman kan alkalde ang inisyatiba kan nasabing estudyante as in tinawantunan kahalagang kan partisipasyon kan mga kahobinesan sa paghahanap din tamang solusyon sa mga problemang pinagahampang kan mga Pilipino sa presenting panahon. Asin yan mga tugang mga manay mga manayan kabilugan kan mga darakulang barata ang unyapong aldaw nin Martes June 2, 2026. Sa pangarap po kanagkalap kan mga darakulang barata News Director Analin Celada. Nakaiban ang taman sina Manoy Jess Magallanes, Andy Madrigalejo, Manoy Joey Sarsha, Manoy Andy Madrigalejo, kiriman kay Manoy Dennis Dondon Arellano Jr. Sa ibong nagkwarto, si Manoy Ryan Salcedo, si George Valderrama, sin Rain Bartolo sa Tower Sites. Diwati ni po ang sa inyong amigo Rod Perez. Salamat tunon, pare na pagkaaga.
6: Uy, pare, Mark Cafe pala ang kape mo? Diba mahal yan?
7: Naku, mali ka dyan, mare. 12.21 kaya yan.
6: Ha? Ano yun?
7: 12.21, mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box ng Mark Cafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
6: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
7: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, mare. Ugaliin maging mapanuri. Hindi pocket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
6: Ngayon, alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 12.21. Este, Mark Cafe pala.
2: mga kasangga. Maging wais sa pagtitipid, piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Mark Cafe. Ang Mark Cafe at ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries and drugstores na malapit sa inyo.
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
8: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alat at matatamang pagkain, maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover!
9: Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang good drinks at good food, perfect combo.
9: Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay.
10: Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
11: Tatay, anong pangalan mo?
12: Isidirio.
11: Nataanag digdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
12: May natutulungan pa yun po. May dagang po natutulong.
11: Tatay, dati ka ng pasyente digdig?
12: Yun
11: ha. Ano dati ang mga helang mo na pinacheck up mo digdig?
12: Sa puso.
11: Sa ano pa?
12: Sa baga, so sa kidney ko.
11: Oo, narahay ka po, digde?
12: Hindi po. Narahay ako.
13: Ang Mims Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
14: Ang Mims Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Block 7, Barangay Binanuangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
15: Ang Mims Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Borok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!

0: Broadcasting live on air and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Mga tugang ang tamang patama-tama. Uy, natatod ng 13 minutos, alas 8 na.
2: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis, mag-Artrisin.
0: Uli na ang programang balansyado ang pagtukar ng mga issues, mga argumentong napapanahon, mayong kinikilingan, susug ang tama, opinyon na may basihan, asin may alternatibong solusyon sa mga problema kan banwa. Ini

0: kurang bikol.
1: Rena Getabi, saliwat mga tugang, mga manoy, mga manay. Bikol lamang. Kumusta, kumusta, kumusta, kumusta, kumusta? Uragon, may. Medyo malumluman sa tuyang langit noon. Kaso bago mga bandang alas 4, alas 5, nagi mata ako manoy raya. Tuyang gihiyo. Nag-uuran na yuman ang kan, nag-uuran. Pero sabi kan, bako magrabi ka kusugan. Maski anong sabi kan mga gurang ansap. Durudagunas Kulano Tulos mabangon. Sama nakantabay, nakatutog permi digdi sa Radyo Rago 90.7 FM. Good morning! Siri man po duman sa managdadalan kan sa tuyang FB Live. Akiri mo! Salamat tumbukan sa inyong daing sawa. Asin sabi nga ni Kenny, daing patud. Napagtutok po naman sa mga programa digdi sa Radyo Urago. Uyuyugon mo yan o. Number one viewer tangunyan ang masunod. Na kapitan kan Barangay 3 EMS Barrio. Si kagawad Roderick Orbita Bong Buban. Wad, marina agatabi. Good morning! Yaon na naman sa mga nag-susurusiriban ang pag-iribata dyan sa may parte kan Barangay Dinapa, Castilla, Sorsogon. Kuya Kyle Exija, good morning! Good morning! Siyempre pa, kaya ba nang taman ang mga pag-iriban ni Manay Marlene Yanzon dyan sa Barangay San Andres kan Banuan in Santo Domingo. Ate Marlene, maray na agatabi sa imo. Salamat ma. Good morning! Siyempre, ang pandiurag na business tycoon akan Barangay Gabawan Puroksingo si Manong Erning Molar Jacob. Napait-pait na naman ang pamahugkan sa iyong mga atama ng mga pato, mga manok, pabo, kulang na sana ganso. Nakatutok man si Ate Elaine. Ate Elaine, good morning! Every man, si G. Luvinia Neric, nakaantabay man, mga taga-Kabraran, Pekenya, akan Kamalig, Reyna Agatabi sa inyo, Emin Emi Abunda Bahoy. Asin mga pag-iriba ni Manay Emi, dyan sa Barangay 27, Victory Village South. Mary Elma Arco Sigara, blessed morning po, watching all the way from Humapon, Legazpi City. Pakibati man po ang Arcos and Sigara family. Sige, salamat tabi sa Arcos and Sigara family kan Humapon. Especially kay Manay Elma. Mary Elma Arcos Sigara. Good morning! Karaniwang hanap. Hoy, nakatutog man ang sa Kuyang Barkada. Si Ma'am Virns Bitara. Dangan si Unica Gracia Iha. Asin mga pag-iniba dyan sa Barangay Orosite. Kumusta na tabi kagawad? Garo madali na bagaan pirilian. Naghahandaan na ngaya ko SM. Sa tibaad lamang ngaya madarakan sa kuya man ng mga promisa. Leticia Mejiliano. Asin mga pag-iriba ni Manay Leticia dyan sa Baskaran, Daraga. Antrillas Mejiliano family. Permi man nakaantabay nakatutok sa Radyo Oragon. Salamaton tabi. Isang mundo. Good morning! Karaniwang tao anong magagawa?
2: Garo aki si Senate President Alan Peter Cayetano adi. Di mo masabutan kung ano yung bakla ini o ano daw. Nag-walk out man baga Manoy Ryan. Nag-walk out man. Matapos ibahan ang sa indang kunbaga kagrupo ini si Senador Jinggoy Estrada. Duman po kang inaresto ini sa Senado mismo kan CIDG as in binasahan nin Miranda Rights kan mga operatiba. Di man kinagini po si Senate President Alan Peter Cayetano kundi siyempre buluntad na itao ang persona kan sa iyang pag-iriba. Sabi mga tugang kan mga nababasa kong komentaryo. Garo nga ya aki si Alan Peter Cayetano adi. Uyugon mo anday nagsipot duman sa plenaryo, pinahalat nin nagkapirang oras. So mga miyembros kan minorya. Yaon duman. Very much willing to conduct Senate hearings. And the plenary was open for everybody. Only to find out, daiman palan maatindir su majority black. Uni paan medyo makatulo triste, Manoy Ryan. Auta pinalsukan in wifi, pati na aircon. Garo aki adi. Siyempre, na emang kaibang ma-orden ka ito. Solamente, si Alan Peter Cayetano. Siya bagaan pa mayo. Mga tugang, ini ang katotohanan na si Alan Peter Cayetano is a disturbed person. Very disturbing ang character ni Alan Peter Cayetano. Tama itong nahihiling tapo dyan sa FB. This is the same character we had been, kumbaga, observing since time immemorial. Panahon pa kan siya kinuha ni dating presidente Digong Duterte bilang kaalyado, bilang vice presidente kan sindapo nagtandem

0: kay ito rumdum ko pa nin term sharing agreement kay ito ni Congressman Lord Alan Velasco. Narunduman mo man ni Ryan? Ah. Sige nga ya. Bangaunta na sa nangaya ang tulong taon. Pig 18 bulan kita. Ako nang unangaya ang mainot. Sa enot na 18 bulan, ako ang magiging Speaker of the House. Tanganin kung baga dahil magkaigwanin si Galot na magita ng mga tugang si Digong Duterte. Tagato talagang grabe. Titutukaw na bilang leader o Speaker of the House ini si Alan Peter Cayetano. Ay sa kata, igwaman kipig mamanok ang mga taga Davao. Si Lord Alan Velasco. Manirayan. O sige nga yan, nga hindi kita mag-ide na ka mo magpara dingkilan pa ni Lord Alan. Ang sabi ni Digong, let's put it this way. Ha? Bangaon talugod ang sa indong termino. Tig 18 bulan ka mo sa laog ng tulong taon. O 18 sa imo. Alan, o sa imo man Lord, 18 bulan man. O tangani nga kung baga pantay, di ka mo magpara dingkilan para man niya kan magiging speaker nan, biyo nga kamong nag-iiwal. So to cut the story mga tugang, both parties agreed. Unfortunately, uni na. Kan pararani na, subulan in Oktubre kung sain maasumir naman kan sa iyang posisyon based on the earlier agreement that after 18 months, si Lord Alan Velasco naman ang matukaw bilang pamayukan Kamara Baja. Only to find out, uni na si Alan Peter Cayetano. Aw, halat ka ngaya. Di man ngaya pwede because I still have the trust and confidence. I still have the number. Kan mga house leadership and members kay ni pong Kamara Baja. Sabi mga tugang ni Alan Peter Cayetano. In other words, di siya tatao mag-onra kan sa indang pinag kumbaga kasunduan man ni Ryan. He's not a man of word. Kaya nga dinasabi ko man ni Ryan at ibaan, bako daw baklan? I'm sorry ha. Bako man gabos ng mga bakla, may kakaibang kwan, di tatao magsunod duman sa kasunduan. Pero, inyan karakter na dapat tanglikayan mga tugang. Because obviously, Alan Peter Cayetano is a man who knows how to play with power. Ano po ganigaan kan mga psikolohista, ang terminong pigagamit ninda, power play. Yeah, power play. Habo niyang itaw sa iba ang poder. Ako sa nangayaan maurag. Ako sa nangayaang the best. I am the best there is. I was the best there was. And I am the best there ever will be. Sabi mga tugang ni Alan Peter Cayetano. Kaya, no wonder mga tugang ang mga pag-iriban niyang kinakaaniban, Jinggoy Estrada, Senador Rodanti Marculeta, sino mga nag-iriba sa iya? Kasun ba? The brother and sister Bilyar, si Camille Buda, si Mark. Si Pagaro, sindaman sana. Raman si Robin, kibigahanap nga di kan mga netizens. Hay na nga, suka po mo artista Jinggoy. Tagaro nga, binayaan ka na. Siguro na, pagturutanto naman gayon ni Robin Hood Padilla, garo nga namumutiti na akong maray. Talaga ngayang nagiging obvious na ang kapatalan ko.
1: Sabay pumapatay sa ilo. May lasong.
0: Kaya we need to be very extra careful sa karakter na ipinapahiling. Haloy ng gawi ini ni Alan Peter Cayetano. And that is why right from the very day, he ran for the vice presidency, and then now, as a senator, I never voted for this guy, knowing his character. Grabe mag-power play. Sobra. Samanta, naranoon mo kayo Manoy Ryan, kan maasumir na baga sa pwesto ko ta, bilang Speaker of the House man si Lord Alan Velasco, anong ginibo niya? Pinadlak niya ang Kongreso? Ginadanan niya kay Kuryente? Iniso mga senaryo ka ito na hanggang sa ngunyan, rumdumpakan mga tabo. This is how he makes use of his power. Kaya di pisilon ini maging presidente kang Republika, Manoy Ryan.